0: Radyo Magbating.
1: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niyang glen akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta kainom ko, dahil naging baglayan akong kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Ani ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, og peppermint. Nga na ila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, sabad-samad, skin allergies, og daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30. Radyo Bagting.
2: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 to 2026 ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC nanahimutang sa Tuburan District, Pagadian City ug mamay mo usab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon ug updates.
4: PCC, taking the lead in providing quality education.
5: Radyo Bagting.

0: Rádio Magbatin.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Sample Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Sample Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tumod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line. Product package, usa ka bottle sa Target Line. Food supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radio Magbating.

0: Pahid na! Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun nato malikayan. Nga mubati tag panakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma. Ang Said Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, desmidorias kababayanan, katol-katol. Said Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang pa sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema, Said Liniment Oil ray kadangpata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: sumaayong panglawas.
1: Kung ikaw nagkakape sa Sed Panyawan Coffee Mix, parisikini ug Sed Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sulod niini sa imong kape nga Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape ug kapsula. Secret 2 sa maayong panglawas.
0: Secret 2 sa maayong panglawas.
1: Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule mapalit karon sa mga butika.
2: Radio magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: BBC, daklit, balita.
4: Kabagting o kabalkada maing buntag ganinyong tananan niya na ang BBC Daklit Balita alas 9. Padayon gihapon ang appointment listing alang sa National ID Registration ug uban pang PSA services sa Pagadian City Covered Court, Barangay Gatas, Pagadian City. Padayon gihapon ang appointment listing alang sa National ID Registration ug uban pang PSA services sa Pagadian City Covered Court, Barangay Gatas, Pagadian City, sugod kagahapon na Mayo 4 hangtod Mayo 8, 2026, alas 9 buntag hangtod alas 12 sa udto lamang. Tumong sa pagpalista aron makakuha og schedule alang sa pag-adto sa Fixed Registration Center sa Philippine Statistics Authority Building nga nahimutang sa V Sagun Street, Barangay Balangasan, Pagadian. Ang maong scheduling ipatuman aron masiguro ang hapsay nga serbisyo ug malikayan ang pagdagsa sa publiko. Inyong nabati ang Daklit Balita alas 9. Ako si Bagting 29 Chiril Uniot Lirazan. Daghang salamat o mayong buntag kaninyong tanan.
3: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Batbating Ting.
1: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimong kining hinungdan sa stroke, high blood pressure o atake sa kasing-kasing. Likayi ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Hini mo sa Said Marketing Incorporated. Tatak magaling.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
3: Sana all.
2: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
2: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
5: Southon Plus Gold.
6: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Southon Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi, ug sa sulod, sa usa ka buwan. Kaloy-an sa Ginoo ang akong bukol nawala. Salamat sa Southon Plus Gold. Barato kag epektibo.
5: Southon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
7: Ni ana ang gamhanan og gahibulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong og peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies og daghang panguban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-5885-488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
0: Radyo. Radyo. Bad, bad, ting, ting.

0: Oras, a las 9:30.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
3: Experience the best accommodation from a hotel. The new
4: Pensione de Eliana.
3: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
5: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
6: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
5: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountant. Christine Macy Capistrano, CPA. Grizel Jessra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC o gunom ka Certified Public Accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod garong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitahan ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon og update.
8: PCC, taking the lead in providing quality education.
9: Radio Bagbaging Ding.
10: When I first saw you.

0: 九万万定定。
1: Sample Plus Gold.
2: Ako Desi Gary, grabe kitas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong hibanata na yung ginom, 3 times a day gin na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold, pagbalik na ako check sa akong sugar, nag-iikti na lang, grabe kapektibo sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
3: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch, open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch, open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
4: Mabuhay Hardware.
3: Mabuhay Hardware, let's build together.
5: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-sama, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta.
6: Sa matagpalit ninyo sa
5: Target Line
6: product package o sa kabattle sa
5: Target Line
6: food supplements kauban sa tulog kabattle sa
5: Target Line
6: Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail. Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radyo magbating-ting.

0: This song is brought to you by Big Shot Hot Dog. Bigatin sila sa suwak sa bulsa.
1: Radyo Magbating.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
4: The Secret of Health.
3: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop ni mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kami gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. The secret of health.
3: Delikado ang naay hormonal imbalance. Ug dili balanse ang hormones. Kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
4: The Secret of Health.
3: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon o normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom o Santon Plus Gold kada adlaw para healthy ug matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension ug uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog ug epektibo.
7: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre ni pamilya, gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
8: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghang pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o spirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold.
9: Santon Plus Gold.
10: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
4: The Secret of Health.
3: Sa panahon nato karon nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga paligunon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
4: Visionix, daghan na ang natabangan.
11: Sugad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule. Mag 3 weeks ko aring nagtumar og naulian gyud ko. Karon kaklaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
4: Visionix, sulay ang kaypektibo. Visionix Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
3: Good news sa mga listeners consider nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
2: The secret of health.
3: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
2: The secret of health.
3: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Rock, rock, radio, magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
4: BBC, daklit, daklit, balitang, balitang.
3: Kabag ng Kibalkada, may buntag, anina ang BBC Daklat Balita alas 10. Ikalipay sa katawahan sa lungsod sa Kumalarang ang pagpadala sa CHESS X-ray services nga dumismo sa barangay Diplo nga naghatag masayon og duol nga access sa maong kining inisyatiba gipanguluhan ni Mayor Balong Molina kauban ang Rural Health Unit Kumalarang nga nagtumong sa pagpalapas sa serbisyong medikal aron mas daghang komsuyan ang mahatagan sa saktong pag-atima sa ilang panlawas. Padayon ang paningkamot ni Mayor Balong sa paghatag og paspas og dekalidad nga serbisyong panlawas sa alang sa tanang katawhan. Samtang nagpabilin siyang matinud-anon siyang tinguha nga mapaduol ang serbisyo sa gobyerno ilabi na sektor sa panlawas tungod nga nagtuo kini nga kung himsog ang katawhan masilig-on ang og maswagon ang tibuok lungsod sa Kumalarang. BBC Daklat Balita alas 10, ako si Bagting 17 Florence Safima, maayong buntag.
4: BBC Daklat Daklat Balitang Balitang.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating.
1: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bag-ura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ang Sandown Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sandown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lentes, sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa City Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle.

0: Southern Get Line.
1: Pa recent lenement awel regular ka ng dayon. Gaba ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong awel, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug manggasuliran.
2: Radyo Magting.
3: Sing tigas ng yakal, apitong natara ang mga kaaway.
4: May tutumba kaya ang punong

0: Binyagal na pinungatara ang mga kaaway.
1: May tutumba kaya ang punong may puso?

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Radyo Bagting.
1: King.

0: oras, alas 10 y media. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
1: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo-enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo-enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyaga, Juris Doctor, Criminology, Accountancy, BEd, BSBA Major in Financial Management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027. Magsugod karong Abril 20 to 2026 ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC nanahimutang sa Tumuran District, Pagadian City ug mamay mausab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon ug updates.

0: Radyo Magbating.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Sana all.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Rock Radio. Bad King.

0: medyo magbating.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
2: Mayong adlaw, welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong bantay panglawas, Dr. Remy Litooy, ang imong kauban sa pagpaambit sa mga impormasyon o mga sekreto kon unsaon pagmintinar ang himsog nga lawas. Kanunay ka bang naigo sa ubo, sipon, hilanat o uban pang sintomas sa impeksyon? Paliguna ang resistensya sa atong lawas. Inom kada adlaw og Santon Plus Gold.
1: Santon Gold Live Testimony.
3: Ako po si Rodilyn Tacoyan. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili akong Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. Tumans ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
2: Usa sa sekreto ni Nanay, mao ang adlaw-adlaw nga pagtumar Santon Plus Gold o sa duha kabuan nga pag-inom o Santon Gold, nawala na ang balik-balik nga ubo o gahi nga plima. Unsa man gyud ang naa Santon Plus Gold nga nakatabang kini sa balatian? Ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga saponins. Ang mga saponin adunay antimicrobial properties nga manalipod sa imong lawas batok sa fungi, bakterya o virus. Sa samang higayon, gipalambo nini ang immune function pinaagi sa pagpapaspas sa production sa T cells. Dugang pa, naglihok sila ingon nga antioxidant o nagwag tang sa oxidative stress. Gawas sa saponins, ang Santon Plus Gold adunay usab kusog nga bioactive compound nga gitawag og triterpenoids nga nakit-an usab nga adunay antiviral, antibacterial og antimicrobial effects. Pakusgi ang resistensya sa lawas. Batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
1: Atong paminawon si Tatay Diggs alang sa Santon Plus Gold.
4: Anak ng tipaklong, di magiingnan ta mo nga magsanton mo? Kanang bag-o ma-OEM na, kanang Santon Plus Gold Capsule. Tanawa ko, tigol lang na pero himsog pagihapon. Sundoga ko ninyo, nagsanton ko, Santon Plus Gold Capsule. Na, nakasabot mo?
1: Santon Plus Gold, ubani sa pag-inom, sa kumpleto, ug bag-o nga vitamin D3, nga adunay VCO, ug moringa oil. Premium D3, Premium D3, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
5: The Secret of Health.
2: Nasayod ka ba nga ang pag-inom og healthy coffee makapadasig sa atong mga happy hormones? Sumala sa pagtuon, ang pag-inom og healthy nga kape makapataas sa level sa atong brain cells sama sa dopamine ug norepinephrine nga makahatag og kalipay ug maayo nga pagbati. Busa kitang mga Pilipino, dili na matago tungod kay hilig kaayo ta sa pag-inom og kape. Nakinaiya na nato ang pagkamalipayon. Buhata ang kanunay nga pagkamalipayon. Batasan ang pag-inom Santon Plus Coffee Mix kada adlaw. Ug kung nangita ka og kape nga pagdugang sa kusog, ang Premium D3 Coffee Mix ania dinhi. Naani vitamin D3 ug mangosteen extra. Ug siyempre, gipatam-is sab kini sa stevia. Busa inom na og Premium D3 Coffee Mix.
6: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3 ang kusog mo paligon sa atong kabukugan og kaunuran. Premium D3 Coffee Mix adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure og maoy mo regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
1: The secret Topel.
2: Sa modernong panahon karon, adunay daghang mga butang nga makapahanap sa atong mga mata sama sa blue light nga gikan sa mga screen og monitor, sobra nga exposure sa UV rays tungod sa gitawag nga climate change, og ang hilabihan kakusog nga hayag sa artificial nga mga suga gikan sa mga bombilya. Kining tanan mahimong dili maayo nga epekto sa atong mga mata. Ilabay na kun kita dili mo tumar og Bisonix Plus Soft Gel. Ang Bisonix Plus Soft Gel adunay lutein og zeaxanthin nga nagbintin retinar sa kahimsog sa mga macula o retina nga maoy responsable sa maayong pananaw. Ayaw pasagdi nga madaot ang atong mga mata. Bata sana mga higala ang pagtumar sa Visionix Plus Softgel kada adlaw.
6: Check the check kung healthy ka gikan mata hangtod tiil. Visionix Plus aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionix Plus.
5: The secret of health.
2: Akong balikon para iwas infeksyon. Inom ta adlaw-adlaw og Santon Plus Gold. Og para mas malipayon og mas kompleto ang imong adlaw, ayaw kalimti ang pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix og Premium D3 Coffee Mix. Og siyempre, mas maayo ang imong adlaw kung himsog ang imong pananaw. Maong ayaw kalimti ang pagtumar sa Visionix Plus Soft Gel kada adlaw.
5: The secret of health.
2: Kini na usab ang inyong bantay panglawas. Dr. Remy Litooy, ang inyong naturopathic doctor, nga moingon, you can never say yes to everything, but you can say yes to health. Ang Ginoo, magpanalangin ka natong tanan.
6: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting. Oras na, Big Shot Hotdog, meaty na, cheesy pa.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit Balita.
5: Kabagdi kabalkada may buntag, ania na BBC Daklit Balita alas 11. Giawhag karon ang tanan nga mga employers nga sundon ang bag-o nga wage order nga nagtumong sa pag-usbaw sa ulan sa tanang makatabang sa Panimalaya alang sa mga chartered cities sa first class municipalities. Nasayran nga mukabat na sa 6,000 pesos ang suhulan sa matag katabang sa Panimalaya gawas na lamang sa mga second class municipalities gumikan na akini sa 5,500 pesos. Matod pa sa dole nga angayang sundon sa tanang mga employers ang bag-o nga wage order aron nga dili kini mapahamtangan og silot. Alayo nini giauhag ang tanang katabang sa Panimalay nga sa higayon nga dili sila usbawan sa lang suhulan na mudangop gilayon ngadto sa buhatan sa dole aron kini ilang matagan og dinalian nga aksyon. BBC Daklit Balita alas 11, ako si Bagting 17 Florence sa FEMA, maayong buntag.
4: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.

0: house. Tanawa po ng Taklob, basin makaswerte mo. Are you planning to build
1: your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanya gusto delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, anasa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Ug ang Maranding Branch, anasa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag, ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
2: Hardware. Hala girl, grabe ka ka-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
3: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
2: Skin Shop? Asa man adapit?
3: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Parish, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
2: Unsa man ilang mabaligya didto?
3: Daghan kaayo na skincare products in different brands. Pang acne or pimples, oily, dry ug sensitive skin. Naapo sila'y daghang trending ang mga products sa TikTok and online products para mas healthy imong glow from within.
2: Safe ba na ilang mga products?
3: Oo, ang Skin Shop na ay licensed to operate as cosmetic wholesaler given by the FDA. Makasure dyan ka nga safe ug legit ang ilang mga baligya. Kay FDA approved tanang products nila.
2: Nindot lagi ni, murag kinahanglan ako ni ay.
3: Tinuod, affordable na, effective pa. Perfect kaayo para sa imong glow up journey.
2: Glow inside and out with Skin Shop na ginusarang legit Skin Shop distributors sa Zamboanga del Sur. Bisita na sa Trace Arcade Building, ground floor, FS Paris, Sagatas District, Pagadian City. Pwede raw sa mong message sa silang Facebook page alang sa dugang impormasyon. I-search lang ang Skin Shop Main nga doon ay 97,000 followers.
4: Mag-Skin Shop na! Kaya imong beauty among priority!
5: Bay, nga naman na imong giputlan ang sanga sa imong kakaw?
6: Ay, nag-rehabilitate ko sa akong kakaw. Nakakaton ko ani sa training akong gapilan.
5: Para asa na?
6: Ang kakaw rehabilitation makatabang nga mas musulod ang kahayag ug hangin sa kahoy aron mas malikayan ang sakit sa tanom ug masilti ang bunga.
5: Mayo gyud nga nag-appeal kag mga training kay daghan kayo kag makatunan. Ma-appeal sad ko ana.
7: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula. Rag, rag, radio, bag, bag, ping, ping.

0: Radio Magbating.
1: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
2: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diyang nagmuntin ko ato, naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid doro eh gani ay sa tiya nga nagmintin ko ana ay pertin haya magra pag ko atong mga guloyon
1: sa Paragis Bila-Bila tili na ka mag-agwanta pa.
3: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan ang kapikas adunay diabetes.
4: Idagan ako siya sa ospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong nang palit gid ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang

0: Ate. Ako dahil si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
1: Tinuod nga epektibo, diabetes pwedeng matabangan.
2: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa ni Adtong Tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kumplato sa tanang mata nga dekalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
3: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
4: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
5: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na napupuyat sa hindi ako napapagod sa biyahe. Rice coffee any time of the day for a healthy
6: family. Rock, rock, radio, magbang, ting, ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11:30.
2: Radyo Bagting.
3: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sigaw huna-huna. Ayaw nagkabala ka, kay ani na ang mudugang sa inyong mga problema. Kudya ka sa kahanginan. Kaubang si Lady Antonia.
4: Yes! Maayong. Amo na isumpay ato kay lahi-lahi matag oras mga kaudyaka. Asa may maayo, may gabi, may adlaw, may udto, may hapon. Ubanin na po ko ninyo mga kaudyaka ha. Ang hudyaka sa kahanginan nga madungog ninyo sa matag lahi nga orasan. Pero kabalo naman siguro mo unsay oras karon. Oh, muna siya nga muna nang oras. Ako lang nang gitoyog mention kay para din nata makapuli kay og tonong orasan po kung aman galing ilabay niya to ang tingog garong mga panahuna. Kaya namay uban nga mo text direct udto sa tong programa kay madungog man namay mga lugar mga kaudyaka nga madungog tag udto, napoy uban madungog buntag, lagay kadlawon. Nay kagabion, nay kagwapahon. Ay, shoutout dyan kaninyong tanan. Kumusta man in taon mo na ba'y nangumusta sa inyo? O ay, ranay mangumusta kung mangutang na. Lahit na rabang kumusta karon mga kaudyaka kay Kuan. O nanay pakapin. Derting igangas kalibutan mga kaudyaka kasi may kaplanog balin sa Kuan. Laing planeta di ay. Pagsaba lang mo kay... Kamura dito, bahala mo diyan. Ay, sa ato mga nanay, sa ato mga tatay, mga tiyay, mga tiyoy, mga... sa ato mga kaubanan diyan karon nga nagpahipi. Oh, kumusta yung taon mo diyan, mga kaudyaka, ha? Oh, shout out po. Oh, sa ato ang kamulo nagdigamos, ilang panihapon, ilang pamahaw. Oh, sa ilang paniudto. Sa ilang pangisnak diha o ang uban wagi digamo mga kaudyaka kay wagi pwede digamo kanta matatag ka pa its kinabuhi. O di ba mga katong na syakta sa Kamal's Precious Gasolina piling nato di nato kaya. Pero karon oh nga medyo niubos gamay mura na magnanormal may na laging tao sa sinugdanan nga masyak. Magkadugay nga magkadugay mga kaudyaka. Tingala na lang ko mga kaudyaka, tingala na lang ta na normal na din at normalize na din nato. Masyak na lang taga kuan ni ubos ang presyo. Na? Oy, pwede kanyo ipadangat inyong pa-joke time mo kaudyaka, naman tayo numero ha. Oy, text lang ninyo ang 09977659923 mao na tong numero. Kung gusto mo padangat sa ilang pa-joke time nga di nila butang todlo kama o unsa pa nang mga mga ricados diha. Wag din tawon kanang kapuyan sa siguro sila mga kaudyaka kay kalas goroglod gumutod butang og kama. Baka mo butang todlo. Shout out po sa tuang mga sa itong mga kaubanan, diya karon kamulo na og pauli silang tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Sa ating mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation na, uy, abin ninyo, dagan kay kong listahan ni Rio. Ano to akong listahan? Na, pertig yung baga, pila ni kapapil. Muna nga akong gusto mga kaudyaka, kay perti maning dagana, o ginambiring, manday ni grabe, manday kadagag parmasi diri sa Kuanbal, sa Visayas, Mindanao ba? Kung asa mo nga lugar, niya gusto mo mo-avail sa Nature's Gift Marketing Corporation product, i-mention ninyong lugar. Na Antonia, asa din mapalit diri nga parmasya diri sa among lugar. I-mention din yung lugar kay ubay-ubay man ni kung ako ning istoryahan karon, makurot akong programa giyaw-yaw ani mga outlet. Okay, naay outlet sa Sambuanga Sibugay. Oh, ay sa akay gisegregate naman ni dai 35 ka mga kanang unsa tawag ana? Parmasya. Kung asa ma-avail ang Nature's Gift Marketing Corporation? Onya, napod sa... Dagan, magani. Napod sa Buanga del Norte. O, napod Uroquita. Napod Misamis Occidental. O, napod tayo outlet ng mga parmasya sa Misamis Oriental. Pati po ginding daghan na. Napod tayo sa Buanga del Sur. O, natay mga outlet diha, mga kaudyaka. Onya, bin, sa mga outlet din. Daghan na po rin outlet din nato ma-avail. Napod Islanao del Norte ng mga parmasya. Oh, bayubay mo nang i-mention na lang ninyo mga kaudyaka gasa mong lugar ra kay maglisod gyud kog yawyo ani perti na maning dagana. Ay, Antonia kalaay og way kwarta. Perti gyung laaya mo balik ra pos Lady Antonia.

0: Ah, kaysa magipanglaay diha, be. Panglaay mo, ipta ng kuano, kanang buhok nga na si mong kumagko. Ay, nada tayong mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation na dako kay abang, dako kay tabang para sa inyo ang ipanglaay na diha. Ipanglaay, di na siya gusto mula. Kay kakalipong naman siya tagalakaw niya. Tungod kay kuan man, ang problema mga kodyaka kay namre siya bertigo, nawala na yung gana sa pagluling hayaw, yung gana makigbanding sa pamilya, o tungod kay dali na siya malipong. Oh. Kanang imong lipong-lipong ngayon nabatian diha, pero wala ka nag, unsay tawag ana, wala ka nagpa-check up. Basin di na bertigo, basin po epekto na suway kwarta. Natay vertical capsule, ha? Gituyo aron makatabang sa mga tao nagkaroon sa vertigo, kalangkalit, paglipong, pagpaminaw, pagtuyok, ang kalipalibot. Bisan kabalo na kagipatuktuyo ka, ganahan, nagyapong ka. Asa man ta makapalit ang Verticure Capsule in town, Antonia? Wala mag-udres Puerto Market. Kanang Verticure Capsule para sa mga kagipangaluyahan niya. Verticure Capsule, katong nagtuyok inyong pananlog palibot. Shout out, Antonia. Lahi ng mga anak karon kung sugoon, murag langgam, muingon rag, wait. Unya ko mangayo, Antonia, murag baka, muingog, ma, mama. Ay, muna mga chikiting niya, pagtarong mo niya, ha? Tuman, yun mo sa mga sugo sa inyong inahan in taon, mga kaudyaka, kay kanang, kusogra ba kay mo mga yog piso, 5, 10? Dahil na mga bata karon kaya di na mo sugot og piso, kaya wa kunoy kuan. Wa na kunoy mapalit piso. Ba? Dada tayo may mo smart syrup sa ato mga chikiting diha. Nga, kung sugoon sa mama, di din mo samtok, sunahuna. Sugoon na kay kasin-bitsin, tuyog suka mo gipalit. Ngayon din ang mama, hoy! O saan din gipalit ka? Asin bitsin ako gisogo niya, tuyok suka yung palitan. Nag-advance naman kuma, kabalo man ko, magpapalit niya po kag suka toyo. O niya, asa mga asin bitsin? Kana imong isogo karon, di ba manugo kag suka toyo? Asin bitsin na po na kong palitan.
1: Basta wait eh.
0: Kalusot niya pong bata. Muna natin ituwag ang Memo Smart ka, syrup. Sa ato mga ginikanan, kung inyong anak, dali ra malimot, lisod makafocus sa klase, gusay, dali kaayo, dili, bitaw kaayo, kasunod sa klase, basing kulang na sustong suporta sa pag-develop sa utong. Kaling Memo Smart Syrup kay Brain Supplement para sa mga bata ang makatabang sa pagkalingon sa memorya o concentration. Tindot kaayo ni mga kaudyaka, ha? Para uptake o bright ang future sa inyong mga anak. Mubita to ni kanta ko greatest love.
2: Lami po nang akong katulog magabi. Ang ako pong kaon, medyo nagadiet man ko pero lami po nang imong ka-
0: Children's of the Future. Ay, shout out Lady Antonia. Shout out ya kanimo. Kusog kaayo ka diri Antonia. Asa man ang lugar ng kusog ko kay daganan ko nagkagawad, labo nagpile nako.
3: Pagpahimsog sa mga unod sa imong kasing-kasing ug ang paghatag ug paglimpyo sa dagay-dagayan sa imong ugat sa kasing-kasing.
0: Pailan ta nagkagawad o kapitan, mas maayo man ang nakabalo na kudaan kung asa ko kusog kay para diha kumudagan og kagawad og kapitan, pwede naman ka magdubol-dubol akong dagan. Pwede ra? Bitaw, shoutout niya kaninyo. Antonia, shoutout ni Kuya Berto Arcadio. Ingon man ni Ate Marong Mario Abelino. Salamat, Antonia. Kaning Memo Smart Syrup, mga kaudyaka. Para ni sinyo mga anak nga kanabitang lugay kay sila makasabot sa imong buot nga ipaibot. Ipasabot. Sa mga bata, oy nga, ibuli na lang itawon sa mga classmate. Ba, ibuli na lang kay dali makakuha sa klase, ba? Kunya, daw bilogar mo ingon ang mga maestra nga, okay, ang last makatubag mo, last makauli. Pero may nalang ulahi imong anak mo uli. Lupig pa yung nag-overtime. Mura protection na inyong mga anak. Ipagamit na sa gitawag nga Memo Smart Syrup. Para nindot ang ilang pag-adlaw-adlaw nga paglihok. O nindot ang ilang pagkaon, nindot ilang pangunahuna. Kanabi mga bata, nga labo pang high blood ginikanan. Pangutano ni may mga nak nakaon na ka. Sige, magpangutano ay naghumana.
1: Pasaway to.
0: Ay, mga chikiting, ay mo pag-inana, ha? Kung mag-inana mo, ayaw ginintawa. Jokes! Usa ko rin kaadlaw ni Ana, mga kaudyaka. Oy, shoutout sa itong mga kaibigang Muslim, mga joker niya kung ipangbasa, ha? Usa ko rin kaadlaw na ako na yung usa ka Muslim, mga kaudyaka, na nag-drive sa iyang sakyanan. Paingon in town just Cagayan de Oro. Daube kay pag drive niya padulong dool na siya sa Cagayan de Oro, mga kaudyaka. Naa siya nabasahan karatula. Welcome Cagayan de Oro City. Munang, oy, Cagayan na gyud ne, Cagayan na gyud, yes, abot na gyud, Cagayan na gyud. Mauna siya nga, pag-abot niya sa sentro, naman siya na agian nga, naimarka ba nga, no entry. Unya, no entry, unya, nangita po siya kaparkingan. Unya, naigibutang dito, no parking. Unya, kay misulod, magyot siya, may parking, yun siya dito. Pagkataw-taw na, apapitaw na ipulis. Naa, maka na ipulis, mga kaudyaka. Ni Dool, hoy! Shhh! Ano sabi ni, kisa ba tagihan ni sa kanan be? Kaklaro ang no parking! Shhh! Hoy! Abinan ni mong kuhan be sa kanan be? Ay sir, may adlaw sir.
4: Kakalo.
0: Hoy! May adlaw. Kita ka anang ibutang niya, kaklaro ang no parking! Klaro ka yung no parking? Ha? Unya unsa man eh? Ngano may parking mga dire? Ala sir, sorry kay sir. Di man ako intention nga mo parking dire sir. O sa di intention? Klaro anang naka dire ni Pondo. Sir, sa tinuon lang sir, di na ako intention nga mo parking dire. Na magkukuhig ipangita sir. Hoy, unsa may ipangita ni mo? Murang na mo ko nakita karatulang nga yes parking. Murang na ato dito sunan. Ato na ko sir. Hoy! Dito na ko si yes. Gibutang yes parking mo parking. Teko there is no parking. O diba? Bitaw ba ganun kung nagibutang no parking din? Wala yes parking ba? Niya, magbutang po na sila dira sa pwede parkinganan og yes, parking. Ang ako ramang premi makitaan, Antonia, no parking, ano di ay? Nawadyo ko na sayo, na na mga kanyaka, kaya di mo ko taga-LTE o taga-TMC. Shout out, Antonia, patukara sa tong tainana, Antonia, be, kay mga nayaw, misa kong anak. Sige, ah. Ay sa pangitaon ako, tainana. Tainana. Ay, naranaman ni tainana. Umubalik ra po. Sila.

0: Jai. Natin mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation diri sa Bukidnon. Sa mga nangita diha og gitawag nga Memo Smart Capsule. Nindot po ni Memo Smart Capsule, o katabitang idara na ka. Kundi sakto na ka sa imong panimuot. Saktoan na kag edad. O niya, gusto ka nga mo talas ang imong memorya. Kaya moraga, isahan na gin kanila. O niya, gapag-ambisyon ka nga mo dagag barangay kapitan o barangay kagawad o purok chairman sa inyong lugar. Lisod man po puro tag-oto, kailangan natong sharp tag-memorya. Agoy! Kani! Panahon na gyud sa mga kuan mudaganay og barangay election nga moinom og Memo Smart Capsule. Kani kay murag mabira tagin mo ani ba? Is dapat naka Memo Smart Capsule ta. Naman ni say kombinasyon mga kaudyakas natural o nga herbal extract og essential nutrients. Clinically studied aron matabangan sa pagpalig-on sa memorya. Memo Smart Capsule para sharp imong utok. O sa'yo mag-tungod sa stress, tungod sa kakapoy, tungod sa itong lifestyle, dari na tamalimot. Delikado lagi makalimot ta. O na yung mga tao nga itong nagtabang sa ito as panahon nga galisod ta, o niya karun misaka ta, di na ito nas lalimtan. Kaya na kami mo Smart Capsule man ka. O niya, katopong mga panahon, mga kaudyaka nga ang imong anak na ginahanglan sa imong tabang siyang assignment, huwani mo nalimtan to imong pag-eskwila po, no? Kaya na kami mo Smart Capsule ka. O, kana pong ikaw ba kay gadala sa inyong tindahan? O, tanaw ni mong halin. Tanaw ni mong ginansya o ginansi.
1: Nakakalo.
0: O, di ba? Lisod man pong mamaligya ka nga, puro na lang, murag igo na ni mong gihatag, wala kay ginansya. Gamit na ito, tungutok mo na kailangan na itong Memo Smart Capsule. Kani Memo Smart Capsule, mga kaigalaan? Nindot, makain ni siya, makapush, gini na ako sa inyo. Kainamo ko ni siya, klasik-klasik ang mga ingredients na siya, gutokola, bakopa moneri, ginkgo biloba, omega-3, vitamins, ug taurine. Anyways, naapoday tayo gitawag mga kaudyakang Nerveflex Capsule para na sa inyo mga kaugatan. Kung naman galing mo ugat, kung wak mo'y ugat, ay na mo gamit, anay. Kani Nerveflex Capsule, mga kaigalaan. Protektar sa imo nervous system. Kanabitang panghaway ba binod baka na imo lawas. Mura ka gapanusok ang inyong mga pamanit. Timailan kinahanglan atong katagang suporta atong kaugatan sa lawas. Muna siya atong solusyon, Nerveflex Capsule. Adunay vitamin A, B1, B6 ug B12. Makatawan sa pagprotektar sa pag-maintain, kahimsog sa pagliliok sa atong mga ugat. Kailangan yun na itong proteksyonan atong mga ugat, mga kaudyaka. Uy, nalisod kay guatay ugat, mga kaudyaka. Lisod yung kayo. Ginatodlo, maganas klase ng salitang ugat. Kana pa bang ugat, yun yung importante. Anthony Adair, Charles Barangay 9, Purok 3, Gloria Adair. Shout out niya kanino, doon na may dakos yung makauban, mga lamok. Ngano'ng gilamok, makadiya pagpalit, ay katol. Shout out Randy Santesa, singon man ni Mayong Condes, just Italy. Algin na mukatkat, just Pagadian. Ingon man ni Batang Linogo ni Bay. Shout out yung maglay sa Tulba. Lolo nga si Alfredo Tulbas, Lula Juanita, upermi siya, Maminaw. Warlito Bagyos Medellin. Evangel Bulalog, John John Sigara, just Toledo. Pagka syempre po natin, Nature's Gift Purple Corn Coffee. Kaning Nature's Gift Purple Corn Coffee? Sa ito makaigsuunan diha, nga way ganang pamahaw. Kay busy, kay pirme. Kay sa'yo pasbuntag, marites na silingan. Gisit aside na lang yun yung pamahaw para lang makamarites. Ay kabalaka ante, pwede yun ka magkape gamit ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Nindot na ni siya, lamiang lasa, healthy ni siya, punong antioxidants. Pwede yun kay ikapulis inyong pamahaw. Ala, dali aramas oras mga kaudyaka, ganina, katulgon man ko, karunawa naman nun, lami naman nun, iyaw-iyaw, ipa-end naman noon. Uy, salamat sa inyong pagpaminaw. Aga syempre, kininga oras, kininga programa, gihatod ka natin sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Verticare Capsule, Memo Smart Syrup, Memo Smart Capsule, Nerveflex Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee. Gini, sa Lady Antonia para sa programa Hodiakan!
1: Radio Magbating.
2: Oras, alas 12.
1: Radio Magbating.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
4: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
5: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: The angel of the Lord declared unto Mary,
5: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: Behold the handmaid of the Lord.
5: Be it done unto me according to your word.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: And the Word was made flesh,
5: and dwelt among us.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
5: that we may be made worthy of the promises of Christ.
4: Let us pray.
5: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
4: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
5: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
5: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
5: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Saint Cecilia,
5: pray for us.
4: Saint John Baptist de la Salle,
5: pray for us.
4: Leave Jesus in our hearts forever.
5: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: BBC.lit.lit Balitang.
3: Kabagdi kabalkara, may ngunto, anya na BBC Daklit Balita, alas 12. Nagplano ang Department of Agriculture nga palapdan ang minimum access volume alang sa imported pork o mais o posible kini maprobarahan karong bulana. Sumala ni Agriculture Secretary Francisco Chulaurel Jr. kamulo ng gilihok ang proseso sa pag-aprobar sa gitawag nga MAV Plus Scheme. Gitumong matutpa sa pagdugang sa MAV mao ang pagpahunong sa pagsaka sa presyo sa baboy o mais sa merkado, ilabi na tungod sa taas nga shipping cost nga napiktuan sa tensyon sa Middle East. BBC Daglit Balita, alas 12. Ako si Bagting 17 Florence Fima, maayong udto.
1: BBC Daglit Daglit Balitang. Radio Magbating.

0: Radyo Magbating Ting.
1: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar, ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
2: Pamantugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito ko sa tambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng herbal, kaya nitawag si ate gani na maawa itong bilabila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanawba, di na ako makatindog. Mao na itong, pag-take na ako ng doha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule, nilugwa ang dako na bato.
3: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
2: Oo. Nigawas buk siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man day eto na nabuo.
3: Ah, asin. Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
2: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
3: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
4: Oo. Uh-huh.
2: Aha. Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
3: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
2: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
1: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ubusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangitaa lang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
6: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
7: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mautunin, sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
8: Pinakanindot og di kalidad ng printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
9: Sana all.
8: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex.

0: Manila, yes.
1: Oh no.
0: Paprinta Printing Services. Kining tenan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital, Luzon Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, murag gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinoyo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
4: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
5: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
6: Radio. Radio. Radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 12:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Uy! Kain na!

Salamat tayo doon sa panonood. Huwag kalimutan na mag-subscribe at i-on yung notification bell button para updated ka palagi sa aking mga music remix. Thank you, my idol! Dami hungry!

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Nagharaong tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, utas akong uric, akong ulo magsikog kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Hinta na yun akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Erikloremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko o nga ibati, pag tumagid mo Sandown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ko. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
5: Mga kabarangay, kabalo ba mo nga ang community garden o sa kamahulugano na pamaagi sa pag-empower sa atong komunidad? Naghatag kini og presko og natural nga pagkaon para sa atong pamilya. Panahon na nga mulihok ta. Magtukod ta og atong kaugalingong community garden, pwede sa barangay, turok o bisan sa tagsa-tagsa natong tugkaran. Sugda nato karon, magtanom na ta alang sa mas himsog og mas ligon nga komunidad.
6: Para sa dugang pang impormasyon, bisitahan ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radyo Bagbag Ting Ting.

0: Radio Magbating Ting.
1: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
2: Pot naming mati kanio, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na wala na ko igiinom ron nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud sa kapi na lang gyud niya nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumo gani na no, nga magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga nagparagis na ko, kita ng kapi nga bila-bila, okay na gyud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag-anag mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simple ako din ang giampo no nga Lord tagailan gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi nya unto mo inom na pugko 3 times ini kapi gyud ko nga paradis bila-bila. Lisa Hiram Pausos. Kuan ako 5'7".
1: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
1: Paragis bila-bila.
3: Paragis bila-bila.
4: Pinakanindot ug di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
5: Sana all.
4: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no!
4: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.

0: Radio Magbating. Ting.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Dado galyo de bay, 30 ang edad. Na ako'y bukol sa akong tuho, dapit ba? Nya, sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold, kay mao may ingon nila. Moro gyud nakaayo sa ako, sir. Karon, wala na ako'y bukol sa tuhod. Daghang salamat. Tagadigos dai ko.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Para sa masanagon hinsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity.
6: Nagaangkon sa gahom sa glutathione nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
7: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
8: Hello girl, grabe ka ka-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
9: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
8: Skin Shop? Asa man adapit?
9: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
8: Unsa man ilang mabaligya didto?
9: Daghan kaayo na skincare products in different brands. Pang acne or pimples, oily, dry ug sensitive skin. Naapos sila'y daghang trending ang mga products sa TikTok and online products para mas healthy imong glow from within.
8: Safe ba na ilang mga products?
9: Oo, ang Skin Shop na ay licensed to operate as cosmetic wholesaler given by the FDA. Maka-sure dyan ka nga safe ug legit ang ilang mga baligya. Kay FDA approved tanang products nila.
8: Nindot lagi ni, mura kinahanglan ako ni ay.
9: Tinuod, affordable na, effective pa. Perfect kaayo para sa imong glow up journey.
8: Glow inside and out with Skin Shop na ginusarang legit Skin Shop distributors sa Zamboanga del Sur. Bisita na sa Trace Arcade Building, Ground Floor, FS Paris, Gatas District, Pagadian City. Pwede raw sa mong message sa silang Facebook page alang sa dugang impormasyon. I-search lang ang Skin Shop Main nga dunay 97,000 followers.
10: Mag-Skin Shop na! Kaya imong beauty among priority!
0: Rag Radio Magbating!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una y media.
2: Radyo Bagting.
3: Handuraw na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
4: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia, nagsapuang sa imong saluma.
5: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
6: Kinsa siya?

0: Ilang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Musta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa, ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Dili gwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka? Pinaot pa untang anaa mo sa maayong panglawas. E kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Dios, maayo raman. Kumusta man, tanan nato mga suking tigpaminaw? Salamat yung kainyong tanan kay nasa likod nining mo ang tulumanon ang mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Parehas anang Wonder Herbal Oil. O nang haplas nga walay kaparehas, no? O niya ka nang ato ang Wonder Animal Vita nga vitamin sa inyong mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus. Di ba? Ang atong Vitron Drops, ang atong Vitron Syrup, ang ato apong Vitron Tablet. And of course, pinaka the best na to nga produkto kanang Wonder Herbal Coffee. Ania napod tay produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. Napod tay produkto nga Wonder Himo Aid mga pinalanggang tigpaminaw. Napod tay Wonder C Plus. Wonder C Plus. Naasay syrup unya napod na siyay kini ni ang capsule. Mao na nakanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Ah, balakad tayo eh. Ano importante ning mubalak ta? Ilalom niining punuan sa mangga. Nagpahipi kining naulipon sa mapakyasong gugma. Sa matag segundo sa panglantaw, mga kasakit na hulma. Walay hunong sa pagbakho. Kayang nahiaguman walay sama. Sa imong gibuhat, nahugno ang hataas kong paglaom. Nabali ang nahasumpay na unta natong kaugmaon. Natupas ang mga pangandoy kong maputlion ug nawa ang akong pagkamainampon. Nawatas-watas ang lama sa kalipay nga akong gikuptan. Pagsakit sa dughan ang akong natagamtaman. Pagkutlo sa kinabuhi mo ay akong nahunahunaan aron sa umaabot ti na kini madugangan. Apan sa kalit nahulog ang dahong laya. Nabundak sa akong atubangan og nitugpa. Ingon sa gusto niya akong kalimtan ang makasamad ng mga panumpa. Og mo'y akong pasulabihon ang akong umaabot nga umpa. Ingon sa nanumbalik kanako ang nakalimtan kong kalibutan. Kalibutang puno sa paglaom og mga pagtulon. Bisan gamay walay makatalib sa kanhi kong pagkabuutan. Una na kaputli ang akong kasing-kasing apan imong gipasipadaan. Putli nga kasing-kasing gipasipadaan. Alang to kaninyong tanan mga pinalanggang tigpaminaw sa Tudling sa Mga Garay.

0: Okay, kailan kaya alang to kanin yung tanan mga pinalanggang tigbaminaw sa tudling sa mga garay? Atod kanin nyo sa pinaka the best na to nga mga produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Katong mahiligon kay panghaplas. Abisag di gud pong kahilig ka ng gipamaulan siguro ka, gisakitan kag tiyan. Kana nay something something imong gipamati sa imong lawas, na? Gamit ta sa produktong Huwander Herbal Oil. Induta ba gini kayo? Distingir ako ninyo ng Huwander Herbal Oil kay epektibo kay ini, na? Katong wala pa kasulay mo, try mo kay nindot kay gamiton ang produktong Huwander Herbal Oil. Paminawa oh. Dunay testimonya sa nagamit sa produktong Huwander Herbal Oil.
1: Unsa ni imong gamit ma'am nga kuan? Oil ba ni?
2: Oh, kanang Huwander Oil.
1: Ah, Huwander Herbal
2: sir,
1: Oil.
2: Kini siya nindot gini kay siya sir nga kuan kay daghan kay ko nagamit ani.
1: Mhm.
2: Yan ni pila ni ka butilya ako nagamit.
1: Mhm.
2: Kuan ni siya maisa ni siya sa mga panghaplas. Tapos murag gindot siya kung pamilya o mga plus na ko.
1: Mm-hmm.
2: Nga dilipod siya kuan ka ng baho bito para sa kanang atong mga habol.
1: Mm-hmm.
2: Dili siya baho, humot gid siya. Daw ka ng masamad ko. Kanaroon niya akong itambal.
1: Mm-hmm.
2: Kanang masamad ko, mapilot na yun ang mga kuan.
1: Samad, mga samad.
2: Ang samad, oh. Mapilot na yun. Kanang gindot gid siya kayo. Kanaroon gid pirmi akong gamiton.
1: Dugi na ka nagamit ani ma mga haplas kini nga Huwander Herbal Oil.
2: Oh, nakahurot na ko og mga kanang tubo mga 15 ka butilya na. Pagpasalamat lagi ko sa ning Huwander Oil kay kini na dayon akong gamiton nun. Di na ko ang gamit og lain kay nindot kay siya.
1: Nindot kayo sa to ano? Nindot kayo
2: iya. Oh, plus, nindot kay siya.
1: Pangalan day og address day.
2: Ay, si kuan ni si Carlita ni Ermita, taga Blanco, Balingasan.
0: Ingon ana kanindot kanang ato ang produkto nga Huwander Herbal Oil. Kanang atong Huwander Herbal Oil, ang gisudlan na plastic bottle green ang taklob. Unya, kuan kanang nagit siya markang manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated. Unya, ang yahang label, wala gi-sticker. Dili sticker ang label. Kuan gid siya kanini ang shrinkable film ang gigamit nga printed, ha? Ay gin mo kumpiyansa. O kanang na i-tailer kay wa pun milabot ana dinamo ah. Wa mi apil ana, no? Bantayan na ni Huwander Herbal Oil karon kay pertindagan ng gasun-suon. Makapalit sa dili mao. Looy pon, no? Kay manaway unya mingon nga sa maning ingon nindot ni dimdi ay. Na, ya kay di manay mao imong napalit. Para sigurado gyud ka, paminaw nako ang isudlan nga botilya taklob green unya shrinkable film nga printed gyud ang gigamit niya nay markang manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated, ha? Kay luoy po rin tao no kung malipat ka ba di mo imong napalit kay pertindaghan na kuno na karon apay uban na nuroy kuno na kay gi pakapinan kuno ganang baldi og planggana na unsa naman oi di na pa kuno uban galicture-licture kuno dia sa barangay kay na kuno insurance wala man mi ana wala mi anang mga baldig planggana og mga insurance wala na kana po nga tong Huwander Animal Vita maay po na ato nagbuhig mga baboy manok kabayo kanding vitamins man vitamins morning vitamin sa inyong mga kahayupan. Labi na ka ng baboy, kay baligya man na, dapat bugat ang timbang. O niya, nipis kayo ka ng tambok, baga o gunod mo, kung lamis karni gun. Lami po ng karni sa hayop kung ang imong gihimong vitamins, Huwander Animal Vita. O niya, ka ng kabok, kay daruhan mo na, ipainom ng Huwander Animal Vita para nga kusgan. Paminawa, o, naitestimonya, nagamit niya sa produktong Huwander Animal Vita.
3: Testimony ko, sir, kabayan sa Animal Vita, sir.
1: Okay, sige sir. Akin sa itong pangalan?
3: Si Roy Pumadura ni sir sa Bonifacio, Misamis, Occidental.
1: Mm-hmm.
3: Pagamit na ko sir sa Animal Vita, iwang maguto kayo sir ang baka nga akong ipainom.
1: Mm-hmm.
3: Sa diyang nag-inom siya sa Animal Vita, ni kusog na siya bagkaon, kayo nangyang inom, kusog na puminom ang baka.
1: Mm-hmm.
3: So sa tulo lang ka, gamit ako sa Animal Vita, nakita na ko sir nga ang baka na nambok, nangunod na gyud ang baka, ang abaga niya nga bahin.
1: Mm-hmm.
3: Diyan karon ang baka, kusog mo kaon, kusog mo inom ang baka, diyan karon tambok na gyud ang baka.
1: Mm-hmm.
3: Kay kung wala kita nagamit og Animal Vita, ang atong hayop, lahi ra gid ang tubo, lahi ra pod ang pagtambok sa atong hayop. Yan atong awhag sa mga naminaw sir sa produkto bitaw sa RSB Trading labi na gyud sa atong Animal Vita nga gamit sila sa Animal Vita kay maayo gyud siya nga purga og bitamina para sa mga hayop.
0: Nana kanindot no ang produkto Huwander Animal Vita. Kanang Huwander Banaba Plus. May po na. Labi na itong na mga bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris. No? Katong na ay problema sa pagbawas, pagpangihi. Nindot mo na ikay, Huwander Banaba Plus. Ang plus ano niya, mangustin. So, effective ni para sa itong mga kaigsuunan. So, mutry ka pagamit ani. Huwander Banaba Plus. So, kanang imuhang bato diya sa imong kidney, kalingawan maghilis ani. Basta mo gamit kag Huwander Banaba Plus.
4: Akitan ko mangihi. Kina ako kidney stone. Lagi ko, ang piyotin ko kugod sa kong mga tambal ba. Karon, mag-inom ko, ang akong ihi, murag mga balas, dalas sa pag-ihi na ko, ang murag mga bato siguro to.
5: Nadalas ya. Pagtumani mo sa Huwander Banaba Plus.
4: O karon, ina ko sa mangihi, hayahin na ako mag-ihi.
5: Okay, salamat kid kayo sa Huwander Banaba Plus.
0: Nana kanindot ang produkto nga Huwander Banaba Plus mga pinalanggang tigpamina. Garay ko ang silingan na minaw ni mo Nilson Buwansa ni taga Kitaw-Tao. Shout out ko nana ni Dila og Dudong Bindo. Mardi gikan ni Prinsesa Mayra ng Ginuman. Ako si Luloy Salado, ako ipagaray ako mga apo si Ilish, Laling, Gigi o Kiang Kiang. Labi na sa akong asawa, ako apong pagaray ang Dufra member sa Bato-Bato Davao Oriental. Shout out dito sa Bigang Brokjes, Virginia Andahaw o Mami Bibi. Pagaray ko sa Aloy Family o Kumamoy Family. Pagaray ko sa Mandipol Family o Nakila Family o Binanaw Family. Mambo Family o Pina Family o Amugis o Dakawan o Tanang Nagpuyo sa Sanipon, Kibawi, Bukidnon. Lani Merla, Mama Dadang o Justine sa Purok Bagong Silang, Sanito Ipil, Sambuanga, Sibugay Province. Kini nga to ang produkto nga Vitron Drops. Nindot po ni kaining Vitron Drops eh. Pinagintong mga bata nga bagong na tao nga taman og 1-year-old, may mo ni ipainom yun. Kaya ang bata, ganan matulog, ganan mukha, ganan mututoy. No? Paminawan ng testimonya na gamit og Vitron Drops. Bata ha, may pagkatao taman 1-year-old.
5: Kaya sa'yo gamit sa Vitron Drops.
6: Ay, kung ako ang apo manggon.
5: Ah, so ikaw ang nag-text, ane?
6: Ako ang anak, damang gudga po yun doon eh. Kaya, maulagi nga, pagkatawa itong April 29, natawa ang bata, gigamitan ang Vitron.
5: Vitron Drops?
6: Oo. Kaya, karon, upat na siya kabulan.
5: Okay.
6: Oo, gayon, dako kayo, kanda, dako kayo kausaban ba, kay murag ang bata, sulod sa dua kabulan, imong hagwaan, murag makabalo na gud nga, kanda. Dahil naghagwa niya. Dahil murag naanay siya yung istorya nga di po takasabot.
5: May istorya niya siya pero di takasabot.
6: Oh di, oh, di ginato oh. Masabdan.
5: So dali na kayo sa gatoon.
6: Oo. Oh. Oh, dahil purimuyag po ang bata, himsugi kayo po nga gigamitan na muugwan.
5: Vitron Drops.
6: Vitron Drops. Maurag, aduna na yung gamay yung kebalugin ang bata ba?
5: Okay. So mura na yung igamit sa iya ha?
6: Oo, oh, oh, mawagin. Hasta karun, maulagi po na mong igamit. Nagpasalamat ko sa produkto sa RSB Trading.
5: Pangalan na to?
6: Si Joseph Tumaroy. Hotel sa Buangga, Sibugay.
5: Okay, salamat kayo sir ha. Salamat kayo.
0: Unana kanindot ang produkto ng Vitron Drops. Ang Vitron Syrup na yon, para din sa ito ang mga kaigsuunan nga na ay mga anak po nga 2 to 12 years old nga di ganang mukaon, bugo-bugo sa klase. Di pagyod kayo hinga tulgon. Morning Vitron Syrup kay vitamins plus iron gaya po ni. Para ni sa mga anag-edad og 2 to 12 years old. Paminawa o testimonya, nagamit siya og Vitron Syrup.
5: So, Tio Imi, nganong nagamit mo aning Vitron Syrup?
7: Ay, giubo man kung maayo ko yan, ya. Murabi ka gulay kayuhon ba?
5: Giubo ang imong apo?
7: Oo.
5: O niya, imong ipagamitan aning Vitron Syrup?
7: Oo.
5: Wala na siya nag-ubo?
7: Wala na.
5: Naulian na siya?
7: Oo. Sige, magkukuhan niyang ubo kanini ang sington sa maayo.
5: Mag-ubo siya basta sington sa maayo. O niya, wala po sa gilantan?
7: Wala po.
5: Wala po. Kana lang ubog yod?
7: Oo.
5: So, kung mag-ubo na siya, ang imong gigamit, kinirag yung Vitron Syrup.
7: Oo.
5: O niya, paggamitin mo sa Vitron Syrup, okay na siya.
7: Umiangay man siya, kuya.
5: Kinsa ni pangalan na to?
7: Kuan, Mili.
5: Mili nga.
7: Pirulino.
5: Taga?
7: Dirisa, Negros.
5: Negros. Okay, sige, salamat kayo sa paggamit ninyo, anak ma'am, ha?
0: O na, ang Vitron syrup, ang Vitron tablet po, para po ni sa mga nag-edad o 13 anyos pataas. Apil na ni ang mga nanay, mga tatay, mga lulo, mga lula, mga mama, mga papa. Apil na sila sa paggamit sa produkto nga Vitron tablet kay epektibo ni para nila labi na gyudtong limtano na wanay ganang mukaon ginagmay na ginatulgan Vitron tablet gyoy katapatan at
5: unsay atong experience?
8: Okay man, may man imong kaon, may pud imong tulog.
5: Mhm.
8: Ang dikaginan mo ka atong dikaginan mo kaon karon may na mo kaon.
5: Okay, dugay na ka nagamit ani kaning Vitron tablet.
8: Mga ano siguro mo upat na ka bulan?
5: Upat na ka bulan.
8: Hmm. Oo.
5: Handod karon nagamit paghihapon ka.
8: Oo.
5: Kay makapaganas pagkaon ya makapagana pod sa pagkatulog.
8: Oo. Mo na kuno nga nindot gyud.
5: Nindot gyud gamiton.
8: Oh, Vitron tablet mga kuno ko diri mga silingan, may lang gamit pod.
5: Ang Vitron tablet pod.
8: Oo.
5: Okay. Kinsa gani atong pangalan, sir?
8: Kani Luloy.
5: Luloy.
8: Kwason, taga Kabasanan, Sambuanga, Sibugay.
5: Okay, Kabasanan, Sambuanga, Sibugay. Sige, salamat kayo sa paggamit aning Vitron tablet.
0: Ingon ana kanindot ang produkto nga Vitron tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Daray ko sa Balinsua family, yung anak, Luz Tuntun Balinsua, Diosdado Balinsua, Philo Balinsua, Imelda Balinsua, Wilma Daguman Balinsua, pamilya ni Luz Dalugaog Balinsua, sa may Purok Kumintang Gango Labuyo, Sambuanga, Sibugay Province. Si Tuntun Balinsua, dagang salamat. Mother Consit, akong Father Pedro diya sa Iligan City, ug sa akong partner nga si Nonoy diri sa Ipil. Salamat, mercy ni diri sa Ipil. God bless. Ya manimbaya ko akong mga parente diya sa Butuan, sa Barangay Bitos ug Carmin, sa Magaso family, our City family ug Bulando family. Ug tanan na lang nga nakaila nako si Titing Magaso sa Barubo, Valencia City, Bukidnon. Katong-atong mga kaigsoonan bitong gididaan sa pagpangapil, ang mga panahon nga ano nga kana bang kwan ba? Kana bang gididaan ka sa pagpangapi, kitaas kang sugar. Kani atong 100 herbal coffee, wabili ko'y dao kay. Ang gigamit pagpatamis ani kay stevia man. Choker agyod. Wala kay angay problemahon kay. Ang gigamit pagpatamis stevia, unya, di po ka ni kulbaan kay. Nindot ba ni kay more po ni herbal kapi nga akong natilawan nga. Dili po lang to. Unya, dili po manimaw herbal gyud ba? Lami gyud. Sa lakton ka pag-story, lami og mag-enjoy ka sa ato ang Huwander Herbal Coffee. Unang atong gidasig atong mga kaigsuunan na nga. Kanigyan atong gamiton ng Huwander Herbal Coffee. Parti lami ah. Lami gyud ng Huwander Herbal Coffee, mga pinalanggan digpaminaw. So katong ato mga kaigsuunan, kung gusto mo goan, kape ka ng Huwander Herbal Coffee. Mauna atong gamiton ha. Huwander Herbal Coffee. Diba lami? Lami na. Ay magkabalaka kay lami gina. Kanang atong Huwander Herbal Coffee. Katong mga hiblaron. Stilan. Ikot ang musugot anang mahiwi atong nawong, mauto atong linakwan tungod sa blood pressure. Kaya naman tayo Huwander Cardio Care. Amo na'y makatabang para nga mo-circulate og tarong ang dugo sa imong lawas. Ha? Healthy imong heart, makafunction siyang tarong ng Huwander Cardio Care. So, mo na'y maayong i-take buntag kudto hapon or buntag hapon para sa dunay mga taas kayo nga blood pressure. Mo na'y atong ipagamit ng Huwander Cardio Care, mga pinalanggang tigpamina. Kaya kana po rin ato ang produkto nga kuan kanini ang Huwander Himo Aid. Mao po na yung pinakanindot. Nindot po kaya ito Huwander Himo Aid. Ay, tunabi ito yung mga almoranas. Itong ato mga kaigsuunan nga. Problema yun sa ilahang kolon. Anong galisos pagbawas. Kolon problem ba? Pwede ka mo gamit sa ito ang produkto nga Huwander Himo Aid. Ang atong panahon karon, di takasabot sa ito ang weather na, usay ulan, usay pod, kalit lang init kaayo, unang subawan ka, hilantan ka, ubhon ka, kana nga mga balatian tanan, ato nang ma-prevent basta magamit tag Huwander C+. Natay produkto nga Huwander C+, so, kanang atong Huwander C+ nga product ba? Nindot nang gamiton mga pinalanggan tigpaminaw kay kanang ang atong lawas nagkinahanglan gyud og vitamin C. Di lang ka maumuproduce tong lawas, anak. Muna ginanglan, mag-outsource ta. O sayang, mga vitamin C makuha itong ikan sa pagkaon. Pero kung ang pagkaon nga ito ikaon at lawa-adlawa, apoy sulod ka vitamin C, wag yung kayo makuha ang vitamin C. Muna mag-inom ka. Ako, everyday ko nag-inom, mag-Huwander C+. Amatay kapsul, anak. Amatay kapsul ng Huwander C+. Nya naapod dai kanang syrup ana. Oh, na i-capsule na po'y syrup sa Wonder C Plus. Mga pinalanggang tigpaminaw. So di gyud ka magmahay. Ah. Nindot kay nang atong Wonder C Plus mga pinalanggang tigpaminaw. Una imong testingan, imong suwayan, imong gamiton. Ingon ana kanindot ang atong Wonder C Plus. Ha? Sa mga naminaw na to karon. Sa Ginayon Family, Paypayon, Lakda Family o Talason Family, nagpag-aray si Jen Ginayon. Kung mamanita, Maniha. Papang Earning, Maniha. Kuya Dudong, Maniha diya sa Santa Maria, Subanipa. Coming from Juicy, Maniha. Salamat kayo ni mo, Kuya Cardo. Thank you so much. Tara na din ako, akong Mama Maria sa Dato Mantangkil, Arakan. Akong magawa nga si Tuto Lintan yourself, pag-aray Michael ng Turil, Davao City. Pag-aray na ko akong anak nga si Megan Fuentes Galarpe o ang iyang mama nga si Jeneline Fuentes Galarpe. Pamiligan City, nagpag-aray si Noy Galarpe, Nuli Galarpe. Timbayan na ko silang Cruda Family, Asna Family, Pilos Family, Polistico Family, Ruluna Family. Timbaya gika ni Inday Kuruda taga Purok Otso B Upper Mahayag Noibo Ilocos Mawab. Salamat kay nimo Kuya Cards. Thank you so much. Atong hatagag pagtagading entry sa balak. Okay, kuha man ni Pinadani G. Uy. Gil Bilyasan. Gil Bilyasan. Poblasyon lang tapan bukiro magkailalagi kuha ni. Oh, ang title si balak ay ikaw ray bugtong itik na nagkaangkaang ayay. Anong kakaangkaang muning itika ni kaning hatagag kinabuhi. Alang ni kaninyo tanan. Dili mo ay akong tuyo pinangga nga pagkaot sa bukog sa patay tang kagahapon. Nasayod ako nga kutkuton lang sa imong dughan ang labihang pagmahay. Dili ako buot nga malanog nga inalismo sa kagahapon tang patay. Manglusot lang sa mga katuigang natunas aron mo ay musudya sa kabangis o kabaniaga. Panili ako malimot kanimo mahal ko hangtod garon lunhaw pa sa akong panumduman. Nagatong gabi nga atong gisawaan pagdimdim ang makahubog nga alak sa duha ta kagugma. Kung mga inumol stamistang mga pasalig og panumba. Sa duteng tiniyak sa limbong mong mga bakak, matunaw lang di ay sa pipila katulo sa mapait kong luha. Bisaad ka kanako nga matuod pa nimo mahimong muhunas ka ng dagat. Mahimong matumpag ato mga bukid o kining lunahong dahon sa kakahuyan. Mahimong usa ka pagpamilok mga larag o mahunlak sa yuta. Manang imong gugma nga rin kanako magapabiling ligon o barog sa bisan unsang uno sa kapalaran. Timani kini Paskwala pito kabungtod akong gilapus-lapusan. Nagandam kong tubig atong duhang kaliguan. Usama pa ko ni Batala, pupuon ko man ang mga bituon o ipurong-purong sa imong agtang kabayuon. Pero sama lang ako sa balili nga gitunob-tunoban sa mga taong lumalabay lamang. Paskwala, ikaw ray bugtong itik nga nagkaangkaang sa halapad ning basakan ning akong dugan. Dili ko man buot bukikion o bulikato ning mapait kong kagahapon. Panipugos mo man pagtuli ning linghod kong pagbati. Entry ni Gihil Bilyasan, taga Poblasyon Lantapan, Bukidnon. Ikaw ray bugtong itik na nagkaangkaang sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: Okay! Alang to kanin yung tanan, mga pinalanggang digpaminaw. Pero madun ako, ano mo ko yung oras? Salamat kanin yung tanan sa pagpagiguban sa programang Tudling sa Mga Garay. Kuya Cardo Villaronte mo ingon, ang Diyos atong alagaran. Pinagis tinuuray nga pagservisyo sa iyang mga katawan. Maing pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
1: Radyo Magbating Oras, alas dos.
2: Radyo Magbating
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
5: BBC Daklit-Daklit Balita-Balita.
6: Ayong hapon kabagting kabalkada sa niya na agdaklit balita alas 12. Gipangunahan ni Police Colonel Barnard Danny Dasugo, Zamboanga Sibugay Provincial Director, ang usa ka koordinasyon ng meeting uban sa Special Investigation Team sa kaso sa pagkamatay sa Public School District Supervisor sa Olotanga. Gisgutan sa meeting ang pinagabag-ong kalambuan sa nagpadayon ng investigasyon uban sa pagpasidaan ng paspason ng resolusyon sa kaso. Gisusi sa grupo ang pagkolekta sa ebidensya, pag-interview sa mga testigo o intelligence monitoring, lakip ang backtracking o case analysis. Gipunting usab ang pag-ila sa mga persons of interest o pag-validate sa nakalap ng impormasyon aron mapalig-on ang investigasyon. Inyong nabati ang BBC Daklit Balita alas 2, kini si Bagting 28, Kimberly Namuaga. May nga hapon, kanatong tanan.
5: BBC Daklit Daklit Balita Balita
2: Radyo Magbating
7: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, nisuway siyag tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
8: Kamang tugod, iya ang so good ato. Dili na ako kaihi, tapos tugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa tambayon. Tapos eh, ito, nag-take ako ng herbal, kaya nitawag si ating gani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna itong, pag-take na ako ng doha ka pad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule, nilugwa ang dako ng bato.
9: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
8: Oo.
9: Uh-huh.
8: Nigawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo.
9: Ah, asin. Okay.
8: Uh-huh.
9: Ya, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
8: Okay naman ako sa karon. Mauna ganito, nagpiti ako, two lines man, pero malabo ang linya.
9: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
10: Oo.
9: Aha.
8: Tikos man ako, maumay ko ano sa doktor.
9: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
8: Jocelyn Manlod, taga-Kambuayon, Jacket.
7: Usa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
11: Sana
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga

0: Dayas.
1: Oh no.
0: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
2: Sitinta isa isna ang PJC o Pagadian Junior College Incorporated. Nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PJC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PJC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa Entero Region 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubo sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa Entero Pagadian nga naapil og naguna sa Strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system o hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior o senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic o sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer o football, futsal, volleyball boys, gymnastics o athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio o si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities o gymnastic winners. Be one of them. Be like them. Avail now sa ESC scholarship sa grade 7, first come, first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
3: Sample Plus Gold.
4: Shira, taga Bohol. Kahupong ang akong tiilog akong kamot, sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Cold, akong gitubultos ang pagtake duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santon Plus Cold.
3: Santon Plus Cold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Cold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Cold.
5: Ang

0: Radio Magbating Ting.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Inko mutesting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bilabila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
4: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
5: Mm-hmm.
4: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglighten ang akong kuana. Magupay mga milasma sa face.
5: Mm-hmm.
4: More dark spots siya, anak.
5: Mm-hmm.
4: Tapos ninglighten siya. Dati mango daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose sa pit. Karun, wala na kay. Wala na mong puntiya.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Said Celebrity Beauty Soap.
7: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami na natunaw na bukol, marami na gumaling na cancer, marami na lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. O target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalipayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang. Tama nga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
8: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
9: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oo, minom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
10: Apo, kumusta naman po yung pagiinom po ninyo ng ating rice coffee?
9: Talagang ano, maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung ano nung rice coffee, dahil nung una hindi ako nakatulog.
10: Mm-hmm.
9: Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na nakatulog, natapos yung pag-booming, nakakatulong siya dun sa pag-booming natin, talagang nakakaginawa,
8: ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Radio Magbating Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 2:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar, ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
5: Pamantugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw at to. Itapos sa pambayon. Tapos ay ato, nag-take ako ng herbal, kaya nitawag si ating gani na maawa tong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mauna ato, pag-take na ako ng doha ka pad, mauna to dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
6: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
5: Oo. Nigawas gupiya, grabe ka dako. Tapos ako siyagi ka ng... Ako ba siyagi ko na asin man day eto na nabuo?
6: Asin? Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, o sa nagibati ni mo?
5: Okay naman ako sa karon. Mauna ganito, nagpiti ako. Tulay, musman, pero malabo ang linya.
6: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
7: Oo.
5: Tikos man ako, mamay ko ano sa doktor.
6: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
5: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
4: Usa sa unsamang balatian at tunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.

0: Plus. Talawa po ng taklo, basin makaswerte mo.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Samsung Lucia 45. Kining akong kilid, nagsigig sakit. Tanak magugko sa adanan. Sakit, gib kayo bangon. Kunya, patsik ako. Eto, naapod ko hugaw bitaw nga huwag daw kagawas. Ninginom ko Xanton Plus Gold mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, gid kaong pamatiron. Salamat, Xanton Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Xanton Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom o Xanton Plus Gold o Xanton Vitamin C.
3: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta.
4: Sa matagpalit ninyo sa
3: Target Line
4: Product Package o sa kabattle sa
3: Target Line
4: Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa
3: Target Line
4: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-5885-488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
5: Radio. Radio. Bad, bad. Ping, ping.

0: Radyo Magbating.
1: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagka-adunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapit ito sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: The Secret of Health.
4: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix,
5: mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulik compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
6: Santon Plus Gold.
7: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold,
4: mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
3: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako dyan, sa ka-tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalon niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas tres.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
5: Umano ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat, ako ay nananalo.

0: pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pa sa inyong relasyon.
1: Sana
0: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
0: Paprenta Printing Services. Kining tenant available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
3: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
4: Mio,
5: okay po si Tatay Mio.
4: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
5: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
4: Pantrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice coffee at nakatulong sa atin. Ay, anong laki po kuya ng pagbabago? Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay ngayon po ay nawala na.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Radyo Magbating Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
5: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kaayo. Ningsulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. Niangay man ko. Kung ano, maninda ko liha. Asa-asa bukat. Isulay mo, di ba? Mawalay mo ka kapoy. Ako bitong bata. Na ako nang uma. Kanang gigas sa trabaho. Palong siya sa trabaho. Mainom siya ani. Siya makawa man yun ni ka kapoy ma.
4: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Pasok mga suke! Nangita ba kang ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
7: Mabuhay Hardware.
6: Mabuhay Hardware, let's build together.

0: Virginia.
1: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountant. Christine Macy Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tung 2018. Nakaproduce na ang PCC o gunom ka Certified Public Accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod garong April 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
2: PCC, taking the lead in providing quality education.

0: Radio Magbating.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako dahil si Gary, grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan dahil ginom, 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold, pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-18 na lang, grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
3: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, sabad-samad, skin allergies, o daghang pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o Saka Battle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-5885-488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
4: Hala girl, grabe ka ka-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
5: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
4: Skin Shop? Asa man adapit?
5: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Parish, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
4: Unsa man ilang mabaligya didto?
5: Daghan kaayo na skincare products in different brands. Pang acne or pimples, oily, dry ug sensitive skin. Naabot sa daghang trending ang mga products sa TikTok and online products para mas healthy mong glow from within.
4: Safe ba na ilang mga products?
5: Oo, ang Skin Shop na ay licensed to operate as cosmetic wholesaler given by the FDA. Makasure dyan ka nga safe ug legit ang ilang mga baligya. Kay FDA approved tanang products nila.
4: Nindot lagi ni, murag kinahanglan ako ni ay.
5: Tinuod, affordable na, effective pa. Perfect kaayo para sa imong glow up journey.
4: Glow inside and out with Skin Shop na ginusarang legit Skin Shop distributors sa Zamboanga del Sur. Bisita na sa Trace Arcade Building, ground floor, FS Paris, Sagatas District, Pagadian City. Pwede raw sa mong message sa silang Facebook page alang sa dugang impormasyon. I-search lang ang Skin Shop Main nga dunay 97,000 followers.
6: Mag-Skin Shop na! Kaya imong beauty among priority!
0: Rock Radio Magbating!

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
4: Santong Blasco.
5: Ako si Don, saka maestra.
6: Magka-ulcer ko.
5: Nag-research ko kung sa'y maayo o nigawas niya ang Santong Plus Gold. Akong gisulayan sa duwa ka simana. Nakuna siya kaayong kausmanan. Dili na mo sakit ang akong kuto-kuto.
4: Santong Blasco. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santong Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santong Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santong Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santong Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santong Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santong Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
7: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matiktuhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro o mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
3: The Secret of Health.
7: Santong Plus Coffee Mix user.
9: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naa ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga ako natilawa, Santong Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
7: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santong Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
3: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Rock, rock, rock.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit Balita.
2: Kabalik-balikada, may hapon, aniyan na BBC Daglat Balita, alas 4. Personal ang gibisita si Mayor Balong Molina sa mga personahe sa Department of Public Works and Highways sa DPWH Second District Engineering Office aron ipresentar ang mga development plano alang sa padayong renovation sa bagong munisipyo sa lungsod. Usa kini sa mga prioridad ng proyekto ni Mayor Balong Molina karong tuiga, ilabi na ang development sa bagong munisipyo nga nahimutang sa Puro Crossing aron mahimong mas moderno, organisado o accessible alang sa tanang konsorsyan. Padayon ang paningkamot ni Mayor Balong sa pagpalambo sa infrastruktura sa lungsod aron mas mapadali ang paghatag og serbisyo sa katawhan. Pinaagi ni nga proyekto gilauman nga mas mapaduol ang serbisyo sa gobyerno ug mas mapauswag ang natibuk ang kahimtang sa pagserbisyo sa matag

0: Rádio Bagbagim.
1: Health testimonies. Ma'am Jean Fuentes, at dunay hyperthyroidism.
2: Namang upay hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka ng murag perminti, kumadunlan, inigaon. Magpa-check up na ko, mao na dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong seed panyawan capsule. Hey, karon dili na kayo kumagpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
1: Ang seed panyawan plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan. We'll be right back.

0: Diyos.
1: Tanawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
2: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
3: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Kaya 83 na ito.
4: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
3: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga Pilapin.
4: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
3: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Radio Magbating. The

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bag-ura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulian yun ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun kong dako sa Sandown Plus Gold.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
6: Are you planning to build your dream home?
7: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort and hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gyud kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabii, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
2: MC1 Hardware.
4: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: Kini si Max Urban.

0: produkto sa Said Marketing Incorporated.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao kanang ang Said Marketing, ang tighimo sa mga Said Marketing products. Karon, magadalit ka rin sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
2: Mga kapanyawan, welcome sa ato ang 5-minute program. Anira po kining atong tulumanon. Hatod ka na ito sa Said Marketing, ang tighimo sa ato ang Said Panyawan products. Ang Said Panyawan Plus, Said Panyawan Garlic, Said Kogon Herbal Capsule.

ang nakasinati na niini. Adunay sobra na sa usa ka gatos ang nailhan nga mga sakit sa autoimmune. Ang mga kasagara nga naglakip sa mga maong matang sa autoimmune disease, mao nang ginatawag natong lupus, rheumatoid arthritis, Crohn's disease o kining ginatawag natong ulcerative colitis. Ang kaning mga ginatawag natong autoimmune disease, kung imong hunahunaon higalang igsuon, nadunay usa ka sikat nga anak og igsuon sa presidente sa Pilipinas nga nakasinati ang ginatawag natong autoimmune disease. Meaning to say, kanang imbis depensahan niya, panalipdan niya ang atong kalawasan, iya na hinung atakihon, no, ang atoang kalawasan. Walay makasulti nganong mahimo kini sa atoang immune system. Nganong atakihon niya ang atoang mga healthy cells. Basin siguro, no, iyang unahuna, nate mga healthy cells tungod na po na sa atong lifestyle, no, nga sa atoang pagkinabuhi ba. Ilabi na katong mga kaigsunan na itong manigarilyuhay, manginumay o ilim ng makahubog. Katong mga kaigsunan na itong taas og stress level, kanang kanunay lang yung nag-stress, kanunay lang nag-hunahuna o maot, no? Muna sila yung mga kaigsunan na ito nga posibleng mahitabuan sa ginatawag natong autoimmune disease. Aron malikayan ang atong autoimmune disease, kinahanglan na ito nga mamahimong positibo kanunay sa itong kagalingon. Maghunahuna kita mga igalang igsuon o mga positive things. And of course, dili pud kalimtan ang katong ginatawag na ito nga mga importanteng makahatag o tabang sa itong kalawasan nga mamahimong kitang himsog. Number one, mga igalang igsuon, kanig yung mga green leafy vegetables. Importante kaayo. Nga nga itong mga pagkaon na dunay sustansya. Gumikan kung kita kanunay lang nagakaon sa mga instant nga mga pagkaon. Kanig mga pagkaon nga wala nagatan niya kung kaayuhan sa itong kalawasan, delikado kining atong lawas nga makasinati na hinuunog dinagko ng mga klase ng mga problema sa itong kalawasan. Ikaduha, kining atong exercise, importante usab kini. At least na atay 15 minutes to 30 minutes a day or baka at least 4 times every week, no? Bisag Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, and Sunday or Saturday baka aron. At least natay higayon nga makapasingot kita ilabi na gyud sa buntag sayo. So, kaya importante jud kay na, ha? Matulog tag sayo mga 9 o'clock sa gabi, mumatatag sayo mga around 4:30, magpreparar 5 o'clock sugod na dayon tag exercise para makapasingot kita. And then pagabot nato alas 6, pwede na dayon tag magpreparar para sa ato ang adlaw, mamahaw, maligo, no? Magandam para may mahimong positibo o usab nakatabang na sa atong kalawasan nga mapampang ato ang kasing-kasing makatabang na sa atong sa atong ginatawag nga immune system. And of course, dili pud kalimtan ang mga produktong herbal sa said marketing. Ang panyawan nga tanom na pamatud-an maghatag kini siya og paghatag og positibo nga epekto sa atong kalawasan. Katong mga kaigsunan natong in-need og kanabitong supplement sa atong lawas, ilabi na kung ikaw panalitan the whole day, kapoy kay kasangatanan, trabaho ka, gikan og 8 all the way to 5 in the afternoon, muli pa ka, magpreparar pa ka sa balay, pagkasabalog Domingo, magluto ka sa mga, magtrabaho ka sa mga trabahoon sa panimalay. So meaning to say, kulang kita og supply nga maayo para sa itong kalawasan. Ang mga produktong herbal sa said marketing na pamatud-an nga musupply og insaktong pagtabang sa itong kalawasan. Munang kung ikaw igsuo, nangita ka og mga produktong mas makatabang gayon. Ayaw pagduha-duha, produktong gama sa said marketing.

0: at ang ilang yapon kini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Mga kapanyawan, atong paminawon karon ang kayuhan na tagamtaman ni Ralph Serrera nga nakaangkon ng UTI ni Tumar og Said Kugon Herbal Capsule asin-asin sa ihi ni lugwa.
2: Kailangan po iningos ako nga pistingi daw Said Kugon kay mo na imay sa UTI. Abin og UTI lang pangiin ako ning gawas tong murag ni nagitik sa ni duro. Ni akong gigwan og tiwas sa pagpangi CR kay basin mo sulod dito sa bawol noon. Pagkuhit nako og tanaw kanang murag tibuok gyud siya nga asin-asin bitaw sa murag bato. Mo tin nakabarahan to pag gawas ato hasta karon may na akong ihi Ralph Serrera na uyo ko sa Beggar Siat na Balbiliran.
1: Basta tatak, Said Marketing, tatak kining magaling!
3: Said Health Testimonies! Si Mrs. Concepcion Entrina, 61 anyos, tagalaak, Dabaw de Oro, nagpa-check up sa doktor. Migawas, ganaghubag, matod pa ang iyang tinae. Niinom siya, og Sen, Panyawan Capsule with Mangustin, na alibyuhan.
4: Ang pending sa doktor, matong, ngubag ang tinae,

0: Sige ko, ano'y butod.
1: Dili sakit.
0: Sakit gani. Palit na lang ko si Banyawan Capsule. Pag inom na ko atong tulo, buntag o tuhapon, nauli ang dyan ko, sir. Makatulog na ko. Salamat yun kaayo sa Sid Capsule kay nakatabang dyan nagdako sa mong pamilya.
2: Sir, Banyawan Capsule with Mangustin. Epektibo, garantisado, makaayo. Sir, Banyawan Capsule with Mangustin. Mapalit sa mga butika.
3: Ang Sed Marketing Incorporated nga tigama sa Sed Panyawan Plus Capsule, Sed Panyawan with Garlic Capsule, Sed Kogon Capsule, Sed Liniment Oil, Sed Panyawan Coffee Mix, Sed Celebrity Kojic Soap, Sed Celebrity with Glutathione Soap.
4: Mudali ta usab kaninyo ning laing sugilanon.
3: Nagkagamay kong kalibutan.
5: Kisamara ni mo ang akong naaw sa kutsiryo!
6: Tuhod ka ni Sobra ka na!
5: Lindapita! Ako ang balaod! Ang usupak akong patsyon!
7: Ella, unsa imong buhaton?
5: Puhi ko, Bimbo. Nakita ko na ang nagpatay sa kong amahan. Patiyon ko siya!
7: Oh, siya ang kriminal?

0: Ela, eu comi aí. É que não me encolimou.
1: Bimbo, bimbo, eu com caxa. Tirei da cor, ganhei nem boa. Tô aqui. Nakakamay na ang akong kalibutan.
2: Round and round I go in circles, trying to be free.
3: Nagkagamay kung kalibutan. Sugilanon nga gisuhat ni Cecil Danusos Cabrera. Ubos sa direksyon ni Alan Goliat Nacorda. Spinner Aldwin Nacorda. Audio editor Randy Tayad. Dalit kaninyo sa SED Marketing Incorporated.

0: Og karon sa atong sugilanon nga naguluhan, nagkagamay kong kalibutan.
1: Every day I face tomorrow, knowing you'll be there. I see your smile.
2: Niyadas binyo, ila. Nagpark na ang duha ka sakyanan, apila kini atong gisakyan.
3: O Dio.
2: Nana. Niyalasad ang tulo ka motor. Sakay ako mga tao. O doon ay tagsa-tagsak ang kas. Maula kini ila. Human mo speech si Brenda. Mubiya na siya. Og sundan dayon kini sa tulo nga nagsakay sa motor.
3: Okay, Tiyo Utik.
2: Siguro na to nga makuha na si Brenda sa akong mga tao ila.

0: Sige na, dude, I'll do it. Pagamita ko si mong sige na.
1: Pati ito, dude. I'll do it lang ngayon. Saan naman ito? Way buhili mo, ay buhay bimbong. Basta ikaw mong gamit sa sige na. Way buhili mo, bisag di pa ka muha ito ang kwarta. Ay kwarta niya.
0: Paro mo eh.
1: Gamita na, hangtod ko na saan yung uli.
0: Saan? Ah, mga 2 to 3 days ra, dude.
1: 2? So, upat na. Kay tutu man. Upat na talan.
0: 2 or 3 kadlaw.
1: Okay, rada day. Ay, kabala ka. May tulog ka sa kanan nga magpili ra kung sa'yo magamiton niya. Kay, where naman ay ka? Ha? Asam di ka paingon? As lang ko ba kung doon na ba kay mga, doon na ba kay sa kanan o mas dindo pa niya kung mga mahal nung gigingan sa kanan, di ba? So man, may date ka? Who's that? Usahong man ni mas minuding ha? Kasi nung raba mo, usahong lang to ni mo.
0: Secret lang, dude.
1: Yeah, dude.
0: Musulti palang hinoon kang melody. Sakpan ko.
1: So, may babae ka, dude. Bati, agis, dude.
0: Batian, mukhang mo na yung tinugan na yun na to.
1: So, na po ka kung anon. May babae ka, ha? May babae ka?
0: Ano sa?
1: May laing babae ba ka?
0: Ah, natakdan ako ni mo, dude, Alduin, nga lailain lang mga chicks. Di ba?
1: Samtang bata pa ta, mo ginatong baton, usam kay. Strike while the iron is hot. Ah.

0: Dugay pa ba pagsugod ang program, tiyo?
1: Gilaay ka ba, Ila? Doon na pati nga nagipaabot ng mga bisita. O dili ba? Gapaabot pati nga nila ang tao nga atong target. Si Brenda.

Muna kini ang venue. Diin mo speech si Mommy Brenda. Anihilin ko din himo park. Mayo kay layo-layo ra sa stage.

0: Ila ayaw doon lang pagawas.
1: Boring maning doon tayo paaboton, tiyo. Uy.
0: Gamay pasensya lang, Ila.
1: Gilaay, kid ko, tiyo. Magawas ako ning sakinan. Magbawa sa kalaay lang.
0: Oh, sige, sige. Sige, Ila. Pero ayaw pagkumpiyansa. Kaya tingalig makita kas mga tao ni Brenda.
1: Ayaw ka bala ka, tiyo, o tika.

Ang babae nga bago lang may gawa sa sakinan. Si Melody ka na. Mitambong si Desia sa event ni Mami Brenda. Bah, mitanaw siya sa sakinan. Desia makailaning akong gidake. Gihuwa man ninin ako sa kumbarkada. Nga nung ni Akman din eh, Melody. Huwag kinsang yung kauban sa kainian ng auto nga iyang gikraugan.

0: Ang dyan? Ay, pagsyuri ay.
1: Wala kinoy, titoy. Nabati na ko ang ipanasultihan ni Madam Brenda o sa iyang kaistorya sa cellphone. Nga ako mo iyang ihatag ng regalo sa usa sa iyang business partner nga mao si Doc Bermudez.
0: Huh? Rido, no? Ang sagaday, sure, ay. Ulit tao, biya tao ng doktora, tao ng ilang family doktor.
1: Tuhoy ko ni titoy. Samtang nag-serve ko sa juice o prutas si Madam Brenda, mitanaw siya maayo na ako. O nasabot na ako nga, ako mo ay irigalo ni Madam Kang Doc.
0: Aw, mauna. Sige, sugod lang. Huh? Itawang pa rin sa doktor. Kanapay maminyo ako sa doktor.
1: Dili ko masugot ay ni titoy. Dili na ko magpagamit og laing lalaki. Laban ang dili ko. Dili na ko mutuman o sa may gustong ipabuhat ni Brenda na ako.
0: Sige. Patuyang yun, supaka yun sa madama ron. Usba nagbater ang imong o. Probida, igong yun ang ori mo. Agtang pag yun. Pag-iigay ka, tagbaw yun ka.
1: Dili sa tanang higay yun, iya Hanoy titoy. Musukol na ko ni Brenda.
0: Jesus. Ikaw ba ka na?
1: Ako na ititoy. Ug andam na ko. Bahalag mamatay basta suklan ko na ang daotang binuhatan ni Brenda.
0: Gigo. Muro lindot! Musukol na ang ginaw-daw. Writer, Pedro po kasi. Perfect! Perfect!
2: Sir, health testimonies. Si Wendy Alakayan, taga Tagum City, nakasinati og irregular menstruation. Naulian sa dihang mitumar og Sir, Panyawan Capsule with Mangustin.
3: Irregular magyud akong menstruation. Usahay 6 months, usahay maabot og 8 months. Ang isa ka tuig. Nakasulti sa kuwa nga. I-try na ko sa Panyawan Herbal Capsule. Na regular akong menstruation niya. Monthly na. Nakatabang yud ako. Grabe, sobra.
2: Sir, Panyawan Capsule with Mangustin. Mapalit sa mga butika.
4: Ang sobra sa pagpabaya sa atong kahimsog, mamahimong makahatod ka nato sa mas delikado nga sitwasyon. Mao ka ng ania ang Set Kogon Herbal Capsule. Aduna ka ni Kogon Plant, banaba o makabuhay herb, hiniusang mga sangkap nga natural o lindot sa kahimsog, makapabiling kondisyon sa atong kalawasan uban sa saktong dieta o ehersisyo. Set Kogon Herbal Capsule, arang sa maayong kalawasan o kahimsog. Set Kogon, lawas bas Kogon. Mahinog lalong pahinumdom. Ang Set Kogon Herbal Capsule dili tambal ug dili mamahimong itambal sa bisan unsang balatian.
5: Nibalik nagsuot si Melody sa sakinan. Kinsam ka ang iyang kauban. Lalaki ka. Lalaki ka na mikawas. Gikan sa sakinan. Sa gisakyan ni Melody. Tiguang? Oh, nakaila ko niya. Siya ang gida ni Melody sa mansyon. Ugmaw'y ni Barog nga iyang kardyan. Nagkungsama na sila diha.

0: Oh, ermitanya buah?
1: Yes, ila aku kede. Anesa ko mulingkod sa driver's seat kay. Ay, may gawas pa mas utik.
0: Nga na ba nagpakita mga ka-Ernie?
1: Aron pa'y matngunan ka na mag-careful kas inyong buhaton sa pagsunod ka, Brenda.
0: Nakahibaw ka sa among plano?
1: Oh, kaayo. Gamanan good ko.
0: Oh, ermitanya, bawa na diha sa gilingkuran ni mo sa driver's seat. Kaya niya na paingon si Tiyo Utik. Sige na.
1: Ayaw ka pala ka. Dili siya makakita na ko, ikaw ra.
0: Pero malingkuran ka ni Tiyo, ermitanyang bruha.
1: Ay, okay. Okay ra ko. Ay, maunay giingon nga. Dali, Utik. Sabak nga re. Sige, sabak ang Erme.
0: At Tiyo, ngano ka Tiyo Utik? Kalit pa ka ni Barog. Lingkod na Tiyo.
2: Uy. Mura mag... May nalingkod akong hait. Mura bukugon na pa.
1: Maninood man ka, Utik.
2: Kinsa itong misulting katigong babae? Tiguan, kisa ito ila?
0: Tiguan? Huwag mo ko'y nabati, Tiyo.

Kinala mga dam ko daan. Kung may mga taong makuha na ko din sa mansyon, musukol ko nila kutob sa kumahimo. Makig-away ko balag ako kining ikamatay.

0: Thank you! Thank you, Ninyon Tanan! Ooh, thank you! Thank you! Gisinyasa na ko nila ni Dubok ug Ugok nga paigsito na ko nila. Magdali ko aron makasakay dayon ko sa sakyanan nga bulletproof nga may akong girequest sa mga tinugyanan sa balaod.
1: Sige! Alito ka mo tanan! Kay may exito sa Brenda! Sundan niyo ang isakyan! Sige na! Sige! Abdik mo pag-amping ka mo tanan, ha? Sige! Oh, ira! Ready na! Kay pandaran ko ng isakyanan!
2: Ready na po, Tio Otik!
3: Ito ang isakyan ng ito. Sundan ko kita. Nagduda ko na may buha kong similitik kang Mami Brenda. Tuwarang isang kinabalati. Sundan ko siya. Bisag-asa sila pa ingon.

0: Salamat sa inyong kaabtik, dubok, ugok.
1: Sa among kaabtik, dam. Murag, may sakyanan nga nagsunod-sunod ato.
0: Oza?
2: Ay, kablaka! Ay, kablaka, agok!
1: Ay.
2: Drive lang lagi mo, kay ako rin hibawin ni kasunod ato. Ay, kablaka!
0: Pero di...
3: Kung mga inumol, stam-istang mga pasalig og panumba. Sa duteng tiniyak sa limbong mong mga bakak, matunaw lang di ay sa pipila katulo sa mapait kong luha. Bisaad ka kanako nga matuod pa nimo mahimong muhunas ka ng dagat. Mahimong matumpag at mga bukid o kining lunahong dahon sa kakahuyan. Mahimong usa ka pagpamilok mga larag o mahunlak sa yuta. Manang imong gugma nga rin kanako magapabiling ligon o barog sa bisan unsang uno sa kapalaran.
2: Mulahos kita. Kaya nagpahinay sila panagan. Nagduda na lang, nagisundan na to sila.

0: O, de tanawa. Dili kita mo'y gisundan kay nilahos og ni Silo na ang ginudahan ni mo ugok. Nga mo'y nagsunod na to.
1: May nang advance na guna-una. Damarong mga luwas ta.
2: Tanaanag yun.
1: Bitaw, bitaw.
0: Apa niya?
1: Saman.
0: May gilukdok ka gini ay ugok.
1: Tabugat. No?
0: Ganong mahadlok ba ta nga bulletproof mang kining atong gisakyan?
2: Hala! Nasayop ka na!
0: Ha?
2: Sayop ka!
0: O sa nasayop ko, Dubo?
2: Ay, dili yung bulletproof gun ang atong gisakyan kay na, oh. Tuwa man ni General Irot. Irot ba ang bulletproof kay? May gihaton siya sa airport nga ipitos!
0: Unsa?
3: Ako si John, usa ko ka millennial. Sa una, dili jud maayo ang akong lifestyle. Inom dire, inom didto, sigarilyo dire, vape didto. Until nagsuffer ko og ginatawag nilang lifestyle disease nga sobrang nakapaluyan ako. Tungod sa inom, nagka problema ko sa akong hubag sa liver. Sa akong sigarilyo, na ako'y problema sa shortness of breathing. Ug ang pagbilar-bilar nako, nakasinati kog kanunay nga pagkakatulgon. Maayo gani kinai nakasulti nako nga mag-sed kogon herbal capsule. Pinaagi sa change sa akong lifestyle ug pag-undang sa bisyo. Maayo na akong pamati ron. Makatulog na kog sayo, maka-exercise na ko, dili na ko ubhon din maayon na sad ang akong paminaw sa akong lawas. Busa ka mo mga pareha na kong millennials? Amping tagamay sa atong kinabuhi, mag-set kugon na ta. Kay lawas na to, bas kugon.

Mga igala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Nagkagamay kong kalibutan. Sugilanon nga sinuwat ni Cecil Daniusus Cabrera. Ubos na direksyon, Alan Gulliat Acorda. Spinner, Alduin Acorda. Audio Editor, Randy Tayan. Dalit gyapon kaninyo sa SED Marketing Incorporated.

0: Virginia.
1: Santa un plus gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Santon Plus. Sukad na matay akong iyaan, dili na ko katulog. Mauto ni sulay kong tumar sa Santon Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Santon Plus.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Sana
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
6: Andi ana ang gamhanan o gaybulungan gahaplas herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga naisangkap sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, kilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, saman-saman, skin allergies o daghang paguban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
7: Rock, rock, radio, magbating, ting.

0: Radyo Magbating.
1: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
2: Pot na migmati ka niyo, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy, balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na, wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud sa kape na lang gyud niya nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha ganin na nga, magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga, nagparagis na ko, kita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Sindi ako din ang giampo no nga, Lord, tagailan gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba, maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape. Nya unto mo inom na pugko. 3 times ini kape gyud ko nga paradis bila-bila. Lisa Heron Pausos. Kuan ako 5-7.
1: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
4: Paragis bila-bila.
3: Paragis bila-bila.
5: Set Health Testimonies.
6: Health Testimonies.
7: Napamatud-an ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
8: Kasayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagin po nabihi. Dahil pagpag-abli, mautos siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kaya siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
7: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
0: Radyo Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average grade sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy, 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyaga: Juris Doctor, Criminology, Accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Ug aduna pay junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC na nahimutang sa Tuburan District, Pagadian City. O mamay mo usap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.
2: PCC, taking the lead in providing quality education.

0: Radyo Magbating.
1: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niya maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang Bila Bila Coffee, masig maulian ka. Ang hinoono na may basta kainom ko, dahil nagyan maglayan akong kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Mga kaagwi, kahibalo ba mo nga kung usa ka klase ra sa gulay ang perme natong itanom, maumaw ang atong yuta? Tungod ni ini, dali tapdan og peste og magniwang ang atong pananom. Sulayi ang crop rotation. Human sa okra o ampalaya, pwede sa mais o root crop sama sa kamote. Nganuman, mas mutambok ang yuta, muubos ang sakit sa tanom og mas daghan ang ani.
4: Para sa dugang pang impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
5: Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
6: R-I-S-E,
5: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
6: Nationwide. Nationwide.
7: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
5: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kintal, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
8: Ito na ang program.

Kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa Adibarado doon ng tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating mo namang Facebook account, Rice Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, tayo po'y magkwentuhan na naman muli sa ating mga palatutunan. Hatid dyan sa atin ang ating mga ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, at syempre pa mga kaibigan ang ating mga Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon. Tara na, kwentuhan na po tayo mga kaibigan. Sa ating po naman pala dudunan. Tawag na 0969-226-9623 yung ating po naman numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating pala dudunan.

0: Ito na ang buwan-buwan ng caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Ako po si Emily. Sinisrait ng maasim silang gawin ni Province Boy.
0: Ano pong pangalan, nanay? Pangalan po?
1: Emily.
0: Emily. Okay po, nanay Emily ng Sarangani Province. Ilang taon na po kayo, nanay?
1: 55 na po, boy.
0: 55. Wow, okay po. Nanay, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee?
1: Oo, nakainom na ako, boy. Tapos ngayon, parang ngayon, dalawang araw na hindi ako nakainom, boy, kasi wala akong pambili.
0: Ah, walang pambili. Akala ko naubusan dyan sa inyo. Sige po, nanay.
1: Oo, boy, talaga, naubusan dito sa Home Health Pharmacy, dito sa Maasim, boy. Naubusan talaga sila. Pero doon na ako nakadili sa Carl Pharmacy.
0: Sa Carl Pharmacy? Okay po, nanay. Carl Pharmacy po kayo nakabili. Okay. Anyway, nanay, ano po yung, ano po yung nag-udyok sa inyo para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Oo, boy. Kasi palagi akong kinakabag, boy. Tapos, dalawang araw, hindi ako makabawas, boy. Tapos, pag magabi, hindi ako masyado nakatulog. Parang ma-insomnia ako, boy.
0: Mm-mm. So, nung nalaman niyo po yung tungkol sa ating rice coffee, agad po kayong uminom po nito?
1: Oo. Pag makainom ako ng rice coffee, boy, parang maganda ang tulog ko, boy. Makapupon ako everyday.
0: Very good po yon. So, nakailang karton po kayo, nanay, ng ating rice coffee bago po ninyo itinigil yung pag-iinom po nito?
1: Parang hindi po na mailang, boy. Kasi sachet-sachet lang talaga yung binibili ko.
0: Opo. Ah, sachet-sachet lang?
1: Oo. Tapos parang pag binabatid ko mo.
0: Opo, opo.
1: Kasi wala ko ang buo.
0: Opo. I see.
1: Laro, boy. Talagang sa isip talaga yung opo. Dahil nung una, bumili ako ng rice coffee, binigyan ako ng rice. Sabi ko, hindi yan. Tapos tinignan ko yung karton. Sabi ko sa tendera, tinignan ko yung karton kung anong kulay. Saka ito, oo, yan, kulay dilaw. Sabi ko, yun talaga.
0: Tama yun.
1: Yun talaga ang rice coffee.
0: Dapat po. Tama po yung binibili po natin. Tama po yung tawag dito yung atin po namang nakukuhang produkto dahil doon po nagsisimula yung atin po namang kagalingan kapag tama po yung produktong nabibili po natin.
1: Kaya nga, boy, sinisiguro ko, boy, mahirap na, boy, pag hindi tayo makabili ng tama, boy, kasi katawan natin papunta.
0: Yes, tama po yun. At yun po yung lagi nating priority, yung atin po namang kalusugan dapat, yung kagandahan po ng ating kalusugan. Kaya nga po, umiinom tayo ng ating rice coffee para matulungan tayo na matanggal yung lahat ng mga karamdaman po natin, maalis, matulungan po.

0: maibsan. Kahit papaano po, dapat umiinom tayo ng ating rice coffee dahil nga po ay nakakatulong po sa atin. So, dapat po tuloy-tuloy. Kaya lang po, sabi po ninyo, medyo nagkaroon po ng problema sa budget. Dapat po gawan po natin ang paraan kasi nanay, nakakatulong po sa atin. Sabi nga natin, priority po natin yung kalusugan po natin. Tama po, nanay?
1: Oo, kaya nga boy, ito naalis na ako boy, umiinom ng rest ko, sila hanap-hanap ko na boy.
0: Mm-mm, tama po yun, tama po yun. Tama po yun.
1: Boy, may tanong ako.
0: Ano po yun?
1: Wala kayong product doon sa Samal Island?
0: Samal Island. Nanay, Samal Island po yung hinahanap po ninyo?
1: Oo, sa Samal Island, wala kayong ano doon, boy. Hindi kayo nakadeliver doon.
0: Teka lang po, nanay. Titingnan po natin sa atin po namang listahan kung meron na po doon. Pero ang alam ko po, nanay, meron na po doon. Kailangan lang po nating ipagtanong-tanong sa mga butika, mga pharmacy. Kailangan po na ano na... Yung po yung ano natin, yung po yung hahanapin po natin. Ipagtanong-tanong natin sa mga butika, mga pharmacy, drugstore, convenience store diyan po sa inyong lugar para po okay.
1: Kasi boy, para siguro ba pag makapunta kami ng Samal Island mga next month boy, para doon na kami makadulo boy. Kaya
0: yes.
1: Nang tanong ako sa iyo to. Kaya ako nang tanong ako sa iyo kung may product na kaya doon sa Samal Island para doon na kami makabili pag makapunta na kami doon, boy.
0: Siguro po nanay, bago po kayo pumunta doon, magbaon na kayo para kung sakali pong ano po 'yun?
1: Kaya nga, boy.
0: Opo.
1: Yung pagpunta ko noon doon no January, nakapunta na ako doon tapos nang tanong ako sa butika. Dinala ko yung sachet boy, yung ano, pinapakita ko sa kanila, sabi ko, ganito ang rice coffee na hinahanap ko siya, wala talaga panibiganan ma'am, sabi ng ano, tandera, wala pa daw sila.
0: Yes po nanay. So kailangan po natin kasi talagang ano simulan yung pong paghahanap din sa mga lugar kasi ang alam ko po talagang halos lahat na po pinupuntahan po ng ating mga deliveries para malagyan po ng ating po namang rice coffee. Kung sakali naman po nanay na halimbawa doon po sa Samal Island ay nalibot nyo na yung mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores doon po sa Samal Island at wala po kayong nakuha ng ating rice coffee, sabihin nyo po sa akin, tawagan nyo po ako muli para ma-follow up po natin sa ating mga deliveries. Ganun na lang po muna, nanay.
1: Okay, boy. Salamat, boy. Sige lang, boy. Pag makapunta na kami doon, tatawang talaga ako sa'yo, boy.
0: Yes po, nanay. Maraming salamat po naman sa inyo, nanay. Mag-iingat po kayo. Tawagan niyo po ako, nanay, ha, kung may makuha po kayo doon sa Samal Island or wala para masabihan po natin yung ating mga deliveries.
1: Boy, ano oras na lang yung programa mo? Dito sa amin, sa Maasin, tanghali. Ngayon, boy, nakikinig ako sa programa mo.
0: Opo.
1: Hindi ako nakasimit sa...
0: Ay. Ano pong istasyon kayo nakikinig?
1: Radyo ng Masa, Maasin.
0: Radyo ng Masa. Radyo ng Masa. Pero may programa tayo diyan. May programa po kami diyan ngayon.
1: Oo, ngayon po. Nakikinig ako ngayon sa programa mo. Ngayon po.
0: Pero hindi po ikaw yung kausap ko.
1: Hindi ako yung kausap mo po. Iba.
0: Okay po. Sige po, nanay. Radyo ng Masa Maasin.
1: Oo.
0: Okay po. Okay po nanay. Hayaan po ninyo at sasabihan po natin yung ating mga kaagapay sa kalusugan diyan. Diyan po sa Maasin, diyan po sa Radyo ng Masa nang sa gayon ay maging live tayo. Baka po baka po mahina yung internet connection nila diyan. Baka kaya po ganoon. Kaya po ganoon siguro. Apo, hayaan po ninyo nanay at i-call natin yung attention po nila. Sige po, maraming salamat po nanay.
1: Ay boy, magtanong ako.
0: Go ahead.
1: Hindi ba makainom yung asawa ko boy, pwede makainom kasi yung asawa ko boy na mild stroke boy.
0: Ay mas kailangan niya nga po nanay na uminom ng ating rice coffee, makakatulong po sa kanya. para makarecover po siya nanay. Makakatulong po sa kanya. Pero kung meron po siyang gamot na iniinom galing po sa doktor, ituloy niya
1: wala
0: lang.
1: Wala na po. Wala.
0: Ha?
1: Wala. Wala siya. Wala. Wala siyang gamot galing sa doktor.
0: Wala, wala siyang maintenance? Nanay, dapat may maintenance wala. Na po siya. Dapat nirisitahan na po siya ng maintenance.
1: Wala boy, kasi hindi man siya high blood boy, hindi man mataas yung BP niya, parang anemic lang siya boy. Ano lang kasi yan boy, over fatigue.
0: Sige po nanay, painumin nyo na po ng ating rice coffee, paaraw-arawin nyo po ng pag-iinom ng ating rice coffee nanay.
1: Ayaw niya nga uminom boy, ayaw niya uminom dahil gusto lang daw niya uminom ng gatas, ng milk.
0: Pwede naman po yun nanay na umiinom siya ng gatas, iinom din siya ng ating rice coffee. Kasi nga, sabi nga natin, nutrition po yung ating rice coffee. Makakatulong po sa ating kalusugan, kagaya po sa inyo na kumbaga natulungan po ng ating rice coffee. So ganun din po sa kanya. Mas kailangan niya nga po dahil meron na po siyang kondisyon. Mas maigi po na umiinom din po siya ng ating rice coffee at matutulungan po siya nito. Sa siguro nanay, hindi lang po siya sanay, pero kung iisipin niya po na para po sa kanyang kalusugan, masasanay din po siya nanay. At malalaman niya na napakasarap ng ating rice coffee kapag ito po ituloy-tuloy niya ng iniinom.
1: Kaya nga boy, sinasabihan po talaga boy.
0: Opo, pilitin niyo nanay. Yes,
1: pagmakabili na ako. Tapos kung ano ang reaction, tatawag
0: ulit
1: ako sa iyo, boy.
0: Yes po, nanay, please. Aasahan ko po yung tawag po ninyo muli. Maraming salamat po sa inyo. Lagi kayong mag-iingat. Lagi kayong mag-iingat po, nanay. God bless po sa inyo. Maraming salamat.
1: Thank you, boy. God bless din.
0: God bless po, nanay. Mag-iingat po kayo. Salamat po sa pagtawag at aasahan ko po yung tawag po ninyo muli.
1: Okay, boy.
0: Lalo na kung ano po. Lalo na kung wala kayong nakuha or meron kayong nabili sa Samal Island, balitaan niyo po ako nanay, ha?
1: Boy, sige po. Sige talaga, tatawag talaga ako pag makapunta na ako doon. Sige, thank you boy.
0: Maraming salamat po nanay. Mag-iingat po kayo. God bless po nanay. Thank you.
1: Thank you. God bless
0: you. Mga kaibigan, si Nanay Emily ng Sarangani Province, Mindanao. At yun po sa Samal Island, hello po naman sa inyong lahat dyan. Kung balitaan niyo po ako kung meron po kayong nabibili ng ating rice coffee, balitaan niyo po ako mga kaibigan. Itawag po ninyo ang inyo po namang mga katanungan sa amin. Katulad po ni Nanay Emily na kapag may concern po kayo mga kaibigan, dito po ninyo itanong sa amin. Ano po para hindi kayo magkamali. May concern po kayo patungkol po naman sa atin po naman produkto, dito po ninyo itawag sa aming programa. Ano po, itawag niyo po sa amin sa 0969-226-9623, yung atin po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuturan.

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623, yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagin dito po sa ating palatutunan mga kaibigan. Kung meron po kayong nais na ibahaging kwento dito po sa ating programa, ito na yung pagkakataon na yun mga kaibigan.

0: Tawag lang po sa ating po namang numero 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatuntunan po, mga kaibigan. Kung nais po ninyong ibahagi yung kwento po ninyo, mas maigi po. Ano po, dahil napakaganda na tayo po'y magkakwentuhan. Batiin ko lang si Nanay Mirna na nakasabayan ko kanina. Dahil siya po ay masugid na taga-subaybay ng ating po namang programa. At the same time po, mga kaibigan, patuloy po sa pag-iinom ng ating rice coffee. Nakakilala ako eh. Kasi may bit-bit na rice coffee. Sabi ko, Nanay, umiinom po kayo ng rice coffee. Sabi niya, ay, Kuya Boy! Nakurot tuloy ako. Anyway, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, magandang.
0: Yes, magandang kalusugan. Yes po, sino po sila?
1: Si Edna Butuan,
0: Edna
1: Agusan del Norte.
0: Agusan del Norte. Okay po. Nanay, ilang taon na po? Ilang taon na po kayo? Butuan, Agusan del Norte. Okay po. Nanay, ilang taon na po kayo?
1: Kaning July 1, 72.
0: Wow, 72 years old. Sigurado?
1: Yes.
0: Sigurado po kayong 72? Baka niloloko niyo po ako. Baka 40 lang po kayo. Nanay.
1: Ito na yun, magtanong ako.
0: Sige. Sige po.
1: May tatanong ako, ha?
0: Ano po yun?
1: High blood.
0: Pwede,
1: high blood, dayon. Isa pa yung diabetic.
0: Oh,
1: hindi ako mag-diabetic ka, hindi. Nag-ano lang ako. High blood talaga ako.
0: Oo.
1: High blood, diabetic, at iba pa.
0: At iba pa. No. Ibig sabihin po nanay, napakarami.
1: Marami. sa akin, high blood lang. Sinama ko na lang yung iba.
0: Yung iba, okay po. Kayo po ba nanay, umiinom na ng ating rice coffee?
1: Nakainom ako isang beses lang, hindi na ako.
0: Hindi ka na umulit. Isang sachet lang, isang sachet.
1: Isang sachet lang.
0: Isang sachet lang.
1: Nandito sa amin, no?
0: Okay. Oh, bakit po ninyo nanay hindi ipinagpatuloy?
1: Ngayon nagtanong ako kasi yung kapitbahay namin nag-rice coffee din siya.
0: Uh-huh.
1: High blood siya, diabetes, kaya sinama ko 'yun.
0: Tapos
1: talaga na lang natin.
0: Oo.
1: Nandiyan na lahat.
0: Oo.
1: Okay ba yun?
0: Nanay, kung nakikinig po kayo sa ating programa, halos po lahat ng mga karamdaman natutulungan.
1: Wala, nakinig ako.
0: Yes po, halos po lahat ng mga karamdaman natutulungan po ng ating rice coffee, Nanay. Kung ito po'y araw-araw po nating iinumin. Hindi po kasi ito instant. Hindi po ito na, halimbawa, uminom ka ngayon ng isang sachet ng ating rice coffee. Nagtimpla ka ng rice coffee, isang sachet. Gusto mo, mamaya, okay ka na, parang bata ka lang muli. Hindi po yun ganun. Hindi po instant ito, Nanay. So, kailangan po tuloy-tuloy.
1: Okay. Yan ang itanong ko ngayon.
0: Apo.
1: Umaga, tanghali, bago matulog.
0: Mm-mm. Ganun po, Nanay. Nanay, the more, the merrier, sabi po nila. Mas maganda po, Nanay. Mas marami, mas maganda po ang epekto po sa atin. Sa everyday po, Nanay, na pag-iinom po natin kasi ng ating rice coffee, ito po yung tatandaan po natin. Sa bawat higop ng ating rice coffee sa araw-araw, nakukuha natin yung sapat na nutrisyon na kinakailangan po ng ating katawan. Kasi nagkakaroon po tayo ng mga karamdaman, nagkakaroon tayo ng mga sakit-sakit sa ating po namang katawan, humihina yung ating resistensya para labanan ng iba't ibang uri ng mga karamdaman na gustong pumasok po sa ating katawan at sirain yung ating magandang kalusugan dahil po sa kakulangan ng nutrisyon. Kulang tayo sa nutrisyon. Saan tayo kumukuha po ng nutrisyon, Nanay? Sa mga kinakain po natin. Ang problema ngayon, sa mga kinakain natin ngayon, napakadami na pong preservatives, napakadami ng additives, kung ano-ano na po yung mga inilalagay po sa mga pagkain na niluluto po natin. Lalo na ang pinakasay po sana na pagluluto ay yung lutong bahay po natin. Yung po yung pinaka-safe na pagkain sana na maraming gulay. Tapos ang inilalagay lang natin na pampalasa, asin tsaka paminta. Pero ngayon, Pero ngayon, meron na kasing nilalagay na parang mina-magic yung pagkain na biglang sumasarap. Eh kung minsan po nanay, yung mga pampalasa na yon ay punong-puno po yun ng preservatives. Yung po yung nakakapagpahina po ng ating katawan kapag nasusobrahan po tayo doon. Okay? So
1: dapat
0: kailangan...
1: Magluto.
0: Nanay.
1: Dapat magluto asin at paminta lang. Ano ba?
0: O, di ba nanay, yung mga dating panahon, yung mga panahon po ninyo, nung maliit pa po kayo nanay, paano kayo pinapakain ng mga magulang po ninyo? Ano po yung mga inilalagay? Di ba mga nilaga lang lahat?
1: Mga gulay-gulay.
0: Oh, yun po nanay. O, di ba? Isipin po ninyo, yung mga panahon na yon, yung mga magulang po ninyo, yung mga lolo't lola po natin noong mga panahon, napakahahaba ng buhay, wala pong mga iniilang karamdaman.
1: Ah, di ba? Kasi ang father ko, ang edad niya 90.
0: Oh, di ba?
1: 6 years from now, 90 ang edad niya.
0: Oh, di ba nanay? So ganun po 'yon. Ganun po yung sinasabi ko. Kasi wala pa noong mga preservatives. Ngayon kasi, ang pagkakaiba po ngayon, marami na ngayon mga instant na tinapay, instant na noodles, instant manok, lahat na po instant. Kaya po yung buhay po ng tao, instant na din. Biglang na
1: ang kinakain ko po ng tinapay, yung wheat bread.
0: Yun, okay po yun nanay, okay po yun. So, kailangan po natin mag-ingat po sa pagkain. Kaya lang, ang problema po ngayon, dahil po doon sa mga pagkain na yun, nagkakaroon tayo ng mga karamdaman. Okay po? Nagkakaroon tayo ng mga karamdaman. Dahil kulang po yun sa nutrisyon. Masarap pero kulang sa nutrisyon. Ngayon po nanay, nandito yung ating rice coffee para po naman punan yung kakulangan ng nutrisyon sa loob po ng ating katawan. Kaya dapat po tuloy-tuloy.
1: Umaga, tanghali, bago matulog.
0: Nanay, kahit po anong oras pwede kang uminom ng ating rice coffee. Kumain ka na o hindi pa.
1: Kahit ilang piraso yung sachet?
0: Yes po nanay, kahit ubusin niyo po yung isang karton ng ating rice coffee sa isang araw, wala pong problema. Wala pong magiging side effect. Wala pong magiging overdose nanay dahil herbal po yung ating produkto.
1: Nakabili ako 14 pesos ang isa.
0: 14. Hindi po yun sa atin, nanay. Siguraduhin po ninyo. Siguraduhin po ninyo, nanay. Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, nanay, R-I-S-E. Tandaan po ninyo yun.
1: Bumili ng rice coffee.
0: Yes, kaya nga po sinasabi ko, inuulit-ulit ko sa paghahanap po ng ating rice coffee, sa pagbibili po ng ating rice coffee, dapat pong tandaan, nasa kulay gintong dilaw na karton ang spelling po ng rice natin dahil hindi po ito bigas. Dahil hindi po bigas yung ating rice coffee. Yes po na. Doon po sa karton, nandun po yung picture na isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog tapos may sikat ng araw sa taas. Yun po yun, nanay. To, tandaan po ninyo, kasi po ang SRP po ng ating rice coffee nagkakahalaga po ng 180 pesos per box. Sampu po yun. 10 piraso. Yes, nanay. 180 pesos ang isang box, may 10 sachet na laman.
1: Yung pagtimpla niyan, maraming ano, tama lang para sa cup, yung pagtimpla niyan?
0: Depende po sa inyo, nanay. Kung gusto niyo po na malasa, konting tubig lang. Kung gusto niyo pong medyo matabang, damihan po ninyo yun. Depende po sa inyo.
1: Okay. Yan ang ano ko.
0: Yes. Depende po yun sa inyo. Depende po yun sa inyo. Okay po?
1: Okay. Lagi akong nakinig sa radyo.
0: Yes, tandaan po ninyo, nanay, dapat araw-araw yung pag-iinom po niyan at tuloy-tuloy.
1: Okay
0: po.
1: Okay.
0: Oh, maraming salamat po, nanay. Thank you. Tawag ka na lang po ulit, nanay Edna. Maraming salamat. Bye-bye po, nanay Edna. God bless po. God bless po. Bye-bye. Thank you very much, nanay. Bye-bye.
1: Thank you. Okay.
0: Oh, yun po mga kaibigan na sinasabi ko na dapat po tama po yung mapagtanungan po ninyo. Mas maigi po dito po sa aming programa para po naman masagutan po natin ng tama ang inyo po naman mga katanungan. Kasi may mga iba pa rin tayo mga kababayan na hindi po bilog sa kanilang isipan yung tungkol po sa ating po naman produkto. Pero once na nasimulan nyo na po yung pag-iinom ng ating rice coffee at nakuha na po ninyo yung paraan kung paano po ito iinumin at kung ano po yung mga dapat nating gawin, tuloy-tuloy na po yan. Kaya itawag nyo po sa amin. Wala na naman tayong oras, mga kaibigan. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating balado doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Mayroon na, Padriano, Bacina City. Gumanda na po ang kondisyon ko, kahit ng po ng rice cooker. Tulog po kayo na lang sa akin, kaya po ako yung natutuwa. At pag po ako na-ako ka po ngayon yung programa, tuwa-tuwa po ako. Po yung natutumban noon yung lagi. Mm-hmm. Maya, ayun po. Pasyasyaga ko po nung pag-inom ng rice cooker. Gumaling na po ako. Tapos po ako ni gout. Meron pang cholesterol.
0: Yung gout po ninyo, nanay? Yung sabi po ninyong gout?
1: Wala na po. Wala na nilang high blood.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Radio Magbating. Oras, alas 7:30.
4: Radio Magbating.

0: Tanawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
1: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems, nisanding sa Sed Cogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
2: Kidney yun sa ayo, akong kilid na nakahilig yung kogdugo. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Cogon o Panyawan, ipalit na yung kuhaan. Ah, one week, kaloy sa Diyos, nawala. Wala na ko nakapatik apay, wala naman kong ibati. Nakaantog karo, nagmimitin ako. Antog karo, naayon ako. Humikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan, amon isa isin, tanakapin, sabay na biska.
3: Sa mga workaholic, epektibo ang atong paragis bila-bila herbal coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao.
4: Roland De La Cruz, sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
5: Anong ganaan man kay ka sa kape?
4: Sa bila-bila coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Basta laskig niya kondisyon, makalihok kag may sa trabaho.
5: Kung di kakainom, rupagluya na ka?
4: Rupagluya-luya, lahi ragyod. Tungod kay nindot yun ang bila-bila coffee.
3: Kini, ginama. Sa GFMQ Marketing kay sa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa.
1: Zed Health Report. Health Report.
6: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. Sugar nga nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Tawag ko kag-us kabulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
7: Sitinta isa isna ang PJC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PJC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PJC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa Entero Region 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubo sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa Entero Pagadian nga naapil og naguna sa Strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system o hinye e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes ala sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer o football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio o si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities o gymnastic winners. Be one of them. Be like them. Avail now sa ESC scholarship sa grade 7, first camp, first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with

0: Welcome on TLC, True Love Conversations. Welcome to TLC,
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: It is now 39 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Maayong gabi, is na rin ito kung magandibidaw din na karon. How are you doing, guys, out there? Wherever you are, whatever you are doing, just listen. Maayong gabi, is na rin ito kung mga sugintig babinaw, mga higala, mga sugintig babinaw, mga kabilkadas, and mga kabagding. You are listening to 106.3 Bell FM and Radio Bagding. Maayong gabi, is na rin ating adlawng Martes. Ayan. Kung dadayon man yun ang Lunes, gaghapong adlawa, sigurado karon Martes yun. Anyway, ang atoang programa TLC kung True Love Conversation. My name is Martin D. and I'll be with you all the way till 9 o'clock in the evening. Flying the best variety of love hits, love songs, din dito sa ito ang programa. Labi na sa ito ang abang naminaw din na karon nga gusto din da nga makakinibitang gusto din na nga magpaharuhay, magpahayahay. Well, ang uman na nanghugas pa og plato, maminaw sa ito ang programa, maayong gabi iha. Anyway, ito ang official text line number. Alas sa inyo mga greetings and shoutouts. 0998-997-8890. Muna ito ang contact number. Ito ang official text line number. Alas sa ito mga naminaw din na karoon. Asong majumens ito ang programa this very evening. And of course, ato ang programang TLC kung True Love Conversation. Hatun ka na ito usap sa ito ang agamahanan o kaybulungan ng mga produkto ang target line Superfoods Perolina, kauman ang target line Power Scent Liniment Oil. Ang ito ang produkto mga higala ganiin makatabang ni ato ng mga nanginahanglan. Labi na sa ito ang mga dunay mga balatian. Doon na magaling ta mga higala maintenance o baninin niyo ang pag-inom sa ito ang target line Superfoods Perolina para mas mamahimong epektibo pa ang inyo ang maintenance nga giinom. O niya makatabang pag yun, no? Alas, ito ang mga naminaw din ang karoon. Anyway, sa ito ang mga nagpadangat sila ng mga entry kaganina sa tanan ng mga naka-appeal. Oy, congratulations na ito. Congratulations, tanan na ito ang mga naka-TMTM. Magandaugan, mga higala. Uy, grabe. Congratulations, ha? So, iyon anak, mga higala. Kung naalang tayo pagtuo, naalang tayo pagsalig sa programa, mga higala, nga diin maghatod ganinyo o magdala ka na ito, mga higala, nga ito sa kaninga kahimayaan. Sana all kahimayaan. Basta kay ang importante maka-purchase ta sa to ang product package ang target line Superfoods Perolina ug ang target line Power Scent Liniment Oil aron na automatic nga makapasilong sa to ang libre nga grasya ug kalipayon. So congratulations kagadina sa 2 p.m. afternoon draw mga igala 167. Wa good na nangyo. Muna mga higala nga kung gusto mo nga makadaog, palit mo sa to ang product package. Kung gusto mo nga makadaog, pinugsanay ato pero way balibaray. Anyway, ang ito ang 5 p.m. draw, alang sa to ang resulta mga higala 472. Muna mga higala sa to ang mga naminaw din karon nga gusto nga mo-avail sa ito ang product package. Ang ito nga one set is only 1,200 pesos. Automatic ka na nga VIP member. Okay, so meaning it's a lifetime membership mga igala. Dili na siya ingon nga adlaw lang ka nga member, simana lang ka nga member, bulan lang ka nga member. Okay, so this is a lifetime membership for 1,200 pesos. Unya, ang ito ang paliton is ang one set lang sa toa nga product package. Na naman ay usa ka battle sa Target Line Superfoods Perolina, kauban ang tulupa gayud ka battle, okay, sa Target Line Power Scent Liniment Oil for only 1,200 pesos. Inyong abukaton, i-text lang inyong pangalan, inyong address o ang inyong contact number to 09380028888. 09380028888.

at 8:45 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Still, you are with Martin D. Siya to ang programang TLC kung True Love Conversation. Anyway, sa to ang mga mag-purchase siya sa to ang product package ug mapuhon adlaw nga Miyerkules ang adlaw mga higala usab nga gipaabot sa tanan ug ang adlaw nga gikahinaman sa kadaghanan tur kay ug mga adlaw ang to ang one time big time nga padaog mga higala, no, ang gato ang winning number combination naka-schedule naka-kontrata na for 2 p.m. and 9 p.m. draw pohong adlaw. So i-text lang inyo nga pangalan, address ug inyo nga contact number to 0938-002-8888. Again, ang cellphone number sa inyo ang inyo ang target line, alas sa inyo ang pag-text o kapapagtawag 0938-002-8888. And it's now 46 minutes past the hour of 7 o'clock right here on the program. This is TLC.

0: right here on Bell FM.
1: Testimonya.
2: Oh, oh.
3: Kasinagilan.
4: Wow! Kalimpyo na good day, Miss Bay.
5: Og luto na ning kanon og sud-an, ma.
4: Kabuutan gud sa akong anak, ah. Kadiyot-kadiyot kay ilunod ko una sa washing machine ang atong mga bulingon.
5: No need, ma. Nalabhan na ako ang tanan. Kalina ra.
4: Uyon, sadi ay. Ay, pagkaswerte gud ako. Nga nakabaton kong anak nga sama ni Morolan. Kugihan gud kaayo. Wagay kapoy-kapoy. Gikan kapaganis trabaho.
5: Kana tungod sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee, ma. Mang kondisyon pirmi nga akong lawas.
4: Kape?
5: Dili na ordinaryo kape, ma. Tungod kay luwas ang mga sangkap ini. Gani, usa sa mga sangkap ini, gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity, o sa mga tambok, makatambal sa kini sa diarrhea, makahatag og muscle strength, o uban pang kaayuhan sa lawas.
4: Oh, kanindot good, Ana.
5: Maayo kay napalit na nako sa radio station ang akong paboritong kape, ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Kay batiun di ko kaluya kung dili ko makainom ini. Ug napalit na sa blako ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule alang sa akong proteksyon ug maayo ang mga balatian. Ma!
4: Oy!
5: Iya magukas plaza!
4: Ay, nag-walking ko dong, Roland.
5: Ha? Walking?
4: Oh, exercise ba? Na, pasingot. Nindot ka ayong kombinasyon ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Bas kong pirmi ang kalawasan o daghan ka ay kang mabuhat matag-adlaw.
5: Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Papaminog sa gamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ani-ana ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminod og kapoy sa lawas. Nerflex Capsule, atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
7: Hala girl, grabe ka ka-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
8: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
7: Skin Shop? Asa man adapit?
8: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Parish, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
7: Unsa man ilang mabaligya didto?
8: Daghan kaayo na skincare products in different brands. Pang acne or pimples, oily, dry og sensitive skin. Naapos sila'y daghang trending ang mga products sa TikTok and online products para mas healthy imong glow from within.
7: Safe ba na ilang mga products?
8: Oo, ang Skin Shop na ay licensed to operate as cosmetic wholesaler given by the FDA. Makasure dyan ka nga safe og legit ang ilang mga baligya. Kay FDA approved tanang products nila.
7: Nindot lagi ni, murag kinanglan ako ni ay.
8: Tinuod, affordable na, effective pa. Perfect kaayo para sa imong glow up journey.
7: Glow inside and out with Skin Shop na ginusarang legit Skin Shop distributors sa Zamboanga del Sur. Bisita na sa Trace Arcade Building, ground floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. Pwede raw sa mong message sa silang Facebook page alang sa dugang impormasyon. I-search lang ang Skin Shop main nga dunay 97,000 followers.
9: Mag-Skin Shop na! Kaya imong beauty among priority!
10: Mga kaagri, kahibalo ba mo nga kung usa ka klase ra sa gulay ang perme natong itanom, maumaw ang atong yuta? Tungod ni ini, dali tapdan og peste og magniwang ang atong pananom. Sulayi ang crop rotation. Human sa okra o ampalaya, pwede sa mais o root crop sama sa kamote. Nganuman, mas mutambok ang yuta, muubos ang sakit sa tanom og mas daghan ang ani.
11: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitahan ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.
7: Good news! Alang sa tanang incoming college students, kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, o top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average grade sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy, 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyaga, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Ug aduna pay junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 o 2026 ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC nanahimutang sa Tuburan District, Pagadian City ug mamay mo usab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon ug updates.

0: strongest. The strongest.
1: A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
0: The strongest. The strongest.
2: The Secret of Health on the air.
3: Atong sayron ang mga alternatibong pamaagi aron maayo ang atong mga balatian. Usa ka programa sa radyo nga motubag sa inyong mga pangutana, magdudlo ug muhatag og insaktong giya aron mapabiling himsog ang atong panlawas.
2: The Secret of Health.
4: Welcome na usab sa usa ka edisyon sa atong programang The Secret of Health. Atud ka na to sa Yes to Health Incorporated og labi na gyud sa mga halal certified ug mas gipakusog nga mga produkto. Live na usab kita karon para muhatod kaninyo sa mga priskong kahibalo kung unsaon nato paglikay sa daghang balatian ug kung unsa atong buhaton para ma-maintain ang healthy nga kalawasan. Sa mga gusto mapil sa atong programa, atong text line number 0919-0028-117. Inakoban ka ron ha, yung certified naturopathic practitioner sa programang The Secret of Health.
2: Secret of Health, Health Info.
4: Og labi na gyud kini nga programa, hatod ka nato sa mas gipakusog og mas gipaepektibo nga Santon Plus Gold.
2: The Secret of Health.
4: Og Santon Vitamin C. Og syempre pa, atong mas gipakusog ang bag-o na Vitamin D3 nga adunay BCO og Moringa Seed Oil. Premium D3, mapalit sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
2: The secret of...
4: Huwag labi na yun mga kaigsuna, no? Sa mga kaigsuna nato diha, nga aduna na daghang mga balatian sa gitawag nato og kalawasan. Kahibalo ka ba nga ang Santon Plus Gold mao kini usa ka the best kaayo i-partner sa maayong panglawas?
2: Secret of Health, Health Info.
4: Matod pa gani mga kaigsunan sa pagtuon sa ato ang mga eksperto nga ang Santon Plus Gold adunay phytonutrients nga stigmasterol. Oh, stigmasterol. To i-share sa inyo ha. Kung unsa gyud ang matabang sa Santon Plus Gold, kung kita adlaw-adlaw nakainom ni ini og sa unsang paagi kita protektuhan, no, tungod ani nga mga phytonutrients nga makuha nato sa mga extract ingredients sa Santon Plus Gold. Labi na gyud ang extracted ampalaya, spirulina, extracted mangosteen, garlic makaigsunan nga naadiha sa Santon Plus Gold. Ug matud pagani sa dugang nga pagton sa atong mga eksperto, mahitungod ni ining stigmasterol nga naa sa Santon Plus Gold, usa kini ka anti-cancer, anti-osteoarthritis. Kining arthritis nga mugawas pag nagkaedad na ka. Nya og kining malikayan ang cancer. Og labi na gyud usab kini ka anti-inflammatory agent og anti-parasitic, no? Og sa dugang pagani, usab kini ka klase sa antioxidant nga mutabang para protektahan ang atong utok tungod kay aduna siyay neuroprotective properties. Og ang kanindot makaigsunan tungod sa iyang anti-cancer effect, ang mga eksperto sa dihang nihimo silag tambal sa cancer, ginagamit nila ang stigmasterol sa paghimo og cancer therapy drug tungod kay aduna kini dako kaayo nga epekto sa mga cancer nga problema, no? Ginasagol nila ni sa mga tambal sa cancer therapy tungod kay gina-trigger sa gitawag natog stigmasterol ang gitawag natog intracellular signaling pathways sa mga cancers nga maoy hinungdan. Ya kung mag-inom ka og Santon Plus Gold, ang kanindot mga kaigsuunan, ihang tanggalon ang ilahang signaling pathways para di siya makadaghan, dili siya mukatag sa lawas, paggangon ang ilahang signaling pathways sa gitawag natong stigmasterol nga naa diha sa gitawag nato og Santon Plus Gold. Mo na nga i-maintain ang healthy nga lawas. Likayi ang cancer, problema sa utok, paghubag mga kaigsuunan o pagkadaot sa atong mga selula. Inumi og Santon Plus Gold para sa epektibo kombinasyon. Ubani og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C.
5: ihi ng ihi sa gabi at pagising mo ay parang may tumutusok-tusok na sa iyong talampakan. Sintomas na yan ng unti-unting pagtaas ng asukal sa iyong katawan. Kung ako ikaw, mag-Santol Plus Gold ka. Ang kapsula na may extracted ampalaya na may polypeptide properties na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na malaki ang may tutulong sa pagpapaunti-unti ng pagtaas ng asukal sa ating katawan. Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibo, mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: In ang Yes to Health Clinic nga dool sa inyong mga lugar para sa libre nga check-up o konsultasyon.
7: Sa

0: Welcome on TLC, True Love Conversations. Welcome to TLC,
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: It is now 5 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Right here, sa to ang programang TLC, kung True Love Conversations. Yes, ito ang mga namino din na karon, wherever you are, whatever you are doing, just listen. My name is Martin Dean. I'll be with you all the way till 9 o'clock in the evening, playing the best variety of love hits, love songs, only right here in 106.3 Bell FM. Anyway, sa ito ang mga namino din na karon, uy, sa ito adi ay nga nagpadangat sila ang mga mensahe. Okay, so matod pa nila, Martin D, gusto mo nga mag-avail sa to ang product package sa target line. Asa man na mo pwede nga ma-avail. Anyway, door-to-door delivery ng to ang product package. So kung Pagadian City lang ka, around Pagadian City, na atay rider from Pagadian City nga maghatod ka ninyo sa to ang product package. And kung outside ko sa Pagadian, walay problema tungod kay we have GNT Express. Mo'y magatod ka ninyo sa parcel nga gamahanan o kay bulungan sa tanan. Naana din na ang target line Superfoods Perolino ng target line Power Scent Liniment Oil. So alang sa to ang mga interesado o kursunad ng mo-avail, mo-purchase, ay inyo ang buhaton is tawaga lang. O ka ba i-text inyo nga pangalan, address o ganyo nga contact number sa 09380028888 09380028888. So i-text lang inyo ang pangalan, address o ganyo nga contact number aron na mahatagan mo og pagtagad. So na rato ka mga interesado. And korso na dang mamahimo nga makapasilong sa to ang libre nga grasya o kilipayon alang sa mga wak-wak, balbal, manananggal o suwertres mga higa. Okay, anyway, ang pinaka-importante, no, ang ato ang produkto, ang gamahanan o kahibulungan ng target line Superfoods Perolina o ang target line na Power Scent Liniment Oil ang nakanindot ani kay once you are a member, you are always na a member. So we have caller on the line. Natagad itong pagtagad itong caller on the line. Hello, good evening. Mayong gabi.
3: Hi, good evening.
2: Yes, good evening, ma'am. How are you? Kumusta? Uy, aga to ang, yes, atong caller all the way from Ulutanga with love. Madam,
3: hello,
2: mayong gabi.
3: Yeah,
2: yes, mayong gabi. Sab ni Mudiha, madam. Kumusta ang atong panahon din sa Ulutanga?
3: Sila kayo, wala may diunan.
2: Wow. Nangit-ngit gamay. Wala mag-uwan. Wala mo dayon. Abi na ko itong madayon. Wala already eh.
3: Naulaw.
2: Ha?
3: Naulaw ang ulan.
2: Naulaw ang ulan. Hala, uy, sana all na ikaulaw. Hala, sana all na ikaulaw. Kuyawang ulan na, uy, kay maulaw man, uy.
3: Ito
2: ni Mokuya. Yeah. Sige, madam, on sa may akong ikaalagad sa ko ang guwapa nga color.
3: Yes, mamumusta sa akong guwapo nga tisoy nga kuya. Bisa guwapo ka kita, pero guwapo yun na. Kahit sa voice pa lang daan, siya na.
2: Wow! Okay. Okay, anyway, kani, murag nindot ni siya. Alright, ma'am.
3: Yes.
2: Kaya mingaw na gugo niyo.
3: Ang sumunan ka mingawa.
2: Ganang, miss kita.

0: Una mesita.
1: Ah, lagi ma'am.
0: Diet.
1: Ah. Ah. Ah, lagi. Ah.
0: Ano nag-encyclosis sa kaminyaw?
1: Basta minyaw lang kunin mo eh.
0: Hindi po. Minyaw pa kunin mo, kuya. Alam mo, kuya? Ano sa kamari din, kuya? Kay arama, mawalang kaminyaw din. Dala ko rin usok.
1: Oh, mo anha mi mura og mo anha mi ni kuani ni kasipi karong basin og sunod bulan.
0: Kanang maagi na ang tulay kay John, maagian naman daw ang tulay.
1: Ah, maagian na ang tulay. So, sa pagkakaroon, unsa
0: may magsakay og bart?
1: Unsa may so dili na may magsakay og bart sa buwanha ni Migolotanga.
0: Ah, sila karon ang bulan na para John, agian na ang tulay.
1: Wow.
0: O sana kayo magdagandaga na inyong forklift. O sana?
1: Sige, sige. Mga anha, may din ha. Sa ulatang kapuhoy.
0: Masaag mo rin ko yan.
1: Hmm?
0: Masaag mo rin sa kumpayag.
1: Yeah, sure.
0: Kumpayag. Yan ang payag. Kumpayag mo rin kumpayag, kuya. Oy.
1: Lagi, oy. Sagdi lang good. Wala may gamay, walay dako. Basta kay importante, magkahugpong.
0: Tulugon lang sa kwarto, ang tagtungod at tulang sa balkonahe.
1: Ay mo o lagi dayo ng Pinoy. Mo o naman dayo ng Pinoy. Makuyawan ta ba? Masakay na ibisita. Tingala ko. Asa naman to sila? Uy, wala na na. Nasa gawas na to. Guni ang bisita. Nasa suwod. Uy, ganahan kay ko, ma'am, huwag ka na bitong matug, bitaw di aras gawa sa inyo, o niya na ay duyan, alam niya, uy.
0: Mag-duyan ka, kuya, rin kantahan ta rin kag, baruru, baruru, ang gugma, di ako,
1: ay. Iyaw, ma'am.
0: Pagkita na
1: din,
0: magkabuhi ko yan, no? Magkabuhi kita at
1: patay. Yeah. Kagila.
0: Ito ko
1: ba, kuya?
0: Ah, saan? Ang Joker, makabuhi o patay.
1: Ay, siyempre.
0: Kasi kung patay, kung patay,
1: na patay. Mogali. Mobito na nga patay na patay, gigunin mo.
0: Ang tustang piki, agin na na, pura man puta nag makilig niya din atong kasing-kasing magkirig-kirig.
1: Wow, man, diha na yan. Sige, madam, padayon diha.
0: Namina ro na to, murag naglagot, murag pong wala.
1: Oh, murag batuo na yun daan eh, ma'am. Batuo na yun daan eh.
0: Pan, okay, lang, basta katong kamunggay nga pan, kalamunggay pan.
1: Pagkalamunggay pan.
0: Ay, bato. Saan alang kuya, rin mo lang pukong tagaan, di ba?
1: Yeah, sure.
0: Ako ko kuya, masaman ka ang chocolate.
1: Mm-hmm, ang chocolate.
0: Ang
1: mamang yun mo ang kinaham, ang chocolate.
0: Ay, is yours. Ang kapatid na flower. Basta
1: nice
0: chocolate.
1: Sana all.
0: Ako kuya,
1: bukaw
0: niya rin kag chocolate.
1: Yeah.
0: At yung pagkakas, pilit-pilit.
1: Mm-hmm.
0: Ano kaya kuya? Pilit yung pagmahal, basta pang chocolate.
1: Basta kay chocolate, pilit yun ang pagmahal. Sana all.
0: Padayon ako, kuya. Okay. Kasi nagot na kita ng ipon.
1: Sige, go.
0: Guys, sorry kayo. Ha, joke lang. Ano mo pa? Ang sa to ni? Isa kayo tulad ni kuya?
1: Kwanta, ma'am. TLC.
0: TLC kung True Love Conversation.
1: Diba?
0: Kayo, okay na ko mag-alang, sir. Doon na ka. Sige na ko. Maayang gabi rin sa akong mga best friend. Una-una din mo, Kuya Martin. Maayang gabi rin sa tanong mga kawani dito sa Radyo Bagbing. Og Bell FM. Good evening. Absent-minded.
1: Sana wala.
0: Sa mga kadungo na ni Kuya Martin. Absent-minded.
1: Okay.
0: Meron chocolate. Kay Marlene Rabanuel. Kay Lerma G, kay Maisie Mayo, kay GG Hikali niya sa Tunog Diplan, Tambuanga, Cebu, guy. Good evening, sir. Ang display na kong karaan. Kuya Martin
1: rin, mag-request na ko. Yes, o sabi ni may request.
0: Kuan kuya, Mr. Lonely.
1: Mr. Lonely, okay.
0: Victor Wood, by Victor Wood.
1: Dayon, buduhan ako kuya. Yes, sige, sige. Wait lang. Mr. Lonely by Victor Wood. Dayon, yes. Usan usa.
0: Ang ikaduha.
1: Ay, ikaduha.
0: To love you more.
1: To love you more.
0: Celine
1: Dion. To love you more by Celine Dion. Asa naman po si Celine Dion? Okay, to love you more. Okay, by Celine Dion. Alright. Mora ni. Mora ni. Yes, yes na.
0: Kanahang duha kay tuloon na na. I love you naman ako
1: sa okay, sige, sige. Thank you. Salamat. Salamat kayo.
0: Miss Lonely Girl.
1: Wow. Bye-bye. Thank you. It is now 15 minutes past the hour of 8 o'clock right here on 106.3 Bell FM. And of course, we are simulcast with Radio Magting. Alas 8.15 na sa toang programa. And parehinta sa unahan. Here's something from Celine Dion.

0: right here on Bell FM.
1: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw ka balaka. Kay ani ana ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule, atong gamiton. Nerves nga likod, hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Ang sarap.

0: Virginia.
1: Ani ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong ug peppermint. Nga na ila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies ug daghan paguban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga

0: difference you can feel with all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Horas a las 8:30.
3: Kung magkape ka man lang, siguraduha nga makahatag usab kini og kaayo sa imong panglawas. At dunay mga kape nga dili luwas tungod sa mga sangkap na ini. Apan lahi sa uban ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ang sangkap gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity o sa mga tambok, makatambal usab kini sa diarrhea ug makahatag sa muscle strength. Kini anaa sa atong herbal coffee. Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao.
4: Roland De La Cruz, sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
5: Lanong ganahan man kay ka sa kape?
4: Tungod sa Bilabila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Ganahan yun ko, mayo yun siya.
5: Murag makondisyon imong lawas?
4: Oo, kondisyon akong lawas. Nya, basta laskig niya kondisyon, makalihok pag may sa trabaho.
5: Kung di kakainom, murag magluya na ka?
4: Murag luya-luya. Lahi ra yun sa Bilabila Coffee.
5: Makainom?
4: Makainom. Laskig yun.
5: So sa to apa, ganiha pa ka naghulat diri para lang makapalit?
4: Oo, yun. Wagid boss, mahulat-hulat yun ko po. Tungod kay nindot yun ang Bilabila Coffee.
3: Kasi nati ang kini sa mga nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kung magkape ka man lang, mas maayo mga kaparagis nga imong sabayan kini sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Pwede kang magtumar 3 times a day para healthy every day. Ang ato mga produkto, mapalit kini sa inyong mga suking butika. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian Paragis Bilabila.
7: Paragis Bilabila.
6: Paragis Bilabila.
8: Hala girl, grabe ka ka-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
9: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
8: Skin Shop? Asa man dapit?
9: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Parish, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
8: Unsa man ilang mabaligya didto?
9: Daghan ka ayo na skincare products in different brands. Pang acne or pimples, oily, dry ug sensitive skin. Naapos sila'y daghang trending ang mga products sa TikTok and online products para mas healthy imong glow from within.
8: Safe ba na ilang mga products?
9: Oo, ang Skin Shop na ay licensed to operate as cosmetic wholesaler given by the FDA. Makasure dyan ka nga safe o legit ang ilang mga baligya. Kay FDA approved tanang products nila.
8: Nindot lagi ni, murag kinahanglan ako ni ay.
9: Tinuod, affordable na, effective pa. Perfect kaayo para sa imong glow up journey.
8: Glow inside and out with Skin Shop na ginusarang legit Skin Shop distributors sa Zamboanga del Sur. Bisita na sa Trace Arcade Building, ground floor, FS Paris, Gatas District, Pagadian City. Pwede raw sa mo message sa silang Facebook page alang sa dugang impormasyon. I-search lang ang Skin Shop Main nga dunay 97,000 followers.
10: Mag-Skin Shop na! Kaya imong beauty among priority!

0: right here on Bell FM.
1: Uy na, may kaniyan na ka. Ali, mga anak ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Ay, may uy, kung saan ang mga kinahanga naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangiun lang sa nato nak, biwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gyanyo naman ako, dili ko daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kani nato ba? Ay, pagdali diha kaonak, aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy, may problema na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dayta nay?
1: Dili ta man laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas ug singsing agihatag itatay nimo. Ako lang yung lukatong puhon, inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop, ang jewelry store na gadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mo tang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxanne Hotel beside Capital Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.

0: Virginia.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghanang tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghanang tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghanang naayo tumod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna di ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On Target Line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line. Product package o sa kabattle sa Target Line. Food supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon. Gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga

0: Thank you.
1: A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
2: The strongest. The strongest.
3: The Secret of Health on the air.
4: Atong sayron ang mga alternatibong pamagi aron maayo ang atong mga balatian. Usa ka programa sa radyo nga motubag sa inyong mga pangutana, magtudlo ug mohatag og insaktong giya aron magpabiling himsog ang atong panlawas. The Secret of Health.
5: Welcome na usab sa usa ka edisyon sa atong programa nga The Secret of Health. Hatod ginato sa Yes to Health Incorporated og labirigod sa Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Kamusta mo diha mga kaigsunan? Og welcome ang tanan sa atong programa. Kauban gihapon na yung Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Dr. Naturopathy Doc June Alquizar, sa programang The Secret of Health. Atong text line number 0919-0028-117. 0919-0028-117 nga pwede ninyo ipadala ang inyong mga pangutana para mahatagan nato specific nga live advice sa atong programang The Secret of Health. Og labi na yun makaigsunan, kini nga programa hatud kanato sa mas gipakusog og mas gipaepektibo nga Santone Plus Gold.
1: Secret of Health. Health Info.
5: Labi na yun sa makaigsunan nato nga aduna na yung problema sa pagtulog. Sa makaigsunan nato nga gusto na matulog ang huna-huna gustong magmata. O kini ang lisod makaigsunan mo na nga pagmata nimo sa buntag mura kagwan, grugi kayo tan-awon, no? Dili inspired ang atuang aura pagkulang ta sa tulog kay during night time mangud makaigsunan 2 hours before 12 to 4 a.m. diha mangud ang ato ang lawas nagakwan naga repair sa gitawag nato og mga damaged cells og naga rejuvenate. Mao na nga kung di ta makatulog nang lalom nga tulog ana nga mga oras muhatag kini og dako nga problema. Mao na makaigsunan hinungdan sa gitawag nato og mga balatian. Pero ang good news makaigsunan, ang Santone Plus Gold tungod sa iyahang extracted ampalaya aduna siyay phytonutrient nga gitawag og nirolidol. Kining nirolidol makaigsunan nailhan ni sa pagtuon sa mga eksperto sa iyahang gitawag nga sedative og relaxing effects. Usa ka kinahanglan kaayo sa pagbaton og nindot nga pagkatulog kani nga nirolidol properties. Muna nga kung lisod kag tulog, lisod kay kag mag-concentrate especially sa imuhang trabaho, sa pag-eskwela, kailangan nimo Santone Plus Gold ang mas gipakusog og mas gipa-epektibo. Og sa dugang pang pagtuon makaigsunan, nailhan usab kini tungod sa iyang taas nga antioxidant, antifungal, anti-cancer, antimicrobial og anti-parasitic properties. Usap pa lang na kapay to nutrient nga naa diha sa Santone Plus Gold. Kaning gitawag nato og nirolidol. Panindoton pa imong tulog ug ang kanindot makaigsunan atagan ka sa sakto nga pag-relax sa gitawag natong utok. Tabangan pa malikayan ang mga sakit nga fungal ang hinungdan, cancer, microbial og labi na kini mga parasitic ka makaigsunan. Og matud pa gani sa duga nga pagtuon kung i-high dose nimo ang gitawag natog ni Rolidol properties na naadya sa Santone Plus Gold, mupamubo kini sa total worm count by 70%. Kanindot makaigsunan, no? Ginapamubo niya ang gitawag natog total worm count by 70%. So ana kanindot makaigsunan ang Santone Plus Gold, no? Nga makuha nato, no, phytonutrients nga makuha nato sa extracted ampalaya. Ang kanindot dili lamang gud ampalaya nga extracted ang sulod ni ana, napadiha ang gitawag nato og spirulina nga adunay cleansing properties nga chlorophyll, aduna puy garlic nga adunay allicin content nga mutanggal sa mga barabara. Og labi na gyud makaigsunan adunay Santone nga tabangan ka matanggal ang mga bukol-bukol ug malikayan ang mga paghubag sa sulod ug gawas sa kalawasan. Santone Plus Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. o para sa epektibo nga kombinasyon, ubani sa pag-inom og Santron Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C.
0: Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, Santron Plus Cold.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Sa

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa Pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO-certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: draw procedures to guarantee fair and equal chances of winning for all the lotto players. Para sa highlights ng activity kanina, let's watch this.
1: Sa isinagaw ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
2: Lotto Philippines! Get your tickets ready!
0: Let's not keep you waiting! Game time na tayo! Manifest good vibes and let's play Lotto!

0: makikita po ninyo ang 49 jumbos numbered 1 to 49 na nasa loob ng drum machine. Anim na bola ang hihintayin nating piliin for the official Super Million combination this Tuesday evening. And the first number is 44. Ingatan po ang mga lotto tickets. Huwag babasain at huwag paplansyahin ang mga yan. Tandaan, kailangan ma-validate ang winning ticket sa pag-claim ng inyong premyo. The second number is 3. Sa Super Lotto 649, panalo kayo ng 50 pesos pag nag-match ang tatlong numero ninyo sa ating mga winning numbers. And to win, your numbers can come in any order. The third number is 8. Kung 4 winning numbers ang inyong nakuha, 1.2 million pesos ang premyo paghahatian ng mga winners. At para manalo, pwedeng rambo lang mga numero. The fourth number is 31. Sakali namang 5 winning numbers ang nasa ticket ninyo, 1.3 million pesos ang paghahatian na premyo. Reminder to our players to play smart, to play safe, and play responsibly. The fifth number is 6. Lotto fans, very easy lang maglaro ng Lotto. Magtanong lang po ng game mechanics sa ating mga friendly Lotto tellers. And for the sixth and final number, we have 49. Again, here are the official Super Lotto winning numbers. We have 44, 3, 8, 31, 6, and 49 in any order for the jackpot prize of 40,607,323 pesos and 57 centavos net of the agent's prize commission. Coming right up is the much-awaited Ultra Million jackpot. We will play right away after this break.
1: Bahagi ng taya mo ay para sa bayan. Kung para sa iba, ang Lotto ay game of chance, para sa kanila, ito ay fighting chance. Dahil sa PCSO, bawat taya may kawang gawa.
0: Ultra Million pa premyo, ready na! Walang nanalo ng jackpot sa Ultra Lotto draw noong linggo. Na. This time, 58 jumbos numbered 1 to 58 po ang nasa loob ng draw machine. Still, machine lang ang pipili ng 6 na bola for tonight's winning combination. The first number is 1. Sa mga jackpot bearing games gaya ng Ultra Lotto, paghahatian equally ang jackpot prize kapag dalawa o higit pa ang ating jackpot winners. The second number is 58. Masaya ang manalo sa Ultra Lotto draw sakaling makuha ang 3 winning numbers. Panalo kaagad kayo ng 100 piso. The third number is 25. Getting 4 out of the 6 winning numbers, 1.4 million pesos ang premyo pag-aatian ng ating mga lucky winners. The fourth number is 43. Sakali namang 5 numero ninyo ang mag-match sa winning combination, pag-aatian po ninyo equally ang 1.5 million pesos na premyo. The fifth number is 26. Lotto fans, huwag maniniwala sa mga nagsasabing mabibigyan kayo ng tip ng mga mananalong numero. Scam po iyan. And the sixth and final number is 16. Philippines, here are the official Ultra Lotto 658 winning numbers. In any order, we have 1, 58, 25, 43, 26, and 16. In any order for the jackpot prize of 76,305,973 pesos and 15 centavos net of the agent's prize commission. Of course, we are not done yet mga kalaro. Sasamahan naman kayo ni Eve Humakot ng panalo mula sa Digit Games.
2: That's right, Ashley. Kaya Digit Game players, kayo naman ang may chance manalo. Pero bago ang Digit pa premyo, narito po muna ang latest sa Lotto. Panoorin po natin.
3: Sa halagang 25 pesos, mas malalaki na ang jackpot prizes na pwedeng mapanalunan. Mas pinalaki pa ang consolation prizes sa ating Lotto Game variants. Sa Lotto 642, 1.1 million pesos ang premyong paghahatian equally ng mga makakakuha ng 5 winning numbers. 1 million pesos naman ang paghahatian ng makasiswerte ng 4 winning numbers. Mega Saya rin ang manalo ng consolation prizes sa Mega Lotto 645. 1.2 million pesos ang paghahatian ng mga mananalo ng 5 numero habang 1.1 million pesos naman ang papremyong paghahatian ng mapalad na makakakuha ng 4 winning numbers. Super exciting ding manalo ng Super Lotto 649 Consolation Prizes kung saan 1.3 million pesos ang paghahatian ng winners ng 5 numbers at sa mga makakaswerte ng 4 na nanalong numero, 1.2 million pesos ang paghahatian among lucky winners. May ingranding consolation prizes din ang Grand Lotto 655. 1.4 million pesos ang prize na paghahatian among those who got 5 winning numbers. At sa mga pinalad na manalo ng 4 numbers, 1.3 million pesos ang inyong paghahatian equally. Todo na rin ang consolation panalo sa Ultra Lotto 658 with 1.5 million pesos na paghahatian ng lucky winners ng 5 nanalong numero. 1.4 million pesos naman ang panalong paghahatian ng mga nakaswerte ng 4 winning numbers. Sa PCSO Lotto, mas exciting na maglaro dahil mas pinalaki ang premyo sa bago nitong presyo. See posters and print ads for details.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to the DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number DSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You're listening to DXBZ 756 ang Radyo Bagti, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication with permit number BSD-0328-2023 with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission.

ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Charlotte, my love. Mangutan ako nimo, mahal ko nimo, o dili?
1: Dili.
0: Puslan lang way nagmahal, may pamatay.
2: RMN Production Center. Mudalit ka rin yun yung nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon. Bud-bud-bud o pipinka.
0: Nganong mauman kini ang akong kapalara? O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko din eh. Anong matibway ni tanan?
3: Pahidigo! No. Bada.
0: Bati asa ni mong naong huilak. May uy, masakang sa tadiro.
3: Isamot ka bati mong naong gamihilak ka ba jigaw?
0: Gikan ka lang. Dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
3: Dugo! Dugo!
0: Na ang silan ko.
4: Imo na ko, Checo. Pero, bakas niyon ako. Gato na ako ikaw.
0: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Si na lang!
4: Bunsa!
0: Duna na'y laing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way lain kundili si Takla.
5: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
0: O Takla, mauna'y tinuod. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabhiun tungod nimo. I can't live without you.
5: Jacob.

0: headboard o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Ma in love. Sound engineer Reiki Bangis Garing. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Budbud og bibingka.
1: Kining drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Plus Liniment Oil.
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubosan ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ugi padayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
4: So kadyod pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyun sa ka-usaban. O kalimpyo sa ihang lawas kay karon sukad nga nag-apply mananag yoy ka kalainan nga nausab na gyud buspad to siya karon may nakayo
5: taas din sugar sa mga asawa sa
4: 11.7
5: karon
4: karon nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud na no, result
5: uning baba,
4: baba na gikan mong kudiha
5: unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw.
4: Ang akong ikasulti sa kadtong nagamit og bilabila capsule, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
5: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
4: Evangeline Cañete.
5: Simong
4: bana Amado Cañete.
3: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

Hi, hello, hello, hello, hello, hello, hello, mga igala, kumusta? Yan na sa inyong higalas kanginan, Ray Arellano. Ah, makiguban na sa ninyo. Niling makalingaw nga sugilano, napansadili pa, shout out time! Okay, shout out, lamak sa lamak pinamungahan, Lando Aligyoho, Erwin Lucero, Nora Shalungo, Pauline Shalungo, Naida Pangan, Barangay Captain Belin Katamisan, Gilbert Alidon Serna, gikan sa nagpungasi na mong kauban, Wildline si Pedro Pungasi. Una yung lahat na ito, shoutout si Divine Gonzalez, diya sa Carmen Davao del Norte. Si Miji Virdijo, diya sa Inayawan, Cebu City, Rosan Ivy Murratas, Ray Alfred Lino, Mary G. Ligaspi Hira, ay kung sa muka kay Kapoy pa ko. Rani Badboy mo na mo, o si Clita Tuna, gika ni BSI, among founder sa BSI, bangag sa ilong oji kumpok rakas among writer director. Nya, lain sana ato pasalamatan, alam pasalamatan naman mo nag-sponsor. Si Hubin Ginilina Ninyo, Harold Garcia Ramirez, si Wenmar Cortez sa Paro Cebu, Mark Lloyd Aligoho, diya sa Sugod, sa Kugon Cebu. Okay, si Cesar Ryan Gabaong, Father Roy Espera, Ray Horbura, si Madam Vilma D. diya sa Bourbon Cebu. O si Doktora Geneva Balaan diya sa Talisay Cebu. Gikan niya po ni BSI, Writer-Director O.J. Kumpok Rakasa. Okay, palayo na mga ikala. Atong may numduman ng biabot na sa Bisaya sila si Bugart o si Gerlich. Una sa lang bahin, padung lang mamisita ang atong bida nga si Jigo uban si Nunoy. Pero may nakita kunos lang ungo nga perti kunong nakaratilog dagan lang pastilan. Dalawa dyan yung mga kanahanggag ko. Pangus-pangus kong aging Nunoy. Sas, si Don Arturo Radiay ang nagsuka. Pastilan. Una dito sa panimay nila nilalat. Ingon ini ang nahitabo. Ikala, niya din nila sumpay ni Gatok Sugilanon. Budbud, budbud, oh, bibingka.

0: Ayaw lagi pada yun. Baidjiko! Mastos kiyo!
1: Mao'y nakapapukan sa kundughan. Wala ko'y laing pangitaon pa. Si Lalat, wala'y lain pa.
2: Oh, Checo.
1: Maong sugtan ako, Lalat. Aron himuon ko ikaw reyna sa akong kasing-kasing. Tutal, wa naman si Bugat. Tuwa naman sa laing buwak maniba. Maong Lalat, sugtan ako, please.
2: Pero, Checo, di ka kumagmahay kung sugtan ta ka? Dili ka?
1: Ah, humot kong Lalat. Dili og dili yun ka magmahay.
2: Sugtun ka din ako siya, no? Tutal, daga magkwarta ni putot na lakong. Unsa ka, no? Pero murag di man kayo, eh.
1: Lat, nahilom ka man, God?
0: Lat, tubag na, Lat. Ayaw pa siging patrailing di, ha? Tubag na. Sugtan na ning akong amigo, pero magkapauli na, mi.
1: Unsa man, Lat, sugtun ko ni mo. Isugot na ba ko ni mo, uy?
0: Tagawa, di kang dialog, Lat, ha? Lalat, Jigo, gisugotan na ka. Imo na nga kung lawas o kalang.
2: Sorry, Jigo, pero di mangyod matay ko, eh. Mura ko gray nang magpakasalon niyang bakok kang.
1: Uy, kasakit!
0: Bangag sa ilong! Malasa, oy! Busted ka ba, Jigo? Ah, 6 fouls, ejected! Uy, ala, kinsa mo itong cellphone?
1: Di ron ako, ah.
2: Oh, ako ron. Ay, kadiyot, ha?
1: Oh. Unya na nalat! Klaruhi una ko. Konwa na bagi ko'y paglaom ni mo. Kay mo pauli na lang ko ngal. Luhaan!
2: Si Bugat kining nanawag!
1: Uswa! Tumas! Sapo!
0: Bangag sa ilong! Ilaw sticker! Ewan makabati, Mel!
2: Tubagon ko, Dayan. Hello? Bugat?
3: Kumusta na? Okay pa ka lang?
2: Bugat, ikaw kini!
3: Ola! Og ni Agron, sa atong probinsya.
2: Oh, tinuod ka? Niya ka sa atong dapit?
3: Hmm.
2: Salamat, Bogart. Salamat na may balik katungod na ako.
3: Nasayop ka lang. Wa ko mo balik tungod di mo.
2: Unsa?
3: Di pahibawa talang ka. Aron sa ingon, sultihan kang di na magsamog pa sa abong kinabuhi ni Girly Anthony.
2: Bogart?
1: Yes! Yes!
2: Unsa ko nang ipanulti ni mo? Tarunga ragot ko?
3: Ay nalimig sa muka pa ni Girly Anthony din ni na Lalat.
2: Oh.
3: Ang hatagi na may isa mong kagawasan. Pasagdi may magpuyong malipayon. Tumad kay Lab na kayo na mo ang usag-usa.
2: Oh.
3: Og kan magkatigom ni kami kwarta, magpakasal nami sa tanang simbahan og kapilya.
2: Hanggaw ka! Mahaya ni mo ni Bogart sa tibuok ni mong kinabuhi!
3: Og nga nung magmahay man ko?
2: Tungod kay ako lang ang babae nga tinuoray nga nagmahal ni mo sa tibuok na kong kinabuhi og kalag. Andam ko mabuhat sa tanan mong gusto sa nga sa kung dako kayong gugma ni mo. Pero imo lang kong giusikan, Bogart. Og gipuli ni mo ang babaeng batanon apan bagagnaong mangingilog!
3: Sorry, Lalat. Hindi na ko ni mo. Napanoos ng chicharon. Period. Say bye.
2: No! Hello? Hello, Bogart? Bogart, tumagaon ako! Hoy! Hoy ba!
4: Unsay sunod nga mahitabo.
5: Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, da na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susimal Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
6: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik kung palit sa ito ang Pragis Bilabila Herbal Capsule.
7: Tanarawang ko andong, kanina yun akong jabiti. Mm. Yeah, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsul.
6: Ikapila man mo sa imnon?
7: Sige, katulo sa isa kaadlaw.
6: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa tuwang pagagis?
7: Dili ko kalakaw oy. Hmm? Tanaw ra ko nang kuan sa kung sa kuan oh, diabetes. Kani oh, oh. Pero nagbintin lang ko agi ko mobiya hantod mo sobra tuig na. Hantod garon. Eh parang way problema.
6: Haplas nagagamit ka haplas sa nay?
7: Haplas niya. Haplas sa paragis sa gamit ko. Susi madagsaan.
6: Tagaasa.
7: Takan upper limatok.
6: Unsay maingon nato sa ato ang mga kaigsuunan na yun, nga naminaw kagun.
7: Kapito na ako sila, nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis. Kaya ako na ulian yun ko.
5: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika, ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila. Aron kitang tanan, healthy. Anytime, all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihaplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
8: Usay mong kasinatian sir?
9: Patinood lang yon ako biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Bilio Network Bank messenger ko. Biyahe ko mati ito Tagom. Kada adlaw gyud na sa panahon nga ulan init masugatan ako. Maminod akong kalawasan, akong tiil, kay tungod lagi ning ula ito masugatan, biyay mati ito Tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun, nga haplas, nga bilabila, kaluoy sa Diyos, mawala gid akong paminod sa akong kalawasan.
5: Si Dodong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
9: Sa bilabila haplas yun, kay mauna yung makahatag, katong mag-uuma, nga maabtan og ulan, init, pag uli nyo, haplas yun sa bilabila. Barato ra. Haplas bilabila. Tinood yun. Ako nasinati na ako karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yun kaayuhan sa akong panglawas. Bilabila yun. Nga haplas yun. Bilabila. Na ako sa Ginguna, Purok Sumikap Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong Angga Dodong.
5: Usa kakasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Puno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumar niya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
10: Ako dai si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Na ako'y pulip dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis kay ako nadunggan sa radyo, then kuan kanang naang nakapalit mig 20 pieces pura to akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag-bleeding at to sa diya nag-spotting manggog ko. Sige, kuan ka nang mawala, di mo palit na po doon, ginagmayra ba, di mo nakulbaan ako. So nitry ko. Karon pag-uban na akong inom sa 20 kabuok, nawala naman ang akong spotting.
11: So nakita rin mo nga aprobin ang tested yun ang kaibigtibos.
10: Yes, oh yes, maayo jud ang kan paragis bilabila capsule.
5: Proven and tested gayon ang pagmaintain sa paragis bilabila herbal capsule kay si Tata Turno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil. Aron lami ang inyong pagkatulog matag gabii. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
0: Ala? Ibaste sa kang bugar? Gitapwira ka na?
2: Hanggaw siya! Buwag siya! Yabagoy batasan, bitin, traitor!
1: Karoon lang! Tubag ako! May pag-asab ba kunin mo? Kay kunwa na aw! Magpalayo na lang kunin mo! Di lang ko mamugos! Magpalayo na lang ako kunin mo!
0: Ay, tama na lang, Benjiko, oy. Umauli na lang ta. Huwag na lagi kay pag-asa pang lalang.
1: Pero, huwag man siya mo tubag.
0: Ayun na lang kung yung pabot na kung ang iyang tubag. Kaya masakitan ka lang sa kamatuuran.
1: Ha? Isipon kung huwag na ko'y chance ni mo lalat. Kay huwag man ka mo tubag na ko, ah sige, humutong lalat. I love you. Goodbye. Tanabay nunoy.
2: Ay kadiyat sa good gum.
1: Mag-gum ka ron. Ngano man?
2: May chance pa ka na ako, oy.
1: Tinood, kalat? Yes! Yahoo! Woohoo! Yes!
0: Yahoo! Yahoo! Yahoo! Yahoo! Yahoo! Yahoo! Yahoo! Yahoo! Yahoo! Yahoo! Yahoo!

0: Mingaw na ang haya ni Mama Simala. Ako nalang tao nga nagtikaw-tikaw.
1: Baga!
0: Mingaw, kid. Kaya man ako pasugali. Maungway ni Bilar. Alauna na skadlaon. Duka naman ko eh. Matuhog na ko. Anhin na lang ko din himaghugtong sa iba pa sa lungo ni Mama Simala. Masimala. Ganong iba ba kong kipihaan? Ganong man, ma?

0: Anak, anak pagmata, si mama ni mo kinisimala. Takla.
1: Ma, nakiksulti ka na ako? Dili ba patay ka naman, mama simala?
0: Ang lawas ko lang ang namatay, anak. Apan ang akong handumanan. Kanunay uban kanimo. Dili malimtan og mapapa sa imong dukan. Magpakabuhi kini hangtod sa atong katapusan.
1: Ma,
0: mupanaw na ako, anak. Sa layo kaayong dapit. Og hinumdumi kini. Mubo lang kaayo ang atong kinabuhi nga itakal sa kaliputan. Gusto kong magpakabuhi kang puno sa kalipay o kamaya.
1: Ma!
0: Panahon na usab. Ngahatagan mong atensyon ang imong kaukali. Paglipay. Kay kitang tanan, lumalabay lang. Adios, pinangkong anak. Adios.
1: Ma! Maayaw! Ayaw ko layo na ako, ma! Ayaw kong biyahe! Ma! Masimala! Tam ko na di ang tanan. Nagkiksulti si mama simala na ako. Pinaagis akong tam ko. Huwag nanugon siya nga. Nga panahon na ang hatagan kong atensyon ang akong kukalingon.

0: Kung sana'y marapikat, mularga kas Mindanao.
1: O, Diego. May suwat kong nadawat sa anak sa kong isuon nga to ang magpuyo sa Iligan. Nagpahibaw nga patay na nga kong manghod.
0: Uy, si Tia Maria Makiling?
1: Oh, gikan ni Diego sa imuigagaw ang maong suwat. Ang anak ni Maria Makiling.
0: Maubanay? Unsa may iyang ikamatya ni Tia Makiling nay?
1: Naligsan sa Tartanilla.
0: Unswa?
2: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron daghang balatian ang atong mahiaguman si Miraflor Manaytay daghang mga balatian ang giagwanta maayo kay nagparagis bila-bila atong paminawon
3: ay dati man good sir nga communication dili normal din nagtake kung atong kuan ang gustin na bila-bila. Paggamit na ko ato, magkuan naman ang akong menstruation, nag 5 days, tapos kusog-kusog na ang akong red blood. Medyo half man kog mata, kanang gili na gani siya, sir, sakit ito, suksad, law. Namagod yung ginatik na, kung sa diabetes ba, marag makapuhol, gani, kaya maghila, bako puto-puto na, kay mga dagko kayo, marag luwag, kaya inon. Pero sa paragis, pag inom na ako, okay man siya, wala mo ko iba, tinga, luwag akong puto-puto. Normal akong pagbawa, nag-reduce ko ba, medyo tambok ba ako, sir. Nag-inom man po itong inyong kape bitaw. Ang ginom na ako, katong inyong kape nga paragis. Pag inom na ako sa inyong kape, sir, kanang normal na ako magbawas, may gaan-gaan ang akong lawas. Ginagamit po ko sa inyo hanga plus, sir, nga bila-bila liniment oil. Kay ang ako mga anak sa dagan manog mga katul-katul sa tiil, kanang magpula-pula bitaw, sir, nga pagkutkutun ganin kay magtubig. Ginaplasan ako, pag-aplas na ako ato, nagkuan ng ilang mga samad, sir, kan mga pula-pula, nag-ugabod siya, sir. Si Mera Flor Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
2: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sa... resulta sa pagkahanap sa pananaw, dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug tagad pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bonbon ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Fracasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Magkape ka man lang, siguraduha nga makahatag usab kini og kaayo sa imong panglawas. At dunay mga kape nga dili luwas tungod sa mga sangkap ni ini. Apan lahi sa uban ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ang sangkap gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity o sa mga tambok, makatambal usab kini sa diarrhea ug makahatag sa muscle strength. Kini anaa sa atong Herbal Coffee. Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao.
4: Roland De La Cruz, sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
5: Anong ganaan man kay ka sa kape?
4: Tungod sa Bilabila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Ganaan yun ko, mayo yun siya.
5: Murag makondisyon imong lawas?
4: Oo, kondisyon akong lawas. Nga... basta laskig niya kondisyon, makalihok pagmay sa trabaho.
5: Kung di kakainom, murag luya na ka?
4: Murag luya-luya. Lahi ragyod sa Bilabila Coffee.
5: Makainom?
4: Makainom. Laskig yun.
5: So sa to apa, ganiha pa ka naghulat diri para lang makapalit?
4: Oo, yun. Oo, yun. Boss, mahulat-hulat yun ko. Tungod kay nindot yun ang Bilabila Coffee.
3: Kasi nati ang kini sa mga nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kung magkape ka man lang, mas maayo mga kaparagis nga imong sabayan kini sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Pwede kang magtumar 3 times a day para healthy every day. Ang ato mga produkto, mapalit kini sa inyong mga suking butika. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Rock, rock, rock.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ano sa Radyo Bagting o Bell FM, alas 5.
2: 106.0 Bell FM. Radyo Bagting.

0: katimanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangno og pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita og kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Dinhilang sa lanog sa bagtingan. Ug-ania ang tigpalanog sa bagtingan. Nagpaminaw kamo sa lanog sa bagtingan.
1: 106.0 Ang buntag ganatong tanan mga kabagting o kabalkada. Good morning sa mga naglatas na niining sayos buntag sa nagadaiyahang partes kadalanan na dinhi sa Sambuanga Peninsula ganait nga mga lapit. Ang buntag sa itong mga magpapatigayon laban lamang gihapon ang itong mga trabahante pribado man ang pagpubliko nga mga trabahante diha hala sige padayon paghihapon. Asang importante ning buntaga nakapasalamat sa tas kahitasan gamikan kay gibuligan na sa taglaing higayon. Magalain sa mga hugnas kinabuhi o gadunay libreng hangin nga giginhawa. Sangalas kinatibok ang puwersa sa News and Public Affairs Division sa Baganyan Broadcasting Corporation. Siyempre, pagikan sa technical team, nga tunos mga bagting reporters, aminaw sab nga mo tunol sa mga balitag impormasyon ni ining higayuna. O ganaan na kita mga kabagting o kabalkadas. Sa buwan sa Mayo na kita mga kabagting o kabalkadas. Nanata sa... Unsa naman taron pizza? Unsa naman pizza haron dong? sa is... Okay, yung samning ako ang giatubag inyong setting sa computer. Okay, 7:58 then 5:04. 5:04 2026. Malibo ko gasa kumutan aw. Okay, good morning kaninyong tanan. Sige, sugda na natos pagtunol sa mga bulyada sa mga balita. Apan, maguna-una ta sa mga headline.
0: BTC Headlines.
1: Uluhan sa mga balita gasayuran dinis tong pagbanaguban naunta mga natala o gadin mga follow up reports mga kabagting og kabalkada. Abot na itong duha ang nakabsan sa kinabuhi gusa ang naangol sa aksidentes kadalanan dito sa Kumalara. Follow up report kini mga kabagting og kabalkada samtang sa dugang pang headline 50 milyones nga farm to market road gisugdan na sa DAR dito sa sindangan sa Buanga del Norte. Kampang headlines, dulan 2 million nga shabu, lakip ang mga bala na recover human human sa maduguong operasyon sa Lanao del Sur. Headlines paghapon, gikan sa BBC News Center, DILG9, gipaligon ng ilang puwersa, pinagi sa 22

0: ang publiko nga dili pwede kaunon ang tanang klase sa kinasun ug alamang nga nagikan sa duman Kilyas Bay. Apil na niini ang lungsod sa Kumalarang. Apan ang mga isda, nukos, pasayan ug alimango pwede og sepra kaunon basta presko kini, limpyuhan ug saktong pagkaluto o kinahanglang kuhaon ang hasang ug tinai ay hapalutuon. Magting 43, Jean Sanchez lumabang sa BLFM ug sa radyo Pagting.
1: 106.6 FM. Ala 5:15 na. Sabag tingog kabukada sa manang niya kinahanglan gid bisan pag dunay presensya o wala. Pero kinahanglan gid nga sa tong pagpanluto ato ginang lutuon pag-ayo ha. Ang mga isda diha o di ba ka lamang dagat, produkto sa dagat ay diha manggod sa iyang mga ginhawaan, lakit na sub sa iyang hasa, inang lang malimpiyuhan, inlutuon o dili kay tama sa pagkilaw-kilaw o kaning pakurat-pakurat. Inang lang yun nga lutuon pag-ayo. Aron nga ang safety, masiguro, siguro na to atong kaluwasan, syempre sa mga ningkaon, miyembros to ang pamilya, mga kabagting o kabalkada. Sa dugang pang mga kasayuran, hindi pagyapo sa itong pagpanag-uban, tabok na nga to sa Lanao del Norte. Gumikan kay sa mga natala dito sa Maong Dapit, Dulan, 2 million nga shabu. Lakip ang mga bala na recover human sa mga dugong operasyon sa Lanao del Sur. Lanao del Sur ang sulat. Din mo si Piet. Sa Lanao del Sur, ogadiin ang detalye sa report ni Bagting 28 Kimberly. Namawak! 106.6 Gibana-bana nga mukabat sa 2.1 million nga kantidad sa gituon sa buo ang na-recover sa gitaguan sa usa ka wanted person nga target sa Juana Tavares sa Barangay Katugunan Buadipo sa Buntong, Lanao del Sur ngayong Mayo 4 sa Buntaga. Gikumpirma ni Lanao del Sur Police Director Colonel Cesar Cabuhat nga nahimong madugoon ang operasyon na human giingong giatake sa usa ka sniper ang hiniusang puwersa sa PNP, Special Operations Group, Special Action Force Consafa, o Buadipo sa Buntong Municipal Police Station. Gawa sa ilegal na droga na recover usab sa lugar ang mga basso sa bala sa M16 na duha ka wala may buto nga bala sa M203, guban pang ebidensya. Matod pa ni Colonel Cabuhat, gikan sa likurang bahin giatake sa sniper ang mga tropa, hinungdan nga dito nakatutok ang atensyon sa mga operatiba, hinungdan nga nakaikyas ang tulog ka mga suspeka. Dugang pa sa opisyal, mukaba sa upat karmadong individual ang namusila, gikan sa layo o nadapita, doon sa gitaguan sa target na si Suka Air Biongkata. Gituuhang adunay duha sa mga armadong lalaki ang posibleng naigo apan nakaikyas gihapon. Human sa engkwentro nga nakapahadlok sa mga residente, gipahigayon ang clearing operation sa Lanao del Sur PNP, uban ang tabang sa lokal nga panggamhanan. Sumala pa ni Cabuhat, personal na mitabang ang vice alcalde sa house to house verification na aron masiguro ang kaluwasan sa mga residente. Sa pagkakaroon, may balik na sa normal ang sitwasyon sa maong lugar, samtang padayon ang manhunt operation sa mga otoridad, batok sa mga suspek. Bagting 28, Kimberly Namuag sa BLFM o Radio Bagting. 106.6 FM. Ato mga kasayuran gikan sa Sikbit nga mga rehiyon, mga kabagting ug kabalkadas, palayon pagyapon tus pagtunol sa mga balita ni Lanao sa Bagtingan. GSPPO gipangunahan ng turnover of office alang sa Lakewood ug Tigbao Municipal PNP Stations. Ang detalye sa report ni Bagting 27 Daryl Ayaay.
2: BBC Live Report.
3: Gipangunahan sa GSPPO ang seremonyas alang sa pag-turnover sa opisina alang sa Lakewood o Tigbao Municipal Police Station ni atong alas 9 sa buntag, Mayo 5, 2026 dito sa GSPPO Conference Room, Camp Abelon, Lumbia District, Dakbayan sa Pagadian. Ang mga seremonyas gipangunahan ni Provincial Director Police Colonel Bonifacio B. Arañas Jr. o gitambungan sa mga personahe gikan sa PHQ, Lakewood MPS o Tigbao MPS, uban sa representante estudyante sa mga mayor o munisipyo sa Tigbaw o Lakewood. Sa iyang mensahe, gihatagan na o gibugato ni Police Colonel Arañas ang accountability kung panubag, proactive policing o ligon nga pagpangulo sa mga unit commander. Iyang gibanduan ng tanang opisyal nga pakusga ng mga paningkamot batok sa kriminalidad, taliwala sa gipaabot ng pagsaka sa mga krimen, batok sa kagtangan kung crimes against property, lakip na pag-usba sa presensya sa kapulisan, saktong pag-deploy sa mga personahe o pag-profiling sa mga nailang sadaan. Gipasiugdahan usab nini ang panginahanglan alang sa mga operasyon nga nakabase sa intelligence, ilabi na pinaagi sa target ng mga kalihukan sa Sacleo kung simultaneous anti-criminality and law enforcement operations. O gipahinumduman ang mga commander nga magpabiling mabinantayon, ilabi na sa katapusan sa simana, kung kanunsa mas lagmit mahitabo ang mga kriminal nga kalihukan. Nagkanayon si Provincial Director Arañas, tumong nini mao ang pagkabot sa zero incidents matag 24 oras pinaagi sa mga proactive nga paningkamot. Nanawagan usab siya sa tanang personahe nga magpabiling disiplinado, abtik o dedikado sa pagpatunhay sa kalinaw o kahanay sa ilang tagsa-tagsa ka mga dapit nga sakop. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Bell FM o Radyo Bagting.
4: 106.5.
5: Oras sa Sibian sa Radyo Bagting o Bell FM, alas 5.20 na.
4: 106.5.
6: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
7: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
8: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Hinimo sa Said Marketing Incorporated. Tatak magaling.
9: Sample Plus Gold.
10: Ako si Jubilin. Na ako'y gueter. Unya nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan. Ni kupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
9: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Si Delphine Hitizo, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
11: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong bigamit, kogon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
9: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
12: Bay, ngano man na imong giputlan ang sanga sa imong kakaw?
13: Ay, nag-rehabilitate ko sa akong kakaw. Nakakaton ko ani sa training akong gapilan.
12: Para asa na?
13: Ang kakaw rehabilitation makatabang nga mas musulod ang kahayag ug hangin sa kahoy aron mas malikayan ang sakit sa tanom ug masilti ang bunga.
12: Mayo gyud nga nag-appeal kag mga training kay daghan kayo kag makatunan. Mapil sad ko ana.
14: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitahan ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.
15: Ang

0: Virginia.
1: Pasok mga suke, nangita ba kag ligon, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Jubilin, na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
2: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
4: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
5: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
6: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko.
5: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Hello po, Alden Richards po ulit. Una po sa lahat, maraming salamat po sa lahat ng mga nakapag-file at nakapagbayad na ng kanilang buwis. Para naman po sa hindi pa nakakapag-file, may good news po tayo dyan. Pinalawig po ang deadline ng paghahain at pagbabayad ng inyong annual income tax return. Kaya may oras pa po kayo, siguraduhin makapag-file at makapagbayad bago po ang bagong deadline. Mas madali na po ngayon, maaari na po kayong mag-file online gamit ang EBIR forms o EFPS o pumunta sa pinakamalapit na tanggapan ng BIR. Tandaan po, ang hindi pagpa-file o pagbabayad bayad sa tamang oras ay may kaakibat na penalties. Mag-file at magbayad ng tama at nasa oras.
8: Nang paminaw ka mo sa Salano sa Bantingan.
9: Alas 5:28 na mga kabagtigong kabalkada, sa gihapon nagpahimang na usab ang buhatan sa NTC Region 9 nga nanayon gid magbabinantayon ng tanan, ha, dili magyud kumpiyansa, magsigig tuslok-tuslok ana mga dili legit o wala na verify ng mga link, ha.
6: Matod palagi, ni katagayod sa bisan asa, labi pa sa kanibitong mga messages o malisyoso ng mga links na nagalap nagpinagi sa text messaging o online platforms. Bisan asa ninyo makitaan. Kunya, convincing na magigayo. Ano ni mga mensahe nga nagpakaroon ingnon nga gikan sa bangko o gikan baka sa ahensya sa gobyerno o mga telecommunications companies aron lamang nga makapangilad? Ang ayan ninyo hinumduman. Ito mga katawan nga dili gayud magpatakag click sa dili pamilyar nga mga links o dili maghatag og personal nga mga impormasyon o one-time password o paniguruhon ang pag-verify sa tanan nga mga mensahe nga madawat o palihog. I-report dayo ng bisan unsang mga kahadlukan, ikabalakan ng mga mensahe nga to sa inyo mga service provider o sa NTC Region 9 na nga kinigilayon ng mahatag nga nag-aksyon. Kini nga, opisyal nga pahibalo gikan sa NTC Region 9. Alas 5:29 na mga kabagting o kabulkada sa paghihapon sa itong pagpanag-uban. Siyempre sa inyohang mga pagpanikaysikay kanunay niya gusto gid mo kanunayng lagsik ang panlawas. Aw, given na gid na kinahanglan gid na itong atimanon na itong panlawas kay nga itong panlawas raba mo na ito ang kinibitong magamit. Muna ito ang hinagiban na rin sa makapadayon tapos ng mga trabaho uno gimbuhaton. Ay said panyawan herbal capsule plus mangosteen makatabang gini sa pagpababa sa high blood pressure, mayuma, goiter, ulcer, gout, TB, bato sa kidney, gallstone, diabetes, ug kun bukol-bukol ug tumor. Apil na ganin ini ang polycystic ovary syndrome, menstrual disorder ug uban pa. Ang said panyawan herbal capsule plus mangosteen ang milagrosong kapsula na produkto sa said marketing incorporated kay Basta said marketing tatak. Magaling. 106.6 Ikaduhang bahina sa tuwang pagtunol sa mga update o mga kasayuran mga kabagting o kabalkadas. Dahon na to ang mga natalagikan usaba sa mga report ni Bagting 17 Florence sa FEMA mga kabagting o kabalkadas kining construction worker nga taga Aurora na dakpan dito sa Misamis Oriental gumikan sa duha kaihap sa kaso nga qualified rape. Ang kompletong detalye ng sayran ng pagbanaguban sa lanog sa Bagtingan. BBC
0: Live Report. Tigagol na subog daw nga rihas ang usa construction worker nga nagpagidaron og 36 anyos nga residente sa Aurora Zamboanga del Sur human kini nga nadakpan sa Zone 3 populasyon Opol Misamis Oriental. Ang nasangpit nga individual na pag-awasan kinig warrant of arrest kaniyatong April 16, 2026 pinagi sa presiding judge sa RTC Branch 30 Aurora Zamboanga del Sur. Kung nailaw sa kinig SF top 3 most wanted person na provincial level gumikan sa duha kaihap sa kasong qualified rape ilalam sa Article 266-A nga dunay kalabutan sa Article 266-B o sa kasamtangan na kini ang gibalhog na sa Opol Municipal Police Station na o nagpaabot na lang usab sa kasong ipasaka bato kaniya. Bagting 17 Flores of FEMA sa BLFM o Radyo Bagting.
6: Sa laing bahin usab nga usa sa mga kanibitaw makaluluoy kaayong panghitabo nga natala des kumalara nga dunay follow up report si Bagting 28 Kimberly na muwag labot sa duhang nakabsan sa kinabuhi gusa nga angol sa road accident sa lungsod sa Kumalarang niyang detalye. BBC Live
10: Report. Duha ang namatay samtang usang naangol sa nahitabong disgrasya sa dalan sa Puro Crossing, Barangay Poblasyon, Kumalarang, Zamboanga del Sur, pasado alas 4:43 sa buntag, Mayo 5, 2026. Base sa inisyal ng investigasyon, nalambigit sa maong insidente ang usa ka Fuso aluminum wing van truck nga gimaneho sa 29 anyos nga taga Cagayan de Oro City ug usa ka Kawasaki Barako nga motorsiklo nga gimaneho sa 22 anyos nga lalaking taga Luzon Valley, Pagadian City. Gikumpirma sa kapulisan nga ang driver sa motorsiklo ug ang iyang 20 anyos nga babaeng angkas namatay dayon sa lugar sa aksidente tungod sa kakusog sa impact. Usa sa mga biktima na bangga ug napasok pa ilalom sa ligid sa wing van. Samtang usa pa ka 17 anyos nga babaeng angkas nagkaanggon og mga samad ug gidala dayon sa ospital aron matambalan. Paspas nga na responde ang Kumalarang Municipal Police Station ug padayon karon ang imbestigasyon sa mga otoridad aron matino ang hinungdan sa maong disgrasya. Bagting, may tiotso Kimberly na muwag sa Ball of M o Radio Bagting.
9: 106.0 Radio Bagting. Na ang disgrasya mga kabagting o kabalkadas, pero mas pa mag mas maayo nga magpabilin nga magmabinantayon sa pagmaneho. Di pa kung makasunod ta og mga dagko nga mga sakinan, dagkong truck, kusog nga mga nagdagan. Kinahanglan gid nga makanunayon ta nga mag-amping istong pagmaneho ug kinahanglan usab nga kompleto gyud og mga kinimitaw accessories nga to mga gisakyan aron makabantay din ta kung dunay nagsunod. O sa tong atubang dili ta magpa-distract sa tong pagmaneho og labaw sa tanan mga kabagting og kabalkadas, kanunayon gayud nga mga liya samtang kita nagbiyahe. Oh, kaya di bagyod matag na. Tanan, alas 5.34 na din sa itong pagpanaguban. Ang tulumanon, usab nga nag-abag nini nga itong programang Lanog sa Bagtingan. Ang Vitron Vitamins Plus Iron, labi pagkog medyo sugod na kaglimtanon diha. Lolo og lola, ate og kuya, mamagpapa, lakip na ang mga estudyante na itong samtang nagbakasyon ng itong mga tinunan. Pero kinahanglan yun din taon nga kanunayon, usab nga alertong panghuna-huna, Vitron Vitamins Plus Iron. Para po sa mga puya nga 0 to 11 months, Vitron Drops ang maayong pag-aimbun. Para sa mga nagidad 1 to 12 years old, doon na gyapay Vitron Syrup. Pag dilipad taka, dilipas lakalamoy o Vitron Tablet, eh kaning Vitron Tablet alang na 13 years old pataas, o ito makalamoy na. Samtang ang Vitron Vitamins Plus Iron, ginama kini sa RSB Trading FDA approved, mapalit kini sa nagkariang butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Ang kanang produkto sa Vitron Vitamins Plus Iron. Alas 5.35 na din sa to ang pag-uban-uban paghapos pagtunol sa mga balita o kasayuran. Okay, standby mga kabagting o kabalkadas, gumikin kay kabuktang ato sa report ni Bagting 17 Florence of Ima 19 anyos dakpan sa Castle Statutory Rape sa lungsod sa Dominga. Ganyang detalye. BBC
0: Live Report. Sa poson nga nasagot sa mga otoridad ang usa ka 19 anyos nga ilang top 7 most wanted person sa regional level kagahapon na particularmente sa Barangay Caridad Dumingag. Nadakpan kini pinagi na usab sa inyong usang operasyon sa Dumingag Municipal Police Station kaabag upang panghutong sa kapulisan human nga napagawasan kini warrant of arrest pinagi si Presiding Judge of the Family Court Branch 8 mula Bisumbuang del Sur nga pinisahan og March 31, 2026 gumika sa kaso nga statutory rape ilalim sa Article 266-A nga dunay kalabutan usab sa Article 266-B o gawalay bail bond girekomendara. Sa kasamtangan, kini ana sa kustudiya sa Dumingag Municipal Police Station na samtang nagpaabot na lamang usab sa kaso ipasaka batok kaniya. Sakto sa pikasbahin, usab-usab ka konadiin na malapusan usab nga nalakpan sa mga otoridad ang 26 anyos nga mag-uuma at sa kipahigayon ng gumikan sa paglapas sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kagabi kini nga nadakpan sa Barangay Baklay Tukuran sa Bangay del Sur na pagawasan kini search warrant nga ipagula sa Regional Trial Court Branch 19 9 Judicial Region Pagadian City nga pinitsahan og April 28, 2026 nakuha usab gikan sa posisyon ang pito ka sa shay sa gikatapang shabu nga kini ang ilang kuban sa tulo ka medium size og upat usab kagagmang pakita sa gikatapang shabu uban pang drugs para finalias. Sa kasamtangan, ibalog na kinikaroon sa Tukuran Municipal Police Station na o ikatakta pa sa kagdasong paglapas sa Republic Act 9165 with Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bagting, 17 Flores of FEMA sa BLFM, ang Radyo sa Bagting.
9: 106.0 Bagting. Managsunod gato ng mga accomplishments sa mga otoridad o mutabuktang ato sa dugang pang mga balita ni Bagting 27 Daryl Ayaay. Ang update gikan sa DILG mga kabagting o kabalkadas sa headlines. DILG 9, ipaligon ang ilang puwersa pinagi sa 22 or 22 ka mga nagkadiyang bagong hired o na-promote ng mga kawani. Ang kompletong detalye ni atong Siren. BBC
11: Report.
9: Giila sa DILG Region 9 ang ilang mga bagong hired o na-promote ng mga kawani atol sa usa ka seremonya sa pagpanumpa kun oath-taking ceremony. Nagipahigayon sa conference room DILG 9 Balintawakdak Bayan sa Pagadian. Amaong kalihukan naghatag og ibugaton sa tinguha sa ahensya nga paligunon ng ilang pwersa, pinagi sa ilang mga pag-uswag sa karera o pagdawat sa mga bagong empleyado. Gipasiudahan sa maong seremonya ang kamahinungdanon sa merito, profesionalismo o pagkamaayo sa serbisyo publiko. Samtang gidasig ang tanang kawani sa pagpadayon sa pagtampo alang sa epektibong pagdumala sa lokal nga panggamahanan o paghatag serbisyo sa katawhan sa tibok Zamboanga Peninsula. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Bell FM o Radyo Bagting. At yung mga balita gikan sa BBC News Center, mga kabagting o kabalkanas, o update nga to gikan sa buhatan sa DILG. Congratulations mga na-promote o katong mga dunay bag-o nga mga kinibitong gihuptang papel o katong mga bag-uhay nga mga nakasulod naot nga ang inyuhang pag-alagad nga doon sa katawhan nga Pilipino mag-tinudaanon o diin magpadayon nga diin nakatutok sa kaayuhan o subscribe na bag-ang katawhan. Naglabi pa ang paghatag o justisya sa mga nagmalapason sa ilahang katungdanan mga kabagting o kabulkadas. Alas 5:40 na. So, pagbalik update kikas merkado ng standby kabagting o kabulkadas.
12: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
13: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
12: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
13: Yes po. Nakailang kahon na po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
12: Opo, tapos?
13: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
12: Wow!
13: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
12: Oh, ano pang hinihintay mo?
14: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
15: Are you planning to build your dream home?
16: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort and hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
17: MC1 Hardware.
11: Cellphone Plus Gold.
18: Ako si Jumar Santillan, doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold, epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan, isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi, ug sa sulod, sa usa ka buwan. Kaloy-an sa Ginoo, ang akong bukol nawala. Salamat sa Santon Plus Gold, barato kang epektibo.
11: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika.
19: Hello girl, grabe ka ka-glowing eye, unsa man imong sikreto?
20: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
19: Skin Shop? Asa man adapit?
20: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Parish, Gatas District, Pagadian City. Ang Skin Shop na ay licensed to operate as cosmetic wholesaler given by the FDA. Maka-sure jud ka nga safe ug legit ang ilang mga baligya kay FDA approved tanang products nila.
19: Glow inside and out with Skin Shop, na ginosarang legit Skin Shop distributors sa Zamboanga del Sur. store. I-search lang ang Skin Shop Main nga dunay 97,000 followers.
1: Mag-Skin Shop na! Kaya imong beauty among priority!
21: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
22: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, murag gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon rag yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
21: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
23: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
24: Put nang bigmati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko'y giinom ro nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal. Oh, wala, kana na lang jud sa kapi na lang jud niya nga paragis bila-bila niya. Pag katong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan naman na sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na jud ang imuhang UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha na no, nga magsige ko ka-admit. Pero pag sukab karon nga nagparagis na ko, kita ng kapi nga bila-bila, okay na jud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang jud siya. Ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simple ako din ang giampo no nga Lord tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pag kapi nimo buntag sayo kapi nya unto mo inom na pugko 3 times idi kapi jud ko na paradis nila dila. Lisa Heron Pausos. Kuan ako 5'7".
23: Busa sa unsamang banatian. Adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
25: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila-Bila.
26: Paragis Bila-Bila.
25: Paragis Bila-Bila.
27: Uy! Kain na!

0: Get one of six collectibles when you order a Minecraft movie meal. Try the six-piece chicken McNuggets meal with Nether Flame sauce. Or the cheeseburger meal with golden apple sundae. Now available at your nearest McDonald's.
1: 106.7 FM Radio Magbating. 106.7 FM Radio Magbating. Alas 5:47
2: na mga kabagting og kabalkada sa dito maglangay kang update sa merkado kinahanglan nga mahibal-an ninyo og sayo. Eh, kinahanglan pud nga makapamerkado mo og sayo labi pag duna moy mga o mga estudyante, ano mga estudyante. Doon na may mga trabaho sa gobyerno, pribado, di ba kaha? O doon na may mga lakaw, ginahanglan magbalon na sige. Mas makatipid ta karong mga panahon na kung atong i-budget kada nga itong mga salapi. Or di kay tatantong maladaan na masing magtinga, tas wa pa naabot ang katapusang buwan, o wa pa naabot ang katapusang adlaw sa bulan. Na sige, anita sa itong mga update, ikan sa merkado publiko, gunsay ato ang insayran, ang presyo day una sa produktong petrolyo. Pabahin kinigyapon sa market report, kayroon nga diha, kamo masayod, buyang kerosene, 128.80 sa una, bitaw no? Kero, kalitre kita, naragini sa, kanang lapad sa, kanang bitong lapad, mag-isaga na kanang palitag sa ka lapad, tungag lapad. Kapalit, pag-ibig mo yan itong panahon, na kung napsa, napasinko. Ang lapad, yung karong litro naman, yung 128, so may nalang ning uban, dari kini os. Sige, ito nga sayran, be, kumpila na. Ang itong special, ang diesel, o gang kinibitang unleaded. Sa report ni Bagting Bain T-shirt eh, Daryl Ayaay.
3: BDC Market Report.
2: Good morning, Yang.
4: Yes, Bagting, this is I. Sayo buntag, labi na sa itong mga sukintig paminaw. Live kita karoon dire sa may Balintawag Gasoline Station. Yung mga oras ato ito, walang kasamtang ang presyo sa petrolyo kundiin at dunay pag-uspaw. Karoon ato sa Iran. Una kita dire sa Astro Gasoline Station, Barangay Balangasan. Special Gasoline. 86 ang mga litro, diesel 87 ang litro. Sa Petron Santa Lucia, diesel 83.90 centavos kada litro, turbo 86.90 centavos kada litro, extra 81.20 centavos kada litro, XTS 82.20 centavos kada litro, Gero 128.80 centavos kada litro. Sa Shell V Power Barangay Gatas, Shell Fuel Save Diesel 90.60 centavos kada litro, Shell V Power Diesel 97.50 centavos kada litro. Shell Fuel Save Gasoline, 90.40 centavos kada litro. Shell V Power Gasoline, 91.30 centavos matag litro. O sa Phoenix Balangasan, Diesel, 91 matag litro. Super, 80.70 centavos matag litro. O ang Premium, 81.70 matag litro. Mukatawa kasamtang ang presyo sa petrolyo. Ako si Bagting 27, Darin Ikatayaay sa Telefem o Radio Bagting.
2: 106.7 FM Radio Magbating. Ato mga kabagting o kabalkada sa mga presyo sa inyohang mga inyuha, akoa, ilaha, akoa, usaba. Latanan ng mga nagamit o mga produktong petrolyo, mga kabagting o kabalkada. May gagiya. So, kamo na'y pamilya, gasa mo napita na gusto nga magpatubig. Inyuha na ng choice. Tang sa pikas bahin, kining ato ang pagpanaguban. Siyempre, kompletuhon ato ang pagtunod sa mga update pa o mga kasayuran kay doon na patay mga nahibilin ng mga impormasyon ang mga natalaw sa gikan sa Zamboanga del Norte. O kining mga balita nga gikan sa BBC News Center gumikan kay doon pa 50 million nga farm to market road gisogda na sa DAR dito sa sindangan Zamboanga del Norte. Report ni Bagting 28 Kimberly Namuwag.
3: BBC Live Report.
5: Gisugda na ang usa ka dako nga proyekto sa imprastruktura human opisyal nga gilusan sa Department of Agrarian Reform Zamboanga del Norte ang 50 million nga farm to market road dito sa sindangan nga magdugtong sa mga barangay Upper Nipaan, Lapero ug Joaquin Macias. Ang maong proyekto adunay gitas-on nga 2 ka kilometro o gilauman nga makatabang sa mga mag-uuma sa maong lugar. Sumala ni Parputo Daisy Del Swan Digamon ang dalan magpadali sa pagdala sa mga produkto ngadto sa mga merkado makapakunhod sa gasto sa transportasyon o makapausbaw sa ani sa mga mag-uuma. Tumang-usab ni ini aron mapalambo ang kahimtang sa mga rural nga komunidad pinaagi sa pagdugtong sa mga hilit nga lugar ngadto sa merkado ug mas lapad nga ekonomiya. Ang proyekto giila nga usa ka pathway to progress nga magdala og kauswagan, panaghiusa og inclusive growth alang sa mga katawhan sa lungsod sa sindangan. Bagting 28 Kimberly na muwag sa Bell FM o Radio Bagting
2: 106.2 FM. Alas 5.52 na mga kabagting o kabalkada. So diripunta sa dugang pang mga balita. Ito aning ipa ambit nga na kaninyo mga kabagting o kabalkada. Labot ni ining pag-usbaw sa sulan sa domestic workers of Region 9 magsugod sa Mayo 20. Ibase sa taho usab gikan sa National Wages and Productivity Commission nga may mga epektibo na sa bulan sa Mayo ang pag-usbaw o bag-ong minimum wage alang sa mga domestic workers o kaning katabang panimalay sa Sambuanga Peninsula Region 9 nga mukabat ngadto sa 500 ngadto na sa 1000. Sigon sa NWPC ang nasangpit nga wage adjustment ang mahimong mo epekto sa Mayo 2020 sa isog sakop ni ini mga lungsod sa dapitan Dipolog, Isabela, Pagadian, Sambuanga ug mga lalawigan sa Sambuanga del Norte, Sambuanga del Sur ug Sambuanga Sibugay. Base sa wage order number R9 or RIX-DW-06B ang bagong minimum wage sa chartered cities o first class municipalities pamimong 6,000 o pagtaas nga doon ay 500 gikan sa kaning 5,500. Ang sulan usab sa first class municipality sa Sulu, lakip na usab ang Indanan, Hulo, Parang, Patikol, Siasi o Talipao. Ang na musba usab ug sa kalibo gumikan usab nga mamahimo no niya kining 6,000 nga gikan sa kasamtangan nga 5,000 pesos. Ang uban pa nga mga munisipalidad nga makabaton usab og dugang suhulan nga 500 og mahuman ang adjustment sa bagong minimum wage og mamahimong 5,500 na gikan sa kaning 5,000. Sakop din ang mga nibilin pang mga munisipyo sa Sulu. Ang nasangpit nga wage order ang issue nitong Abril 16 tuig 2026. May 20 pa mga kabagting o kabalkada sa sigma guna-una niya mo diha. Pero kung ihatag sa inyo mga amo, ay why not pag ganindot? Basta kayong importante niya mga kabagting o kabalkada sa inyo matagamtaman ang gitawag na usbaw. Pamantood o gan, nanabitaw nihit kayong panahon unta po nga ma-feel po sa ito ang mga workers ang ilahang aumento mga kabagting o kabalkada. Bueno, kay ingon man nato mga nagpangita sa mga produkto nga iya sa Yes to Health. Yes to Health Clinic and Pharmacy nga din available. Makaplagan ninyo diha mga produkto sa Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Soap o Santon Herbal Oil o gilakip na ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 Soft Gel Capsule o ang Premium D3 Coffee Mix, Vision X Plus o Turbo for Men Enhancer o Clear Skin and Herbal Soap. Oxis the pain mga kabagting og kabalkadas sa Yes to Health. Nga na mahimutang ang ilahang klinika, ang Yes to Health clinic ana mahimutang diha sa may Pulmones Building at bang sa Gate 11, Santa Lucia District, Pagadian City. 106.6 Aniya na ang resulta mga kabagting o kabalkadas. Kay ginahanglan magyud ang mga resulta na to, di mabiyaan kay inya og mag-umido magsipok ang ulo sa inyo. 376 ang resulta kagabi eh. 376 na resulta kagabi mga kabagting o kabalkadas ha. Ano nga din kamo diha ang kanibitong updated usab sa mga resulta ani ining higayon sa biggest bahin dineta sa tunyo mga greetings nga gipadangat dinhi sa tong tulumanon. Naho diri sa ta sa Radyo Bagting page, Radyo Bagting news page. Oga, may buntag ninyang tanan ni Calvis Arisgado. May buntag watching from Alegria, Pagadian City. Dagang salamat. Og ni Ma'am Juanita Sasel Calderon Tilaon, may buntag usab watching and listening from Purok, Malinaon, Barangay Kulo. God bless you always. Salamat kayo, Ma'am Juanita. Tata Judy Makalisang, may buntag usab ni mo diha. Og lakip na usab ni Baltasar Akain Minyoza. Watching from Malaysia. Pingamping din sa Malaysia. Kumusta man mo diha ang atong mga kanibitang OFW nga nasa Malaysia. O si Budokon Ako Maruhom. May buntag shoutout kay Kasana Banding o kay Norodin Maruhom, especially kay Kasanor Arumpak. Watching from Purok sa East Barangay Ramain, Sultan Naga, Dimapuro, Lanao del Norte. Ayan, thank you so much. Oga, diri na punta sa Radyo Bagting Entertainment page. Nistor Maribaw, may buntag. Listening from Lungsod sa Gipos. May buntag Dondon Tormis de sa Barangay Kamalig, Dumalinao. Og may buntag ni Christian May Abelianosa Hilbero. Diya sa Sungoy, San Pablo, Sambuanga del Sur. Oga, may buntag usap diya sa Lungsod sa Mulave. Diri po sa Bell FM News page na si Jessie Colleen Grace Baldo Duque Surunyo, may buntag from Barangay Mali, Little Baguio, Imelda, Sambuanga, Sibugay Province. Salamat. Sakto ba ko? Di ba ito Mali or Mali, Jud? Judy Cuba, may buntag diha sa Barangay Don Jose Dina, Sambuanga del Sur, di ma Miriam Fernan Yanez. May buntag sa makanunayon ninyong pagpadangat sa inyong mga mensahe. Okay, kasi niya pag napangay na na-delay o nadugay o gwa na i-refresh palihog niya kanang Nash. Kung nampay nadugang, kaya ron nga delay in may ubus, pikas nga belanig din na tumubasa. Hala, sige! Ay 5.58 na mga kabagting o kabalkadas din sa toang pagbanag-uban. Nagyapon ha! Ikan sa Lunes, ganto na sa adlaw nga Sabado ang paghatod sa mga balita sa Lanog sa Bagtingan, lakip na sa mga balita sa BBC Bagting, balita o yung Bagtingan sa katawahan ng kanunay sa pagsunod. Paki-like, share and follow. Like and share kay kung naka-like mo sa old page ng Radyo Bagting News, wala na to siya, na-rename na siya. O asa na to, na-take down o kung sawa namin kabalo, pero anita sa kaning Radyo Bagting News na bago ng page nga nag-exist ng Radyo Bagting News, maurugin na yan mo ang page ng Radyo Bagting News. Basi nga, mayroon mo, nakalike naman ko in the band. Basi, nawa na to. Nawa na tong old. Karon, diri na to sa mo ang bagong gibuhat, pero same name. Pero makitaan man mo na kayo, kay gamay pa og followers, mga kabagting mo ng palihog lang kung like, share, and follow. Ay, nawa na may igong oras sa pagpadayon pa dinis dong tulumanon. O gamo ang ipaambit na usaba ang pulong nga nagganayon. Whoever gives thought to the world will discover good, and blessed is he who trusts in the Lord. And that's just Proverbs 16 verse 20. Agos Bagting 16, Vanessa Cagas tumakmon. Kabas mga Bagting reporters, o gato ang mga technical team. Kamoy mo yung inaugaw sa kamay buntag, kanatong tanan. 106.0 Radio Bagting.
1: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
6: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: The angel of the Lord declared unto Mary,
6: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
1: Behold the handmaid of the Lord.
6: Be it done unto me according to your word.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
1: And the Word was made flesh,
6: and dwelt among us.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
1: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
6: that we may be made worthy of the promises of Christ.
1: Let us pray.
6: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
1: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
6: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
1: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
6: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
1: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
6: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
1: Saint Cecilia,
6: pray for us.
1: Saint John Baptist de la Salle,
6: pray for us.
1: Leave Jesus in our hearts forever.
6: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
7: Sana
2: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
2: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
8: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun niya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon. Sample Plus Gold.
10: Ako dahi si Gary. Grabe kitas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong hibanatan dahil ginom 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold, pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-80 na lang. Grabe kapektibo sa Santon Plus Gold.
8: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold. Rag, rag, radio, mag-bag.

Mga soking tigpaminaw. Good morning kaninyong tanan. Ako si Bagting 17 Florence Safina. Radio. Paala sa inyo mga mahinungdan ng pabagting or di ba ka mga katuyuan, pwedeng ipadangat diretso tong text line 0938 to 077 614. Atong usbon ng text line kabagting kabulkadas. Alas sa inyo mga mahinungdan ng pabagting or di ba ka mga katuyuan, pwedeng ipadangat sa itong text line 0938-077-614. Alang nga niya ito nga gusto, no, nga mapadangat kung ugaling ano na may mga reklamo or mga pabagting at ito ang angayang hatagag pagtagad. Hala sige. Kumusta man? Kumusta ang inyohang balay runon sa kuryente? Wala ba'y pagsaka o nakuratan mo kay ning saka gayod ang balay runo sa kuryente karong mga panahon na kabagtig kabulkadas, no? Murag, human naman, no? Doon na naman yung mga billing ang mga uban. Human naman ang reading sa inyohang mga nakonsumo sa kuryente, no? So doon na gayoy mga pagsaka kabagtig kabulkadas. So mo na giingon nga kuha naman good po ni siya. Expected naman good po ni, no, gawas ang matawag tag dunay taas nga init atong nasinatian apan nagumikan lagi pud kabagtig kabulkadas, no, sa pagmahal sa petrolyo. So muna nga ning saka, so muna nga laraw usab karon sa mga magbabalaod nga tangtangon una ang kinibitawng tax nga gipatuman na diri sa tuang kuryente, no. Kaya aron na kabagtig kabulkadas nga dili kayo mabugatan ang atuang mga konsumante. So mahintag madayon eh. Pero kung mintras wala pa, so padayon pagyod gihapon kabagtig kabulkadas, no, na pagantos mga dagkong bayronon ang atuang mga konsumante sa kuryente, no. So ang uban kay dilir kay tantog dako ang pagsaka, ang uban pod kay katong mga nagamit og daghan kay mga appliances, mga aircons, expected ato kabagtig kabulkadas nga dagko gyud pud kaya og mga billing sa inyohang na consume sa kuryente, ha. Ay namo katingala gayon basta man inarong mga bulana, no, makaduna gayoy mga kausaban ba sa presyo sa to or balay rin sa tuang nga kuryente. Nakuratan lang tong kagahapon katong sa Buanga Sibugay nga ordinaryo ra mag-uuma ra din pagkahuman ning abot og 1 million ang iyang bayronon sa kuryente kamatay. So den tao nangayog pasaylo ang kadumalaan sa Samsuricoto, no, dito sa Buanga Sibugay. Gumikan kay dako ilang pagtuong sayop ang pagbasa, no, sa tiga reading ba moto nga ning abot na kurat ko na kuyaw-kuyawan in taon tong mag-uuma agatong sa ka-individual nga dunay bill sa kuryente nga ning abot og 1 million. Aha man ako sa gabatot pa niya, asa man ako nigi kung saan ako nipagbayad. At the same time, kung saan may gigamit na ako, gamitan na ako ano yung makuang para suga raman eh, huwag mong kundagang appliances. So muna, igiingon kabagtig kabulkadas, ngayon pang double check na dehadapitan nyo ang mga mitruhan, no? Ang inyong mitruhan, usa sa mga angayan ninyo ng monitoron, mga konsumante, kung na functional pa ba na? Kibasin nun niya ba? Nga nagdahom mo nga functional pa, pero dito kay guba na, no? Ang inyohang mga mitruhan or check meters, lakip na usab ang mga tigreding mismo, no? Kini mga tigreding, kabalo man sila kon ugaling do na bay sayop o dili, di ba? So mao na nga i-double check na tudaan kung dili mahubag-hubagan ang uban nga ugaling pagtan-aw kapag nakuha sa ilang bayronon kabagtig kabulkadas. Aliman ka anang ni abot og 1 million. Radio Bagbag. Alas sa 7:14 natong oras, diretso pagpanaguban. Ang ato ang duluman noon, hatod ka nato sa kanunay sa Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang CNS o Bayubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health, adun ay mga espesyalistang doktor. Pinangunahan ni Dr. Cheryl Bayubay, sa ka-obstetrician gynecologist nga adun ay sub-specialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, mao sila sa Dr. Gino Olubancoro, internal medicine with specialty in adult pulmonology,
Sa Dr. Vibina Bancoro, pediatrician with a specialty in pulmonology. Sa Dr. V. Ann Toledo, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. O sa Dr. Heidi Abalie, general dentistry. Alas dugang kasayuran. Pwede mong matawag or mo text. Cellphone number nga 0935-596-6700.

0935-596-6752. 0935-596-6752. Mao ka na ang Camp Health Multi-Specialty Kabagtig Kabulkadas. Okay? So, dito hisgot sa taas sa National Kabagtig Kabulkadas ng mga issue karong mga panahuna, no? Kay matud pa ato. Matod pa kabagtig kabulkadas nga impeachment batog kang VP Sara Duterte niabot na ngadto sa House of Floor kabagtig kabulkadas, ano? So nadala na gyud dito, no? Kining giingon na kabagtig kabulkadas nga impeachment batog kang VP Sara. So ato aning tanawon, ano, kung naugaling sa lakaw na ining maong kinibitaw ng impeachment kay sa batok ang VP Sara Kabagtig Kabulkadas, no? Kay lagi, daghan ang pag-abot magunani sa kining Senado, dito kayo, doon na ay matawag tag mabahin ba, no? Karon palang gani sa Kongreso Kabagtig Kabulkadas, obos balay balauranan, aduna na may mga dili gusto nga mubutar, no? Dili gusto mapabor, doon na po'y mining pabor gayon. Doon uban kay, wah, nanguansan, naniid-tiid sa, di ba? So, yun na po nang mahitabo, Kabagtig Kabulkadas, dito niya sa tuang Senado, kung gano, panahon nga kini ang hingpit na gayon nga madala, Kabagtig Kabulkadas. Anong lantaw? Madutlan ka si VP Sara sa ining impeachment case? O dili, no? So, munagingon ba, karang mga panahon na, sa kadaghan, manggod kayong kinibitang problema sa nasud, di ba? Daghang problema itong nasud, pwede nga solbaron, pero nga nung pag-priority, magyuding impeachment, Kabagtig Kabulkadas, di ba? Muna yung matawag uban, gipamulitika, kayong taman, no? So, kung ugaling, no, adunay mga lapses, no, kasaypanan ang vice presidente. So, ang ayan, git po siya nga manubag. Pero karon ba, no? Karon mga panahon na nga nata nakatubang sa krisis, nga unta, daghan ang angayang buhaton, no? Nga aron nga mahatagan o kasulbaran ang ato ang mga problema sa nasud, atubang sa nagkamahal nga mga palaliton, di ba? Mga kakulangon sa gobyerno, nga ayan hatagan o pagtagad Kabagtig Kabulkadas, ang nahitabo, naka-focus naman hinoon tahalo sa impeachment ni VP Sara, no? So mo nigiingon nga unsa man gyud ning kamatuoran, no? Ug papanubagon lang, pwede ra man manubag Kabagtig Kabulkadas, pwede ka na bang ingon ta nga pwede ra man ipadaplin sa kining impeachment kun baga, no? Unahon nato ning mga i-priority nato ning angay nga i-priority mga Kabagtig Kabulkadas dili kay ang mga angay i-prioridad. Wa na hinoon na nahatagan kayo og dakong pagtagad tungod kay didto na busy ang mga kongresista nga man ato ang ubang mga magbabalaod sa kining impeachment case. Radio Magbating. Kani usay makaingon pud ta bang wala pud na mao atong gobyerno, di ba? Wala pud na mao. Kung ugaling sa tunang gikaingon kaganina, kung ugaling adunay sayop, normal man gyud nga manubag, no? Pero kung ugaling busay mga problema sa nasud nga kinahanglan nga solusyonan, may unahon, no? Total dili man na mawala nang dili man mawala ang atong vice presidente, no? Padayon man na siya nga maglingkos ang katungdanan hangtod pa sa 2028, di ba? Unya human kana gid mo siguro on sus pastilan. So na maniid lang ta ani, no? Kunong sa gyoy mahitabo nga kining lakaw, no? Kabagtig Kabulkadas nining gisang-at, no? Kay mura og tuloy-tuloy na man gyud ni. Bisan patuod og adunay mga kongresista, no, nga wala pa, pero kagabi bitaw sa balita sa National TV, miingon man nga nakab-ot na matud pa ang 1/3 votes Kabagtig Kabulkadas, no? So si kinsa ka ang mga kongresista nga ning perma nining impeachment batok kang VP Sara. Radio Magbating. Alas 6:19 na tong oras sa Kabagtig Kabulkadas, diri pa gihapon sa tuang pagpanag-uban.

0: Naunsa naman eh. Mm. Wala ako'y floater. Palihog ko kuan dire be. Ana bi ko kanina nga ikuan i-off sa tanaw sa palihog ko. Oh. Then gabag ti kabalkadas no. Sagad gyud sa mga reklamo kay mao gayud ang yaya kayo ning mga serbisyo or lihok ba sa mga empleyado, di ba? Dunay mga empleyado gabag ti kabalkadas sa gobyerno nga inig abot bitaw sa opisina, na late na gani ka, pag-abot sa opisina, dili pa dayon ka makalihok sa makasugod sa imong trabaho, tungod kay magpagwapa pa, di ba? Mag-make up, mag-unsa pa'y ipang-nud-nud sa nawong, ganang wala naman lang ginagibuhat, panahon gaya sa inyong pagika sa dihang napamo sa inyong panimalay, di ba? Ganang kinahanglan pa man, nga dito, dihan nyo na buhaton, iniog na ka nang naabot na mo sa iyong opisina. Tungod ba kay magmaniho mo, nagsadrive mo single motor, nakalkag inyong buhok o naguba ang inyohang mga make-up, natang-tang, unsa ba? Di ba? Dayon, pag-abot ha, nalimang ka nga ang opisina. Karon nga 40 work week, nga gi-implementar, alas 7 sa buntag, kinahanglan, ana. Aduna na daghan ng mga pila ng mga tao. Di ba? Taas na kayong linya. Ang pangutana, ang mga empleyado, naabot bag sa'yo? Wala. Di ba? Dahil pagkahuman, maldita pa kayo ning uban. Samot na ning mga empleyado sa BIR? O? Oh? Baw pa. Pagkang mga malditahan ning uban, nanarbaho pa mo o government, yung pagkahuman, mga maldita, mandi kayo mo? Di ba? Mga malditag, mga maldito. So, kuha mo ganahe sa inyong trabaho, pangundang mo, oy. No? Kakalas-kalas lang mo og sweldo sa mga katawhan. Di mo maulaw? Mga katawhan, nagbayad sa iyong sweldo. Then ang resulta, kay magsige mo kalate sa inyong trabaho, ya-ya kayo mo og nilihukan. Then pagkahuman, mga strikta pagid kayo mo. Di ba? Muna nga, di yun ikalilong nga daghang yung kayong mga reklamo kapag tigabulgadas nga madawat niya sa inyong buhatan. No? Kisa ko'y malipay ni Ana, samot na. Nagyan ba? Unsa na lang kaha ang inyong dinadaan sa uban, no? Sa mga yanong katauhan. Doon na gani nga mga inyong ika-atubang nga mga kining professionals. No? Inyo ha ganing yanuhon o minaldita, unsa na lang kahakon uyamot ang muha na diya sa inyo ang mga buhatan. Di ba? So gana ba kapag tigabalgadas? Yun yung human, doon ay uban kay aron nga dali nga makuan, dali nga malihok ang mga papel, ipaagi sa under the table. Di ba? Maskin pag unsaon, doon ay tatak diha nga anti-red tape kuno, pero human, ang bantayan, ang katura pong mga head. Or else, ang mismong head, mao'y maghingok-hingok. Mauna'y nakapait, kabagtig ka bulkadas, mauna'y nakabate sa tuang gobyerno. No? Nasige taog kining kuan, nasige taog sweldo sa mga tao, nga murag dili na maintresado sa ilahang nga trabaho diha sa gobyerno. Muna nga kaloy-e po rin tao ninyo ang inyohang kining mga kliyente. No? Ayaw ninyo pabalik-balik kag taman kun mahimo nga kuno sa iyang gi-process di sa inyong buhatan, kun mahimo sa iyang pag-anha mahuman dayon pahuman na. Okay? So padayon taw niya sa ginasgutanan. Commercial sa ta alas 6:28 na sa buntag. Palihog, largo na lang dana kay nag-loading pa dire sa kuwang monitor. Alas 28 sa buntag.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Uy! Kain na!

0: Get one of six collectibles when you order a Minecraft movie meal. Try the six-piece chicken McNuggets meal with Nether Flame sauce. Or the cheeseburger meal with golden apple sundae. Now available at your nearest McDonald's.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Pangatlong patunod ko sa inyo, wala ko sumubo. Wala namang masama sa ako pero subukan ko. Wala namang po akong subukan ng mga produkto. Parang walang nagbago ko doon sa aking anak. Wala namang masama sa ako. Subukan mo nga humanap dyan sa ako ng rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na ano, kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang kartag. Ako subukan ko lang. Hindi man maubos ko. Pabili ako ulit, paklo na, pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Ako maganda nga ata ako, maganda nga.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
4: Idagan ako siya sa hospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kalaw sa Ginoo, okay na gid ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
3: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
5: Experience the best accommodation from a hotel. The new
6: Pensione de Eliana.
5: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
7: Mga kabarangay, kabaluba mo nga ang community garden o sa kamahulugano na pamaagi sa pag-empower sa atong komunidad. Naghatag kini og presko og natural nga pagkaon para sa atong pamilya. Panahon na nga mulihok ta. Magtukod ta og atong kaugalingong community garden, pwede sa barangay, purok o bisan sa tagsa-tagsa natong tugkaran. Sugda nato karon, magtanom na ta alang sa mas himsog og mas ligon nga komunidad.
8: Para sa dugang pang impormasyon, bisitahang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Bulldog, Virginia.
1: Hello po, Alden Richards po ulit. Una po sa lahat, maraming salamat po sa lahat ng mga nakapag-file at nakapagbayad na ng kanilang buwis. Para naman po sa hindi pa nakakapag-file, may good news po tayo dyan. Pinalawig po ang deadline ng paghahain at pagbabayad ng inyong annual income tax return. Kaya may oras pa po kayo siguraduhin makapag-file at makapagbayad bago po ang bagong deadline. Mas madali na po ngayon, maaari na po kayong mag-file online gamit ang EBIR forms o EFPS o pumunta sa pinakamalapit na tanggapan ng BIR. Tandaan po, ang hindi pagpa-file o pagbabayad bayad sa tamang oras ay may kaakibat na penalties. Mag-file at magbayad ng tama at nasa oras. Para sa tuloy-tuloy na serbisyo para sa bawat Pilipino.
2: 106.2
3: sa katauhan, mundapig sa kamatuuran, pagtingnan sa katatauhan.
4: Halasay sa 33 sa itong oras sa Gabag ni Gabalgadas. Balik na dire sa pagpanaguban ang bagtingan sa katauhan. Isabihan paghihapon sa Radyo Bagdig Bell FM. Good morning, Diaya. Ni Jing Jing Roy Larasan, diya sa may Capitol Bazaar, pagadian sa T. Og sa tanan nga nagpabinaw, may buntag, Gabag ni Gabalgadas. Agatod, dulaman ng sam, hatod ka na to sa Liana Bayview College, the Builder Future Leaders. Nga nahimutang sa Balangasan Pagadian, na doon ay kursong kita niya, kasama sa BSN Criminology, BSN Social Work, BSN Entrepreneurship, BSIT, BTVTED, o BAELS, ang Iliana Bayview College, sa kapribadong tulungan sa Pagadian, nga doon ay pinakaubos nga tuition fee. Ano paglangan, napa-enroll na sa Iliana Bayview. Ingon man sa mga incoming senior high, pa-enroll na usab sa Iliana, wala may bayaran nga tuition fee, o ingon man, enrollment fee. Sa panyang ipaabot, Iliana Bayview College, the Builder Future Leaders.
2: Radio Magbating.
4: Alas 6:35 na padayon tasong hilisigutanan kabahin ining napulo ka mga national government agencies no nga nakadawat og pinakadaghan nga mga reklamo kabagtig kabalgadas kinis buwan sa Marso karong tuiga. Inaguna ang LTO, dusan pa ang BIR, FDA, ang atoang Land Registration Authority, ang PSA, Department of Education, NTC, DMW, PRC, DSOD, o ang atoang DOST. Samtang sa mga government-owned and corporation, naguna po ng SSS, Social Security System, pinakadaghan, 156, stilan. Ingon man ang pag-ibig, PhilHealth, PhilPost, Land Bank, ang GSIS, ang NIA, Laguna Lake Development Authority, ang Philippine Deposit Insurance Corporation, og lakip na usab ang atoang NFA. O mauni sila ang mga naguna, no, napulo ka mga government agencies, national government agencies o government owned and corporation, no, nga nakadawat og mga reklamo nga daghan kaayo, no? So matud pa no ni Arta Secretary Ernesto Perez nga wala gito ang sagad sa mga pinakadaghan sa mga reklamo kabag ni kabalkada sa mga kliyente kadto gayong mga pagka dilatar sa ilahang mga gitransact gumikan kay yaya ang lihok sa mga empleyado ang serbisyo ingon man dugang ang mga requirements nga pabalik-balikon ka no. So sama rin yun sa kung gikaingo kaganina ang BIR nga muhatag karon ang isa o gamoni ang imong i-comply pagkasunod nga imuhang i-comply ang ilahang ipangayo pag-submit ni mo lahi na po ang muatubang sa imuha then lahi na po nga requirements ang pangayoon. Diba? Doon na po additional. So ganong dili naman lang ginadunganon. Diba? Ngayon ba? Hassle kay mo. Then pagkahuman, daghan pag yung mga itsiburitse. O gingon man, pagsupak sa Citizens Charter. O diba? Mokin yung Citizens Charter man go, diri nakabutang, kung mo transact ka sa ilahang establishmento, no? Pila kaadlaw makuha, for example, business permit, no? Pila kaadlaw ni mo iduso, din pila kaadlaw ni mo makuha, diba? Nani diri? Yung pagkahuman, one na two man. So muna yung nakakining pait kabagtig kabulgadas, no? So mo na nga manghinaot ta nga kuno galing mga empleyado mo sa gobyerno no maskin pa og unsa kakapoy na ang inyuhang kining trabaho Kaya mga trabaho nga dili kapoy, kapoy mang yun, ipabilin paghihapon nato ang kanabang pagka mabugnaw sa ulo, mayo mo abi-abi og mga kliyente or mga kining tao nga mo na sa iyong buhatan, dili ka inig-anha diya sa iyong buhatan, usay inyuhang singkahan, di ba? Mugot-mugutan og nawong, mugot pa na, kusbat pa na og nawong, samutan pa, samot na, mura na gikumot sa kining inkantong pungkol, di ba? So, muna nga, tarungan na itong servisyo eh, kailangan mo ito sa gobyerno, di ba? Himo na itong hapsay, kung ano sa manugaling ang ipang transact diya sa mga katawahan. Kaya matag-adlaw, lahi-lahi gunain yung mga kining mahimong kliyente. Di ba? So, ang manusab, no? Mahimo tang karabang dedikado sa trabaho. Dilita masig pabadlong. Mahilang ta, muhikes itong kamot panahon sa ating swildo. Kanya paghuman, pag-abot sa kining trabaho, iya-iya pa sa bao ang atong nilihukan. Di ba? So, kanabiyang mga ningahan sa inyong buhatan, doon na biya nailain ng mga buluhaton, gigahinan rin nag-adlaw ang inyong buhatan aron nga maka-transact. Di ba? Makuha kung sa ilang ang ikuhaon. Pero sa'y kidugay pag yung kaayo. No? Mangutana tas taga-BIR. Kisa may maraminaw ng taga-BIR. Nga nung dugay man kayo mo makahatag o number? Alas 8 ang ting opisina, then mahatag mo o number, nga nung nanas alas 10. Kung sa inyong kuwan, di ba mo pa-interview daan na ay? BIR? Na, ina lang pagdahom, kadi gina magpa-interview o kuwan, taga-radyo bagting. Kaya may ngunday yun, no? Naman mi kuwan, naman mi kineng soki nga, media nga kuan o oh, ya paghuman pag manginahanglan og kining tawag ani kinahanglan og advisory ang radyo bagting man lagi doon, di ba? So good morning diha mga empleyado sa BIR, kapila na ginaganhaan dana interviewhon nga kumusta, kumusta lang good. Hala, di man pa interview hinuon si ma'am og si sir, ipasapasa pa kauglain, di ba? Ipasapasa kauglain, paabot lang sir ha, paabot lang sir, paabot dito sa halas sir, dili man pagka-interview si kuan sir kay mo aso-anso, di ba? So, may gingon, paunsa mahatagan o pagpaklaro ang ato ang katauhan kuno galing mamili imong media nga mo interview sa inyo ha. Mga government agencies, di ba? Kung si kinsa nga media ang muna sa inyo ha, entertain na. No? Dili man dibitaw na mga yung kwarta sa inyo ha. Di ba? Ang ituyo sa inyo ha aron nga mapasabot ngadto sa makatawhan kuno sa ba inyo hang mga programa o sabay gamit ana inyo hang ahensya. Oh. Dili kay mamili imong media. Di ba? Inyo hang dili nyo tubangon ang tanan. Hastilan. Nyag panahon og duna mo'y mga kuan, matawag tag advisory, diri din mo dool sa radyo bagting. Di ba? Diyan, balibaran mo. Wala. Yang anong kami mo anak diyan, balibad man mo. So, inana, kabagtig ka bulkadas, di na ta matingala kung nga nung nadaghag mga reklamo ning umabot sa inyo ha. No? Di man mo kabalo, mo abi-abi og mga tao, inyo haramang palaw mo, inyo ipasapasa at apita. Stilan. Alas 6:42 sa itong oras, kabagtig kabulkadas. No? So, manghinao ta nga kining napulo ka mga national government agencies, no? O galakip na usab ang atuang government-owned and corporation ng mga ahensya sa gobyerno, mausab na ning inyuhang mga pamaagi sa pagkitransaksyon ngadto sa mga katawhan, no? Og ingon man mahimo nang kung unsa may galing ang mga requirements ninyo, iklaro. Dili kay pabalik-balikon palagi ninyo na inyuhang mga kliyente. Kay dili sta nang higayon sa muta karong mga panahon na, no? Ang nahitabo gani, mahal kayo ang ato ang pamilite. Diba? Mapugos lang ato ang mga katawhan inyuhang mga kliyente nga muha na dana tungod kay og dili pun mo comply. Dunay mga sanctions nga mamahimo nilang ato bangon. Pagabot dito, dili pag yun mahumanda yun, di ba? So, muna'y giingon nga ang mga kliyente ninyo ningtuman, di ba? Ningtuman sa balaod unta. Pero sahay kay mawad-an na lagana tungod usab sa inyuhang mga dinad-an diya sa inyong opisina. Alas sa 6:43 na tong oras, kabagtig kabalkadas, oy, kasatanan di ay nga mga employer o lakip na sa tuang mga miyembro sa SSS. Adunay gipahigayon nga tulo kaadlaw karon ang SSS, kining SSS sa training for employer members. Oh. Katong mga tanan nga mga employers, katong mga large accounts, no? Or basta kung gusto mo ugaling makabalo kung unsay mga angayang mahibawaan ninyo bahin sa programa sa SSS, doon sila itulo kaadlaw nga gipahigayon nga SSS sa Training for Employer Members. Na sila sa Chandler, sugod kay gahapong adlaw. Matod pa ni Ma'am Binadjan nga bukas paghapon ang ilang buhatan sa mga weekend, no? Katong wala katambong hapon, pwede nga mutambong karon aron nga masayod kung sabay mga angayan nga makuha nga benepisyo, no? Kung ugaling magpamiyembro ka sa 4P sa kining SSS. Muna nga mandatory gyud matud pa ang contribution sa SSS, ha? Kung ugaling aduna nay employer-employee relationship. Sa higayon nga doon na mo yung mga trabaho, no? Kinahanglan gayon nga mukuha na mo, magpamiyembro na mo sa SSS kay aron nga sa umabot yung mga panahon, doon na mo yung mapaabot, no? O gani, matod pa, bulahan ka itong mga sakto o contribution. Katubitaw, nintugan, gitugan, giyodog sakto kung pilay ilahang nga binulan. Kay the more manggod nga dako kag binulan, the more nga dako kag contribution, the more nga dako kag madawat panahon nga maabot na ka og 60 or 65, di ba? Doon na kay pension nga madawat sa SSS at least dako, no? So sa matag employer, kamo usab giawhag sa SSS nga dili mo kinahanglan nga itago-tago ninyo nga doon na may bag-ong mga empleyado, no? Maskin matud pa or bisan matud pa og mga probi pa lang na, no? Basta kay doon na nay relation, no? Employer to employee relation, kinahanglan nga ipa-member gilayon matod pa ka na sa SSS. Ayaw ninyo paabuta nga mapailalo mo sa race kabagtig kabalkadas, no? Kay ang taga-SSS, padayon karon nga nagmonitor sa tanan nga mga establishmento sa Pagadian City ang Stibog Zamboanga del Sur. Si kinsa tong bagong establishmento nga nag-open? Si kinsa tong mga establishmento kaniadto kung aduna ba'y bagong nga nadugang nila nga mga empleyado, no? So karon palang daan, ipasidanan na mo sa SSS kabagtig kabalkadas nga mas mayo nga i-register o ipamember nyo na daan ang inyuhang mga o ipamember nyo siguro ang inyong mga bagong mga employer, no? Kay kung ugaling, masakpan gani mo sa SSS nga doon na mo bagong mga trabahante nga wa ninyo na ipamember, pwede gin mo nga mapasakaag kaso, no? Nanarabay na pa sa kaag kaso. Kung ano sa doon na ay kaso nga kining ninggula, ayha pa nagkarakara sa employer o pangitag pamagi aron nga mabayran. Diba? So di na to paaboton di akabag di kabalkadas nga musanto pa mo man mo resulta pa sa kaso, di ba? Do na bagay uban, lagi malikayan nga do na gyoy mga kinibang lapses, no? Do na yung mga kakulian nga usahay dili mahulugan, no? Usahay malimtan, usahay pod kay mismo si employee. Dili mo sugot nga didakan ang iyahang sweldo alang sa SSS Pag-ibig ug PhilHealth tungod kay sayangan siya, no, sa iyahang kwarta kay sa iyang unahuna murag dugang gasto ba, no, pilay contribution ron sa SSS, pilay contribution sa PhilHealth, pilay contribution sa Pag-ibig, di ba? Pero kung imong sumadahon in return ka bagtig kabalkadas, doon na may maayo nga benefits imong makuha, di ba? In terms of kining calamity or di ba kaha mga sa imuhang kalisdanan, kung ugaling miyembro lang ka sa Pag-ibig, pwede kang makaloan, di ba? Salary loan ka bagtig kabalkadas. At the same time, pwede po sa SSS. Pwede po dungano ni mo. Di ba? So inana ka bagtig kabalkadas ang advantage. Kung ugaling miyembro ka sa SSS o singon man sa Pag-ibig. O in terms po kung magdaot ka, no? Na po'y PhilHealth nga imong magamit tungod kay doon naman kay contribution. So, kini magong tulo ka ahensya, maginigi mandato sa balaod nga sa matag empleyado kinahanglan doon na ginini. SSS, Pag-ibig o PhilHealth. Diba? Pero matingala lang yun ta, kaya doon na po yung mga employer nga uban, nga kada bulan nag-deduct sa sweldo sa ilang mga empleyado, kay lagi matod pa hulog sa SSS, Pag-ibig ug PhilHealth. Pero ang resulta kay wada ito'y bayad-bayad. Radio Magbating. Diba? Sumuna tanan ng mga employee sa pinilpalihog, monitora ang inyohang account. No? Monitora ang inyong account kung kumusta na tuod. Wala ba'y bulan nga nalaktawan o hulog? Di ba? Kaya daghan na raban ni nahitabo kabagtig kabalkadas nga nagkanunay kada bulan gididakan sa sweldo, pero kung kanusa nga mag-loan na unta ang usa ka miyembro, dito na lang siya na nasagmuyo nga dili siya makaloan tungod kay duha ra day kabulan gihulugan sa iyang employer. Radio Magbating. Mao na nga gagawhag karon ang buhatan sa SSS o sa Pag-ibig nga monitoron kanunay ang inyohang mga account kung pila na tuod, no, ang inyohang sektor ba ang inyong hulugan, wala ba'y kining nalaktawan nga bulan, no? Kay kung ugali ka dunay nalaktawan nga bulan, di mo makaloan. Kinahanglan gid niyo na bayaran ang inyong daan ang inyong hango na bayaran. Ba, mao nay palis eh. So, tanan nga mga employer, ayaw po din tao ninyo na buhatan ang inyong nana, oy, makagaba biya na. Mao siguro nang uban kay nga bangkarote ang inyong negosyo tungod sa inyong pagka kuan, tungod sa inyong hanga pagka kuan ba bintahuso. Di ba? Kung managingo, nakinahanglan mo og empleyado, di ba? Gididakan ninyo na ang ilang sweldo. Normal nga, doon na gyud po mo'y contribution. Di ba? Tunga man na. Katunga sa employer, katunga po sa employee sa sa contribution. Di ba? Dili po pwede nga kining i-shoulder tanan sa employer kay nagtrabaho man siya sa inyo, ha? So, ihatag ang angay nga madawat sa inyong mga empleyado, di ba? Tungod kay ang inyong negosyo dili na mulahutay og dugay kun ugaling wala mo'y mga trabahante, di ba? Kung dili ninyo kaya nga hulugan ang ilahang binulan nga SSS, Pag-ibig ug PhilHealth, din ayaw na mo pangita og empleyado. Kamo nalay lihok dana, kamo nalay trabaho, no? Kung di mo gusto nga mubayad, di mo muhatag og contribution. Di ba? Sa inana ra kabagtig ka balkadas. Muna ang wala gayod nagkulang sa pagpasidaan ang buhatan sa pag-ibig ug sa SSS nga kanunay monitoron, no? Aron nga dili mabiktima. Ining gitawag nga pagkabintahoso sa uban nga mga employer kabagtig ka balkadas. Kung buti mo unahunaon, doon na pa yung mga employer nga below minimum ang sweldo. Pero gikwaan na gihapon, di ba? Doon na gididakan, kahit tungod, doon na yung contribution sa SSS Public of PhilHealth. Pero ang ending, kaya wadid gihapon gihatag. Yun na ba? Siyaro, kaya po sa inyuhang konsensya, no? Sa inyuhang pagkanegosyante, inyuhang pamangyong mamintaha, pamangyod mo sa inyuhang mga empleyado nga mao-mao in town ang ilahang kining pagpaningkamot. Muna'y diligyod ang ngayon nga mahimong kwan ba? Kinibitaw nga sunon sa uban nga ingon-ini nga mga kining batasan, no? Kusog mamintaha sa ilahang mga empleyado. Unsay ang ngayon nga makuha unta sa empleyado, dili ihatag. Daghang rason, di ba? Mahal ba gini sagad sa mga empleyado nga, or sa mga employee, no? Sa mga employer rather, sa mga employer nga ilang yun nahuna, is ang ilaha lang kaugalingon. Oh, wala nila gilantaw ang kaayuhan usab sa ilahang nga mga empleyado kabagting o kabalkadas. Di ba? So kay nanginahanglan man mo og empleyado, so tumana kung unsa inyuhang mga obligasyon ngadto kanila. Kay inyong mga empleyado, wala biya po na gaingon nga nagtanga. Naglihok biya po na. Bahala usay, badlungon lang na inyong empleyado. At least naglihok ra gihapon. No? Normal magin ang pagkabadlungon sa mga empleyado. Wag yung empleyado nga dili badlungon. Diba? Wala empleyado nga dili mga salawayon. Nagyod na. Pero pagkangalan nga empleyado ninyo, no? Katungod nila nga adunay saktong benefits nga makuha diha sa inyong kumpanya or sa inyong kining kunahas sa laga trabaho. So muna, no? Nga tabangan nato ang SSS pag-ibig uban pa sa ilahang kumpanya bahin tungod niini aron ba nga dili mo santop ngadto sa kinasuhay kabagtig kabalkadas. Kaysa doon ang gikaingon, sa higayon nga mapailalom gaya mo sa race, labi na sa SSS, tagaan mo o 15 kadlaw nga show cause order, ipatubag, ipasettle ang inyuhang mga wala na settle. Pagdigid mo manumbaling, isangat na dito sa ilahang nga legal counsel, hangtod nga ipatawag mo, pasakaan mo kaso. Nay, nasampulan diris pagadian. Diba? Daghan ng mga negosyante dres pagkada ng sampulan nga walay hulog-hulog napasaka ang kaso ayha pa nangitag pamaagi nga mabayran, diba? So bueno, na kayong oras, salamat sa pagpakiguban kana ug kabagtig ka balkada. Santod na lamang ug mapuhon dres sa pagpanaguban ang bagtingan sa katawhan na lasa 6:56
3: mulaban sa katawhan o dapig sa kamatuoran pagtunan sa katatawhan.
0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
5: Kapoy kaayo sir, bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos, may angay man ko. O ano, maninda ko liha, may asa-asa bukat, na isulay mo, diba, mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, na ako nang umah, kanang gikan sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Si Ma'am Annabelle, nag-drive siya.
7: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Boya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
8: Thank you very
7: every
8: much.
7: Every morning. At saka kami saan pong gabi habang nanonood kami ng TV.
8: Tama, ganyan. Tama.
7: Well, marami pong salamat at 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinoyo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
9: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
11: Sunfall Plus Gold.
12: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar 300. Ipatay ko sa akong anak og Sunfall Plus Gold tulo ka capsules sa kad. Bulan lang 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Sunfall Plus Gold kinaayo ko.
11: Sunfall Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfall Plus Gold.
13: Mapalit sa mga butika.
14: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
15: Mabuhay Hardware.
14: Mabuhay Hardware, let's build together.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa Radyo Bagting ug Bell FM, alas 7:02 sa buntag.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita!
3: Gikan sa BBC News Center. Kini ang BBC Bagting Balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports ug balitang showbiz. Ug ania ang inyong king balita.
1: Maayong buntag, Bagting ug Kabalkadas. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Adlaw karon nga Miyerkules, sa pizza size ning bulan sa Mayo tuig 2026. Mabati kita pinaagi sa duha ka mga sibyan ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation, ang DXCA 106.3 Bell FM ug sa DXBZ Radyo Bagting sa 756. Live na live usab kita pinaagi sa to official Facebook pages, Radyo Bagting News, Bell FM News, Radyo Bagting Entertainment, and of course ato official Facebook kon ato ang official nga mobile application, ang Radyo Bagting nga mobile app.
3: BBC Headlines.
4: Buluhan sa balitang lokal, SSS training for employers members gipahigayon sugod kaghapong adlawa.
1: One Stop Government Services Day ipahigayon sa Pagadian City.
4: Buluhan sa balitang regional, 43 anyos giluba sa iyang bayaw tungod sa away sa negosyo sa Libura, Bukidnon.
1: Hugot nga seguridad gipatuman sa COMELEC BARM sa unang adlaw sa filing of candidacy para sa pinakaunang BARM parliamentary elections.
4: Buluhan sa balitang nasyonal, buhatan sa LTO ug SSS usa sa mga nagunang ahensya nga dunay reklamo sa ARTA.
1: Disconnection sa linya sa kuryente gikan sa Mayo hangtod Hulyo tuig 2026 gipahunong sa ERC.
4: Buluhan sa balitang international, tulo ka Russian officials gi-expel sa Armenia tungod sa pagpangispiya.
1: Hezbollah gibaso lang Israel sa pagguba sa ceasefire.
4: Buluhan sa balitang negosyo, DTI giawhag ni Tolfo nga muhimo og aksyon batok sa mga negosyante nga dili mutuman sa price freeze.
1: Sa balita sa pampaugnat sa kusog, Alex Yala misaka sa WTA ranking suman sa kampanya sa Madrid Open.
4: Ulan sa kahimsog sa panlawas, kanunay nga magpagkaon og instant noodles posibleng makadugang sa resgo sa sakit sa kasing-kasing og stroke.
1: Sa nasayod kaba corner, gawa sa sunscreen, color black o dark nga sinina, secret protection batok sa UV rays sigon sa pagtuon.
4: Uluhan sa balitang showbiz, concert ni Shakira gidungog og 2 ka milyon fans sa Brazil.
1: Mo kana mga uluhan sa mga balita nga tunag kala pa karong buntaga mga kabagding og kabalkadas. Ang BBC Bagting Balita alas 7 giabagan sa Pagadian Junior College. Oh, oh, oh, oh, oh.
5: 71 isna.
6: Ang PGC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa entero Region 9 nga nagpa-voluntary certification sa senior high ubos sa Private Education Assistance Committee o sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa entero Pagadian nga na-appeal og naguna sa strengthened senior high school curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system og hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilaha nga 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer or football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio og si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities og gymnastic winners. Be one of them. Avail now sa ESC scholarship sa grade 7, first come first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
2: BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC, BBC

0: Ning ang SSS alang sa employment members aron mas mapalapdan ang ilang kahibalo may tungod sa mga programa o obligasyon sa Social Security System. Sugod kagahapong adlawa ngadto sa Huwebes, May 5 to 7. Itukid niini ang mga mahinungdanong responsibilidad sa employer sama sa saktong pag-compute sa remittance sa contributions, mandatory provident fund o may SSS pension booster, pag-file sa sickness, maternity o guban pang benefits online, mga bagong SSS circulars o programa alang karong tuiga, SSS pension reform program o daghan. Nagkanayon si SSS Senior Vice President Mindanao Operations Group Leilani Binidian, tinguha sa maong training aron tudluan ang mga employer nga malikayan ang penalties gumikan sa non-compliance ug masiguro nga sakto ang on time ang pagbayad sa contributions ngadto sa ilang mga empleyado. Samtang giawhag usab niini ang tanang business employers, household employers o HR practitioners nga motambong sa maong kalihukan aron mahimong updated sa mga polisiya sa ahensya karong tuiga.
1: No.
2: Mag-register, kinsa ang pwedeng magpamembro up to the benefits. In fact, there is still a

0: nga gidumala sa maong opisina.
1: Gimando sa Energy Regulatory Commission kon ERC ang temporaryo nga pagsuspenso sa mga disconnection sa linya sa kuryente. Para sa mga residential o non-residential nga mga konsumidor nga wala pa magkabayad sa ilang mga bayranan sa kuryente gikan Mayo hangtod Hulyo 2026. Gitugutan usab sa ERC ang usa ka installment payment scheme nga hangtod sa 3 ka bulan aron mahatagan ang mga konsumidor og mas flexible nga pamaagi sa pagbayad. Ang polisiya naglangkob sa konsumo nga dili molapas sa 200 kilowatt hours kada bulan, diin ang bayranan mahimo usab nga bahinon sa 3 ka installment. Sumala sa ERC ang lakang nagtumong sa pagpakunhod sa epekto sa taas nga bayranan sa kuryente, gumikan sa nahitabong tensyon sa Middle East nga nakaapekto sa presyo sa enerhiya. Gidugang sa ahensya nga ang mga bayranan gikan sa mga distribution utilities nga dili mabayran, mahimong ipasa sa mga power generator aron makunhuran ang pinansyal nga palas-anon sa mga konsumidor. Klaro sa ERC nga kinikabahin sa mga lakang sa emerhensya aron masiguro nga ang mga konsumidora dili mawad-an og kuryente taliwala sa pagsaka sa presyo sa kuryente.
0: Palagpot sa mga otoridad, paggawas sa Austria ang tulo ka mga staff sa Russian Embassy sa Vienna tungod sa sospecha nga espiya o nakabiya na kinisan nasud. Ang desisyon mo ay resulta sa investigasyon sa Austrian authorities bayan sa mga antenna installation nga gituuhang gigamit sa intelihensya sa Russian diplomatic premises. Una niini ang individual nga giakusaran nga nagbuhat og espionage related sa trabaho konektado sa maong kagamitan. Namahayag si Foreign Minister Beatty Mien Registener nga ang gobyerno nagpatuman sa mas hugot nga baruganan batok sa espiya o dili angay gamiton ang diplomatic immunity alas sa intelligence spy mission. Sukad 2020, nagpahawat na sa Australia ang 14 ka Russian diplomats samtang kapin sa 200 pa ang mga nagpabilin nga accredited personnel sa Russian mission sa nasud.
1: Sa katapusan nga ni Dalia sa balita sa gawas sa nasud, nagpadayag sa kadismaya sa Hezbollah leader Naim Qassem human giguba sa Israel ang ceasefire pinaagi sa pagpatay sa mga sibilyan o pagpahawa sa mga residente sa ilang mga baryo. Matud ba wala makabot sa Israel ang tumong nga Greater Israel o dili kini makabot bisan pa sa tabang sa ubang nasud. Pinugang pa sa Hezbollah leader nga ang akusasyon sa Israel uban sa suporta sa US nagpadayon sa agresyon na batok sa Lebanon. Samtang matbausab ni Qassem, ang Lebanon mao ang biktima o naginhanglan o garantiya alang sa seguridad o soberanya. Samtang iyang gisalikway ang pasangil sa Israel nga nagpanalipod lamang kini sa mga settlements sa amihan ng Israel.
0: Gisaway ni Senator Erwin Tolfo nga ang giingong padayon nga paglapas sa kasamtangang price freeze sa pipila ka mga negosyante og nanawagan ng Department of Trade and Industry nga muhimog aktwal nga mga inspeksyon sa mga merkado aron masiguro ang proteksyon sa mga konsumidor. Gipatuman sa DTI ang price freeze hangtod Mayo 10 isip tubag sa pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo o sa apekto sa tensyon sa Middle East. Apan mato ni Tolfo nga dunay mga taho nga wala kinigisunod. Aliban na sa mga gagmay nga tindahan o lokal nga mga merkado. Matod sa senador, ang mga konsumidor nga nagsalig sa gagmay nga mga tindahan mao labing maapektuhan niini nga practice tungod sa limitado ang ilang mga kapilian sa pagpalit sa mga batakang panginahanglan. Dugang niya nga dili paigo ang pagsalig lamang sa mga reports o dokumento, matod niya kinahanglan og matukod ang DTI og mas aktibo nga presensya sa mga merkado pinaagi sa mga inspeksyon sa lugar. Balitang negosyatod ka nato sa AB Gadgets pagadian. Nangita ba ka magbarato o pandikalidad nga cellphone, laptop, CCTV printer o upan pang mga accessories? Ayaw na ka pala ka kayang AB Gadgets pagadian. Nagpautang sila og cellphone o uban pa. Dala lang ka mag valid ID o down payment sa dili makadugay. Maka cellphone na ka plus nagtanyag sila og 5% discounts. So sa pamanyong gihulat, ato na sa AB Gadgets na himutang sa Rizal Avenue, Pagadian City at man sa paprenta alas sa dugang kasayuran Message lang kami silang FB accounts ang EB Gadgets Pagadian. Ang EB Gadgets Pagadian, adunay nagkadaiyang branches. EB Gadgets, cellphone mo, sagot ko.
2: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita! BBC, Sports, Balita!
1: Saka, so mas taas nga dapit ang Filipina tennis star nga si Alex Yala sa pinakabagong ranking sa Women's Tennis Association kan WTA human sa iyang kampanya sa Madrid Open. Gikan sa number 44, misaka si Yala sa ika-42 nga dapit sa singles rankings human siya nakasunod sa second round sa torneo. Tungod niini, nakadugang siya og 35 kapuntos alang sa kinatibuk ang 1,285 kapuntos. Sa iyang kampanya, gipildi ni Yala si Anastasia Pavelio Yuchenkova sa first round, so wala pa siya napildi ni Elise Martin sa second round. Masamdangang anaa sa Rome si Yala arong pangandaman ang iyang pagsalmot sa Italian Open. Ang maong balita hatod kanato ni former City Councilor Jesus Idol Jun Bahamonde, ang tag-iya sa Piton Gaso Station alang niya itong gusto magpatubil umupalit og liquefied petroleum gas adto na sa Piton Gaso. Ang main naimutang na sa Santiago near DBM, ikaduhang branch naimutang sa Duterte Street Gatas near Shell Gasoline Station. Sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta, ang branch naimutang dool sa SMC College, so ganun ay laing branches sama sa Dumalinaw, Aurora og Tukuran, Zamboanga del Sur.
2: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita!
0: Sa laing bahin, sumala sa pagtuon sa nutrisyon o panglawas, ang pagkaon o instant noodles, duha hangtod tulo ka higayon matag semana posibleng makatampo og mas taas nga risgo sa mga seryosong sakit sama sa heart disease, stroke o diabetes. Bisan og dali lutuon og barato, ang instant noodles adunay taas nga sodium, unhealthy fats og additives ang mga mahimong makaapekto sa cardiovascular system kung kanunay nga mokonsumo. Gipakita usab sa mga eksperto nga ang regular nga pagkaon sa highly processed foods mahimong musangkot sa chronic disease, labi na kung inubanan nga dili aktibong lifestyle o kakulangon sa prutas ug utanon. Bisan pa man, giingon ang pagpanagsa nga mga pagkaon, dili dayon makadaot. Apan ang sobrang nga kanunay nga konsumo, mao'y delikado, busa gidasig ang publiko nga pilion ang balanced diet aron mapanalipdan ang panglawas.
1: Ang balita giabagan usab sa Camp Health Multi-Specialty nga nimutang sa CNS Ubay-Ubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health Multi-Specialty gilangguban sa 5 ka-specialistang mga doktor, pinangunahan ni Dr. Shol Ubay-Ubay, usa ka obstetrician gynecologist nga dunay subspecialty sa maternal fetal medicine ug sa high risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga doktor nga sila Dr. Gino Oliver Bangkuro, internal medicine with specialty in adult pulmonology, Dr. Vina Bangkuro, pediatrician with specialty in pulmonology, Dr. V. Antoledo, General Pediatrician, Dr. Carlo Tago, Internal Medicine, Dr. Heidi Abalia, General Dentistry. Sa mag-contact 0935-596-6752, Camp Health Multi-Specialty.
2: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita! Nasayod
1: ka ba? Nasayod ka ba nga isip resulta sa pagduon sa mga eksperto? Nagdiskubrihan nga ang mga sinina ang itom ang color, mas maayong proteksyon batok sa makadaot ng mga UV rays kung itandi sa mga sinina nga hayag ang color. Nasayod ka ba usab nga ang mga luspad nga color na suta nga mas gamay ang pagsuhop pa sa mga silaw sa UV mo hinungdan nga expose kaayo sa kainin sa adlaw ang mga magsuot niini? Mismong ang dermatologist nga si Dr. Jane Marquez miingon nga ang mas ngit-ngit nga mga color o dark magkababag sa dugang ang mga silaw sa UV. Nabakatabang sa pagpagunhod sa kadaot sa panit nga may kalabutan sa ultraviolet rays gagikan sa naglagiting kainit sa adlaw. So by next time, dark o black na ang color nga paliton aron mapanalipdan sa epekto sa UV rays. Ang balita usab sa nasayod ka ba hatod ka natin sa Iliana Bayview College kanay mutang sa Balangasan Paganiana nag-indosyar ang pribadong tulungaan sa syudad nga dunay pinakaubos nga tuition fee. Ang Iliana Bayview College nagtanyag gunom ka kurso mo kining musunod BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, Bachelor of Science in Information Technology kan BSIT, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education kan BTVTED, Bachelor of Arts in English Language Studies kon BAELS. Pwede ka makapili sa imong klase buntagon hapunon o panggabi busa wala nay rason aron dili ka magatungha ilabi na sa mga working students. Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
2: BBC BBC Martin Martin Balita.
3: Mati, padi, ani ana, ang balita, showbiz!
0: Dugok sa bagang duot sa katauhan ang concert ni Shakira sa Copacabana Beach diin 2 ka milyon kapin ang fans nga mitambong. Sumala sa mga opisyal sa Rio de Janeiro na puno ang baybayon sa gidaghanon sa mga nananaw nga gibansagang isip pinakadako nga concert sa karir sa singer. Kabahin nga ang maong mga kalihukan ang Todo Mundo no Rio, usa ka inisyatiba sa lokal nga gobyerno aron makadani og daghang turista pinaagi sa pagdala og international artist. Hilabi na nga ang kalipay sa 49 anyos nga singer tungod sa padayon nga suporta sa young fans samtang gibanabana nga miabot ang income og $161.45 million.
1: Sa laing bahin, kabagting kabagkadas, maing buntag no, sa tuag mag-asuking di baminaw, ilabi na sa itong official Facebook pages. Sa mga nagka-follow diha, o sa mga wala pa po nagka-follow, i-check lang sa inyong Facebook account. I-search ang Radyo Bagting News, Bell FM News, o ang Radyo Bagting Entertainment. Alam sa mga latest updates, sa mga dugang kasayuran nga ang inyong mga sayran o uban pa na itong mga programa diri sa itong CBN. And of course, pahibalo na usab na gikan sa NTC kon National Telecommunication Commission Region 9. Nagpasilaan sila batok sa publiko mahitungod sa nagkadaghang insidente sa scam messages o malisyosong links. Kailangan pala nagpinagi sa text messaging o online platforms sa dunay mga mensahe na nagpakaroon ingnon gagikan sa mga bangko, ahensyo sa gobyerno o mga telecommunications companies aron magkapangilan. Gihangi ang tanagkatauhan nga dili mag-click sa dili pamilyar nga mga links. Dili maghatag sa personal nga mga impormasyon o mga one-time password o siguruhon ang pag-verify sa tanang mensahe nga madawat. Palihog i-report dayon ang bisan unsang kadlukan nga mensahe ngadto sa inyong service provider o sa NTC Region 9. Magmatgon o mag-ambing sa inyong personal nga impormasyon, huwag ka ng opisyal nga pahibalogi ka sa NTC Region 9 alang sa serbisyo publiko. And of course, mga wala pa nagka-download sa ito ang Radyo Bagting mobile application, i-download lang gamit ang ito ang Google Play Store na aran diha ang ato ang mobile app, i-search lang ang Radyo Bagting aron ma-access ninyo ato mga programa ang uban pang mga kasayuran nga angay ninyong mga sayran kabagting o kabalkadas. Kung sa tanan na lang naminaw no, og kutob sa asa mo abot ning atong programa karong adlaw, maayong buntag kaninyong tanan. Daghan kaayong salamat sa inyong kanunay nga pagpaminaw. So magkausab kami inyong ting balita.
0: Ako si Bagting 27 Daryl Ikat Ayaay.
1: Bagting 28 Kimberly Namuag. Buntag kanatong tanan, maing buntag Paganian City, maing buntag Zamboanga del Sur. Oras ito karon alas 7:29 sa buntag.
2: BBC BBC Martin Martin Balita.
4: Bag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ubusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
5: pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
6: Bukod po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
7: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, so madaling araw. Pero madali lang yan. Bigla na lang sasakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
6: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
7: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bo. Eh, sa ngayon po, okay na po.
5: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
8: Hala girl, grabe ka ka-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
9: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
8: Skin Shop? Asa man adapit?
9: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Parish, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
8: Unsa man ilang mabaligya didto?
9: Daghan kaayo na skincare products in different brands. Pang acne or pimples, oily, dry ug sensitive skin. Naapo sa daghang trending ang mga products sa TikTok and online products para mas healthy imong glow from within.
8: Safe ba na ilang mga products?
9: Oo, ang Skin Shop na ay licensed to operate as cosmetic wholesaler given by the FDA. Maka-sure jud ka nga safe ug legit ang ilang mga baligya. Kay FDA approved tanang products nila.
8: Nindot lagi ni, murag ginanglan ako ni ay.
9: Tinuod, affordable na, effective pa. Perfect kaayo para sa imong glow up journey.
8: Glow inside and out with Skin Shop na ginusarang legit Skin Shop distributors sa Zamboanga del Sur. Bisita na sa Trace Arcade Building, Ground Floor, FS Paris, Sagatas District, Pagadian City. Pwede raw sa mong message sa silang Facebook page alang sa dugang impormasyon. I-search lang ang Skin Shop Main nga dunay 97,000 followers.
10: Mag-Skin Shop na! Kaya imong beauty among priority!
11: Sample Plus Gold.
12: Ako si Berto, 50 anyos, nagapalpitid akong dugan, murag di ko kaginhawa, nagasakit akong ulo, tambag sa doktor nga dili na ko mukaon og mga kargado kay sa mga kolesterol. Batian ako sa radyo ang Santon Plus Gold ni palit ko, ni take ko og 1 capsule 3 times a day. Usaran ako kasi man nga gamit, ayaw ko ni balik sa pagka normal, wa na ko gibati ron.
11: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
13: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo, yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun niya. Pag niya akong gigamit, kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
11: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
14: Mga kaagri, kahibalo ba mo nga kung usa ka klase ra sa gulay ang perme natong itanom, maumaw ang atong yuta? Tungod ni ini, dali tapdan og peste og magniwang ang atong pananom. Sulayi ang crop rotation. Human sa okra o ampalaya, pwede sab mais o root crop sama sa kamote. Nganuman, mas mutambok ang yuta, muubos ang sakit sa tanom og mas daghan ang ani.
15: Para sa dugang pang impormasyon, bisitahan ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.
11: Sample Plus Gold.
16: Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiilog akong kamot, sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubultos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santon Plus Gold.
11: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
17: Said Celebrity Beauty Soap.
18: Said Celebrity Beauty Soap.
19: Para sa masanay
17: hinagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
18: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-said Celebrity Beauty Soap na. Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
19: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
20: Pamantugod, iya ang so good ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kayo tiyan. Tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa tambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng herbal. Kaya nitawag si ating gani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna itong pag-take na ako ng doha kapad. Mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
21: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
20: Oo. Nigawas gupi ah, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man day eto na nabuo?
21: Ah,
22: asin?
21: Okay. Yeah, sa karon, o saan nagibati ni mo?
20: Okay naman ako sa karon. Mauna ganito, nagpiti ako, two lines man, pero malabo ang linya.
21: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
22: Oo.
20: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
21: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
20: Jocelyn Manlod, taga-Kambuayon, Jacket.
19: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
13: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, para gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit. Kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
11: Said Kugon Herbal Capsule. Basta kugon. Lawas bas kugon. Are you planning
23: to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Desk Appliance. Ugang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag, ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
11: Hardware. Rag Radio Magbating.
24: Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
25: Pulso sa katawhan, pulso sa katawhan. Usa ka programa sa radyo nga magahisgot og butoke sa mga programa sa gobyerno, lokal man ug nasyonal. Mohisgot sa mga bihuras og galambuan nga nahimo sa mga opisyal sa atong syudad, ingon man usab sa atong probinsya. ini pulsuhan sa mga katawan o karon aniya ang inyong magsisibya sa kahanginan sa programang Pulso sa Katawan. Pulso sa Katawan. Pulso sa Katawan.
0: Hey gala, kumusta? May buntag niyong tanan. Adlaw karon nga Miyerkules, Mayo 6, 2026. Inyon sa babati ang programa nga Pulso sa Katawhan. Dinhi lamang sa naguna nga registration sa dakbayan sa pagadian. O kininyong mahigala, Elmer Bagets Paghanoy.
1: Yes, subscribe sa rotin. Mahigala ang kiguban kaninyo sa media oras nga talamanon ang programang
25: Pulso
1: sa Katawhan. So, mga higala, kumusta? O maayong adlaw ka na to. Ang tanan, adlaw nga Miyerkules. Unang Miyerkules, mga ikalas bulan sa Mayo 2026, pizza size. Kumusta ka ninyong tanan? Ikaduha ka adlaw ron sa ipahigayon nga mall registration sa Commission on Election dere mismo sa pagadian.
0: Please nga, kanang uban diha, ay nang paghulat ng extension kay gisumhan ang kumilek ninyo sa katuig ng sigig istorya.
1: Gawas sa di mo maghulat o extension, ay na mo maghulat nga hakuton pa mong politiko nga mga buutan di mismo sa inyong barangay.
0: Size City Otsunoybe. Pagka-Domingo, manglaba sila. Pagka-Lunes, di sila mag-mall registration. Kaya katong ilang nakuha sa gikan sa Pizza 5, ilang ihan ay sa ilang opisina.
1: Mm-hmm.
0: Balik sila pagka-Pizza 12, 13, 14, 15, 16. Pagka-Domingo, relax. Pagka-Lunes, katapos ang adlaw sa mall registration sa Pagadian City diha sa Robinson.
1: Siyaro, mga higalag. Digon mo, magkapalista diha. Magkapa-update sa inyo hang rehistro sa Kumelec, mga higalag. Nga naanagod na sila diha mismo sa mall. Siyaro nga, di yung kakalinya dito, mga higalag. Di yung kakahiga yun. Paabot pa yung kagtunulan ka diha o... sa itunol diha sa mga mudagan labi na sa barangay
25: election.
0: Wala na extension ha?
1: Huh?
0: Wala na extension sa registration karon palang daan. Gusto mo mga mabutar? Hala, parehistro na mo.
1: Gusto mo mabutar mga gala sa mga barangay? Ipang kung ano? Transfer? Of registration?
0: Pero pasin og di mo mo rehistro din yung activate. Talag may mabutar kay November 2 na bang eleksyon.
1: Kanang kalakay
0: mabutar.
1: Mga last minute yung mamutar. Talag mga higala. Tunong yung pinagkalagkalang mga higala nga. Yun po'y naka-advise sa presidente. Advisor sa presidente mga higala.
0: Dapat na pag-ibot ng balao, di lang ibutan natin ng October. October man ito na kasagaran ng election God.
1: Advisor sa presidente, di man guro ni Katoliko. Sabi na.
0: Pag-ibot yung balaod, ang presidente, igura mo na mong pirma.
1: Nag-ibot
0: balaod nun, anak, pagpanday dito sa Congress. Pero man, busy man kung sila sa impeachment God. Ilaing na hunahunan, impeachment raw niya. Daghan kay problema sa nasod, impeachment mo yung giuna nila.
1: Muna ni mga higala nga, kana bitong personal interest mo ay giuna o gunahuna. Muna sila kaunahuna nga ang ilahang giaprobahan dahil diya mismo sa Kongreso nga barangay o giski election November 2. O kabalo mga higala, unsa naan ang November
0: 2? Sa impeachment.
1: Ang gunitig antuan o no, kineng minderyo? Tigi ragunahuna ang impeachment. Muna na resulta karon mga higala. Kuhaan sila kaunahuna ang November 2, Lunes dinanda ko.
0: Bagit tayo ayo ani.
1: Maingon mo nga sila nga base sa balaod kinahanglan nga unang Lunes.
0: Mo muna na sa buta na mo mabot day mo. Ya, tungnan po sa congressman nga purpis, good, pungko, paminaw, pangisnak, pa-uli.
1: Diretas, to is good tanan, mga gala. Okay, nagka-trending naman yung diri sa Sambonga del Sur. Nagkakuyaw naman eh, bisan pa og fill in the blank pa igisgutan eh. Pagadian City Mayor Samico, mga gala sa interviews media. Yung mga magpapili gobernador, kongresista, o uban pa mga higala, mga board member, konsehal. Pero, bisan pag fill in the blank ni, kulbahin na ang yapon kay mga higala, kay basin unyag kaning nga fill in the blank, din ni na ni fill in the blank sa umaabot nga panahon.
0: Wanilahin dyan yung kandidato kay matod panilir kami ko. Iyahang kasing-kasing sa pagadian namang yun. Pero kay saon bihag unsaon yung iskrima kay last term namang yun niya. Unya ang mga mayor sa Sambuanga del Sur nagkalanain nga distrito uno og dos ni kanyo man nga mayor ikaw lang sa iko andi sa mga pay klaro kasing lagan ikaw mo yung mga sa grupo na mo
1: kay sa ilahang grupo manggod mga higala ato to ibalik lang tao ng Asenso Pagadian og Juan Sambusurian sa ilahang grupo sa matag munisipyo gamay-gamay rin yung midaog medyo og tanaw na to mga higala takilid gamay ang ilahang grupo karong panahon na onya ang midaog rin yun mga higala nga ligon na Raspagadian. Si Pagadian City Mayor Samico. Subot pa sabot last term man siya. O niya, siya may mahimong ulo mga higalas grupo. Subot pa sabot, duhari mapaing na niya. Either mudagan siya og kongresista or mudagan siya og gobernador. Duhari na. O di yun, matod pa niya sa interview nga mag-advisor na lang siya sa gustong mudagan silang grupo nga pagka-mayor sa Pagadian.
0: So, mao na itong tanahon kay og imo pong subayon yun ang experience ni Mayor Samico. Gikan pa na siya sa pagka city councilor, vice mayor, mayor, o niya kapila na nakabalik. Sakto na yun siya sa experience. Gani, og wa pa na sa experience, dili mulambo ang Pagadian.
1: Di na to makita.
0: Wala mo lain iyahang nintabang niya. Kana lagi yung mga national offices dito, mga kana mga senador may nitabang niya ang mga project ang Pagadian.
1: Watay lang at magigala ito ipabati ang kinatibukang interviews media ibitawang fill in the blank. Fill in the blank pamangyod ni kay layo pamangyong election.
2: Wala kay mudagan da nga gobernur magbubos mong kita dagan na na posisyon na so kinanglan tagdagan ayong makatabang.
3: Okay. So, mudagan yung pagka-governor mayor.
2: Basta sa among grupo karon, in the absence of none, in the absence of none, nga pwede na yung man, ako sa gimoy mo, ako sa gimoy mo, ako sa mo, blanco mga ba, blanco mo, ako gimoy fill in the blank sa, ano? Ako sa mo fill in the blank. Sama sa segundo distrito, kung mudagan ng mga siriles, pwede po at mga siriles, pero in the meantime, wa manggat. So, fill in the blank si
4: Balong.
2: Balong. Si Mayor Balong Molina agad, ang butang sa.
4: Second strike.
2: Second
4: strike.
2: Ang fill in the blank sa pagkakaroon niya, so, wag kita ilain mo fill in the blank si atong amigo si Roger. Roger Asirilio, fill in the blank.
4: Ang vice governor
2: niya. Pilin na blank kita puro sa kaya alang-alang wak may laing ganyan. Sige na, butang na lang mga ngala na to, no?
4: Pagkwat, tulong in the blank sa ganyan.
6: Ang vice of mayor.
4: Ang galang tao turun mayor ba sa imuhang kay imuhang mga kumahaya, balik-balik pa na siya. Kanya, yung ba yung ibalik na kung karoon. Kasang labi na ko itong mga supporter mo, hina mo yung kayo ang ikaw naging mudagan, magkakaroon-karoon. Kanya, karoon, pilin na blank, pilin na blank manggod. So, saan nyo, naan yung kay hard na mudagan yung pagkakaroon-karoon?
2: Ani magkano siya ko palang litpot. Ko palang litkit wa putay managan.
4: Wala.
2: Ang pautanan ako, sa mga katawhan ko is musugot ko lang putang isa ra ka pamilya magdumala sa atong tibuok probinsya. Mao ba? Mao ako pautanan ko dito. Musugot bata mga kaigsoonan. Nga usa na lang ka pamilya ang mabilin nga magdumala sa tibuok probinsya. Hasta pagi mga munisipyo gipagsuddan ay mga mayor. O di maiksoon na niya anak
4: asawa.
2: Bisag bata pagkag may edad ay paghimuon nagbayor oh na mga asawa na pod mga like pagbangko na pod ana to ana no mo na puros madagan no malabi pagbangko na pod madagan pero halos na mo na ang in short akong pamutan na ba musugot ba ta musugot ba ang katawan sa Buanga del Sur nga usa na lang kapamilya ang magkontrol sa tanan? Ano ba? Sa inyo ito ba? Kumidya, kamula.
4: Mas payo din yung sa kapamilya. No? Para ba nga?
7: Division of media.
22: O alang, demokrasi.
4: O kamula.
2: May mo dominat, may mo controlling, may mo masyalo. Wala na eh. Ang magawas ane, wala na yung demokrasi.
5: Wala na.
2: Kaya sa pamay, demokrasya niya, kung ilahan na tanan, kasi pamay, super hardlock naman tanan tao.
5: Wala na check and balance.
2: Wala na check and balance. Imo na congressman, imo pag-gobyerno, ipag-mayor, mayor, mayor, mayor, tanan. Ah, wala na, impasse.
5: Kaya ano eh, national long election po, kung ba't tinikil sa kaya itong labanan ng kapsidente?
2: Amo na, dipindi na gini.
5: Pinsakay ni mabisara niyo?
2: Ato ane, kumutsing, kung mo magaliguit sa itong palad, nga dihagi ko mapadulong rong eleksyon ha, so be it, no? So be it. Ginawa rin mag-vote. Oh. Panag-on ba tao dili, naran niya, pero wak man yung may mahimo, bisin sao na mong kwinta. Oh. Murag, ning hangi pa mag-time out ang atong mga kauban silang siriliyas, sa time out, papawahin sa may kamay. So, hindi pa magkot sila mo disisyon nun, so wak kita may mga na.
5: Nagka-commentary yun, kung basahon yun nga, Mayor Samico, ready na may mahimo kang gobernador. Kami mong utana ni mo, ready na ba kang suportahan na mo ang amo ang kagustuhan ngayon mo gobernador?
2: Ako, bisa pag di ko ready, pero graduate.
5: Ready na mo doon sa'yo, ready na doon sila para sa'yo mukha.
2: Oh, graduating, graduating ang pagko pagka-mayor ko. Wala na mag-choice po, bisa saon. Di naman pagko kadagan yung mayor. Okay. Last term na ako sa ikaduhang round. Bale, karong eleksyon, ika, doon ka na yun, ika-disyon sa katuig na ko, ika-mayor. No? 18 years ko ka-mayor sa pagkadyan. So, wala mo chugay. Di naman ganun, wala mo
5: chugay. The reason ba nga,
2: kung hindi na kumulagan, hindi pa last term, dagan o kuwan. O, kanang hindi pa last term, kumulagan din sa kuwan. Parang hinakog na ba? Hinakog.
5: Mayor,
2: pero ah, diba? Hinakog, yan, gusto mangilog. Ako, amadyo ko sukan. Sige kung ingon ninyo, namagin mo, witness mo mga media, ko my heart belongs to pagadyan. Wadyo ko, manghinakog. Gihurot na kung duha ka round. O. Pero kay, sige han po tagsamok po sa probinsya, sige han ako ahoy na rin, sige ako pakontrahan, di ko permi mo nang.
8: Carol, ito na mo solong.
2: Oo. Sige, sige mo mo panghila mo, sige mo mong sinamok ro. Eh, ako na po yung sinamok niya.
5: Mabaga di ang sitira. Action na God, mga tao din, divide mo lang, may ganang sampay ka, ganang last ko, kisa di ganyan, ikaw mag iamahan yung mga anak yun.
2: Depende. Kita sa sorbe.
5: Kita juga.
2: Sorbe na to niya.
5: Bisa lang.
2: Dili pwede karon kay layo pa man. Kay kinalan ig dol-dol gi sorbe na to. Kasi mas kusog nila kay mas
5: gusto. Bala sorbe
2: na. No? So kay jay gusto. Bayas si gusto mo. So kay jay gusto mo ato pa kana no. Oh. Wa po ibli, wa may problema ko man nakay. Ba, ma mestila naman kita na. Mas kusog ja mo ni resulta ni mo ni iya.
5: Kita ni gusto ba smear lim do bakandil po sa imong pamilya po. Dulo ni
2: si Ariel Lim?
5: Oo.
2: Oh.
5: Eh, kung nakagalan, di ko na.
2: Dako pong possibility. Kung dagan siya, dagan siya advice. Okay na po. Okay na po na ko.
5: Okay, magalan din po.
2: Oo. May ko po.
5: So, okay na rin mga bayong bayong si Lim, Mayor?
2: Okay na po. Soon mo po. Kuhan mo po. Kaya nang...
5: Sa to pa si Lim na yun, mabalit tanin eh.
2: Si Mapi ba og niya? Si Mapi, may ikog na siya ni Victor.
5: So,
2: mulang ako pamilya, may ikog pa to Victor.
5: So,
2: Tanan man mga konsyal, may ko magkana ko. Tanan, di ba ko ka ilaw? Di ba kayo kutikla? Bisa kapitan nga, dili ako ha? Mga na, bito kita, mamara mo po
5: ka kong kapitan. Isa ko siya si Ganil mo doon eh.
2: Katsyal,
5: halos ako. Bato lang doon eh yun.
2: Halos mo po tanan. Di ba ko, di ba ito inala ko, no? Di ba?
5: Nagkalamay po niyo yung friend mo tanan po, di mo?
8: Dili na rin yung tanon.
2: Di ba tapos din yung tanon sa... Mabuhi, takas araw ito mabuhi niya. Kani nga edad mo, mara niya yung mong, hindi rin ito mabuhi niya. Pag sige, pangontra, sige, pangontra. Sus.
5: Hindi na ma-picture yun.
2: Ano, magkina. Pero one thing for sure, kung mga kandidato ron, kani mga konsehal, mga board member, whatever, one thing for sure nga, nalang gina silang huna-huna. Asta na mga mayor sa munisipyo, napunas silang huna-huna. Abot yung panahon, pakuntahan sila.
5: Oh, wala.
2: Mauna era sila kay nga bito si relasyon nga matay grabe ha uy kadako na kong tabang nila loyal kay ko nila eh. Daga ko langot ko pahungaw lang siya kalagat wala ni dagan ka siya nandiri siya ni dagan sa to ha di ba so mabu na kumbang mga mayor di ha nabaw mo ko na po na silang unaw na mabot ang panahon
5: timing lang yun
2: mabot ang panahon nga napoy napoy ipanaga na po sila nga ilagay yung mga parintihan na gagawa o mga manang banhonon banahonon ba mga in-laws sa ilahar ganyan tao tanan mapulis o abot yung panahon nga maot na po sila alwender sa city councilor mga board member napo na silang unaw nga ang diri sa itong Gatbag is ilan lagi pamilya ilang gusto mo dako, di ba? Unsaon, bisa po unsaon ang kwinta, tama rin yung kaskonsyal. Hindi kayo kakasaka o Vice Mayor Malagali o Vice Governor, ilan ang inyong pulihan. So, something like that, nga, marang, kung palanglit, gauna-una mo nga, musaka pa mo sa politika, marang, may problema mo pali mo sa among grupo kay
5: welcome man tara
2: welcome man madre
5: sigur banding ko
2: ning ah busog pag kayo mo lang may tabo di ba
5: so mo pa na dela the changes in politika
2: sige dili ta katag di kita katagaan sa dili ta katagaan sa dagat sa panahon so what's going to pala di ta kibalo whatever happens usap-usap mo kanin.
5: Sige,
2: babasin mo. Sige,
5: mabilang
2: ilang
5: mayor?
2: Nay, purohan niya mo dagan? Sure, nay, tabo nga sa pagparami. Marag, mas palabihan niya, mga anak lang. Okay. Karoon, magod. Ang trend karoon ba? Is, ang ipang, mas, mga dinsin, more or less, ang mga batano nag ipapuli na to. Anyway, mga kaso, it's a dagan na rin kayo. Naaraw mo ko sa likod. Oh, magkatambang mo ko tala ang ako mga sakop tala araw mo po so more mo advice tala nga more mo na more mo na
5: isa kay mga partners bas governor ni mo no takam karon bago ka hindi yan hindi siya lagod gusto ba ni fill up yun
2: oh dagan kayo pwede depende lang kasi mo kasi gusto
5: nakamadala yung bas governor po lalagod dahil mo
9: kuwa ryusa kung siya na ryusa para ryusa kaya po.
2: Pwede na po.
9: Pwede po.
2: Bisa kung sa lang. Anything.
5: Atan, ragyan po lang din ko ang gawin kining sa gubernatorial. Pero si Kandis ni Kumusunan na nagyan, hanay na. Next time siguro, muon, magkawa to si Kwerri, Kapitan Suwit, ah si Che Campos. Kaya po si Kamsa si Dino po, para kumbayan po sa bago niya. Inahal po na si Che, di ba?
2: Oo. Kasi ito yung ingon naman ako ulit, pwede po, kita, libelo?
5: Pwede po libelo.
2: Pwede po rin nilo.
5: Review nyo saan na?
2: Sa Marjorie? Vice Governor, pwede po kayo. Gusto, ilan naman po si Spurs?
5: Isang bisay?
2: Ang apelido, review nyo po.
5: Kasi mo review nyo ha? Teka mo, review nyo po.
2: Pwede si
5: Manang, Mario.
2: Pwede si Manang, Mario. Pwede si... Pwede si... Pwede po si Marjorie.
5: Teka, to Mario na. Pwede rin na. Gusto ko, siyo mukha natin mo.
2: Hindi makakabuot sa tao, makabuot bineta. Kasi gusto sa tao.
5: Pero dapat ito sa'yo, madala
2: po tala. Ako din lang ko mag-istorya ko, hinapos perme ba? Kung malalit mo tabang, tabang siya. Guho mo ng perme.
5: So, ako may politika dito?
2: Eh, dagang...
5: Correbilo. Ano
2: ba yung mga...
9: Correbilo.
5: Cosero, siguro na.
9: Cosero na ako.
5: Ayan.
2: Malo, oh, sila, sila. Politika, di ba? Bisa kung sa ganyan politika, why kaso ganyan? Bisa
5: kung sa? Nga, ikaw, mas bukaroon.
2: Og si Mapi Ubao, ba yung diri po siya mo naga, okay nga po.
5: Mabais ko. Surak po ninyo.
9: Mabais ko, si Mapi.
5: Ha? Kasi surak yung Mapi, yun mo, grabe ko surak.
9: Mabais ko, ni Mumia.
2: Bisa kung sa lang eh, may problema
5: niya. Siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya
2: siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya Sweet. Pagka Congress, yan eh, yan ang yatag ni, Balong. Oh, pwede po siya mayor sa Dumalinaw.
9: Dumalinaw.
2: Pwede po siya mag-vice governor na ko.
3: Campaign manager.
10: Campaign manager lang ito mga mayor.
3: Kita si?
2: Ayaw po, sayang po. Balagana po.
3: Campaign manager lang doon. Muna lang doon siya ang posisyon.
2: Balagana po. Sayang
3: mo mga sweet day. Hindi mo doon po,
2: Pwede ba? Dagan mo siya, pwede. Ikaw siya, pwede siya mag-vice governor. Pwede siya mag... Mayor sa Dumalinaw, pwede po siya mag... Congress.
3: Puro para lang ko, Mayor Dumalinaw.
2: Ang kanak mo'y pinakadami.
3: May Congress man gol, awa siyang balong na po.
2: Ang wala. Ah, ito, mungkin po rin po siya sa balong. Mungkin po rin po siya sa balong sa... mo interest ko siya.
3: Mungkin po yung sa kandungan. Mungkin po yung sa kandungan.
2: Mungkin po yung
10: sa kandungan. Ang mga po. Pero basta mo sa kandungan sa mga vice
2: Bisa kunsa lagi ako.